kokoro bi esu enyi kokoro ajeneu enyi kokoro jowo jowo to jowo dola kanti enyi emi buburu agbowo danu lowo eni enyi emi aimo ti o ki je keyan oni akojo enyi ase agbana ti jowo gidi o wole sowo eni mo doju ko yin loruko Jesu gbogbo en batisa me loruko Jesu kokoro yen pare enyi kolokolo kekeke ti mo nje eso ajara mo ni mo palase enyi kokoro yen o ya pare gbogbo eni ri mi gbo abi to ri mi wo agaga to ba le pe fun eniyan meta emi so tele fun o bi wo ba gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo kokoro ajeniru ti o ki je keyan gbowo dele mo palase ni oruko Jesu e pare be wa di asego o de nebu kon o ko wojo wa si asiyori wa ko gidi jo wa se kan gidi wa di eyan la wa ku leyan la la se ti baba kama te ma Jesu oluwa wa oruko mi oye pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo a wa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ne ilu Ibadan mo so tele loruko Jesu aye re ma dide bo ba ti de ore meji so pe se bi oba lo nlo ni ilu Ibadan ore meji agugu ko se nti o mo be nijo awon program o ba oko fe to ma gbe lo si church loruko Jesu wa so rire mo ti so fun wa pe Friday to ba keyin akanse ni Friday to ba keyin mo ti kede fun lati bi ose bi meta tabi merin pe Friday late se to ni yi mo fe ke mi ati wo ka jo foju reju ni national camp wa ninu fa pe mo fe ko wa nbe leni in to ba na o je o na o a fe gbadua awon ogun ti njo sise ti o jo jere ogun to je ko jere to to fi ole to de kojo o de tuka mo lowo a fe di pelu won gbogbo asoko la nsa lorun a gbadua iwo papa mama ogun ti se leyin na ma wa fi ororo anu ma fi li olowo anu awa fohun gbogbo to fi la kaka se anu awa ma se irorun awa de ba aye re a so tele leleyi gbogbo eni ba gbagbo loruko Jesu lora anu gba amen baba ti nbo leko te ba ti koja redeem wa drive bi seju merin si marun wa pa alaafia re wa ri sabodun laye nbe lo tonu sale ko ya nbe o ti debe to ba nbo lati ile Hausa lati ile Ibo o nbo lati Abeokuta abi Sagam to ba ti de interchange labe bridge ye ma wa go re to ba ti pe iseju merin si marun wa o ti debe o ti ri sabodun laye ya nbe o ti debe ni o ma ni agbara sa sori awon akanse adura won yi leyan godo miss agba awon adura kan laaro yi o se pataki iwa su mi onipo mo fe ka gbadua tori mo fe ko bo baba ti pari e wa gbo mi sa oh my god ire ati anu o ma to leyin amen ha loni wa ba anu pade amen wa ba anu pade amen gbogbo eyan mo olorun te wa ni mowe te wa ni owode mo fe foju kan o ni camp te wa ni bafu Abeokuta te wa ni Sagam te wa ni lu Eko lati Ikorodu Aja Lekki hey gbogbo bi te ba wa leko mu akodi amure so fun won le pe tin ba ti ku nbi se mo lo si camp o ma ni agbara sa to ba ti miss awon ororo ma miss ororo anu eleyi e tewo si mi lori anu gba
lori anuba lori anuba lori anuba omo olorun ma yipo lanu bi gba meje bolo pade tori po gboro ri owo iyanu ase ni mo bi soro nibi ti awon elegbe re odi ri mu loruko Jesus o ya lori mu nbe lori mu lori mu lori mu in the name of Jesus kaye ko dide koranuba koranuba sami meta loruko Jesus ogo re jade in the name of Jesus bankone

0: ogun aye ile o to ba ti rin tan pe logun aye o ma foju commander je buku tin tin je be awon to ni la ko je e won mo pe ogun aye o kuro ni ta kan foworo seyin ta ba so ni pa ogun aye eniyan lo wa ndie eniyan loruko aye aye loruko eniyan bi o ba fi ka se ni awon na la dide wa de je alaju eni gbe owo si atari e ogun aye re wole in the name of Jesus nigba mo ka samu mo ma ku ka sile to be samu ni mo nka samu ati iwe iwe mo ka po awon bi ka wa ti mo underline ninu bibeli eja wo ti Psalm 82 verse 5 Psalm 82 mo verse 5 ye egbo tan ko sibe yes
1: wo ko mo be ni wo ko fe ki oye won
0: won ti le fe ko ye oye won
1: won ri ni okoko
0: otito gbogbo iwo ti won je ki oye oro mi oye gbogbo iwo ti won fi sinu ilana okoko ti won di oloju aso awon agba ta fi cover oju e ki iye re ko ba si ami ani mo nilo loruko Jesu ti Nazareti iboju yen ko gbina
2: amen
0: iboju yen ko gbina
2: amen
0: iye won won je o si okunrin ara gadara ti iye re ba si tebi yo ku mboji ti o mo lo saarin awon ara ilu iye re o si won ti raniye ti aye ba pe elomiran loju iba jade university omo de ri sefodu meta ta e ba soro adura loju e ani ko si tin jadura won ti raniye iwe romu nigba ti mo ka mo underline beye egbo mi sa gbogbo eyin ti aye raniye ti won je ki yere o si loruko Jesu atu osire
2: amen
0: so pa oluwa ta lo ra mi niye
2: Oluwa
0: kogi ja si won tu won sile ki iye mi o si oya adua
2: o ma jesu ami mi mo ara mi
0: hinda ya
2: oluwa ta lo ra mi niye oluwa ti o ti o ti ti o ti ti o ti
0: Romans chapter 1 and verse 28 e ma gbo otibeni kon le yes
1: ati gege bi won ti ko lati ni iro olorun ni imo won olorun fi won fun iye rira
0: o fi won sile fun iye rira lati ma senti oto eni won ti mi mo gbadua nitori pe iye re o si lati mo olorun olorun ti wa paoti iyawo nje o awon pa oloju elomire iya ya si iyo ko si abika no la bia mo palase loruko Jesu asi oniye
2: amen
0: ise okoko ni olo fuwo sele ti no okoko iye won o si iye rira won je ki iye re o si e gbo awon to wa ni di oro to je pe gbogbo awon kan o daru ko de ye won eja wewe Joel ni ori kene ese kene Joel ori kene ese kene kilo wi
1: eyi ti ru kokoro ko je ku ni esu je
0: won ta bi se wo imi wa file ko ma sise won je ko ba owo gidi e wa ba mi so ko wa se account owo to ri ko si accountability because awon kokoro jeni kokoro geni je o ti ge owo e o ti gba salary o ti gba owo ninu se ti o se but okoko ni won a kiri won yes
1: ati eyi ti esu je ku ni kokoro miran je
0: eyi to je ku ni esu je eyi ti esu tun je kokoro miran tun je yes
1: ati eyi ti kokoro na si je ku ni kokoro miran je
0: kokoro di meri lori won nikan ko le ye gba to ba loko eyin te loko le je ki yin e mo nti mo wi ngba ta wa loko ta wa nkeke ka ba de oko ege awon dadi wa e ibi ti oya mi o te ba oko je wa de mu amu ege abi agbado wa genge kuge wa de ku nbe awon kokoro mi ni o wa ma je loko kan wa ma je na je ku wa ma je na je sira awon ti o ni agbara ti won ni pa lati baje and now what you say so pa oluwa kokoro jeni jeni

0: omi oro ati rapada yi to ba gati kanu omi oro ati rapada yi o ma du mi gan ki the funny ororo anu ki story o change apolopo awon mama mama ta ba ba won ma soro won ni fell down tori pe iye ri la ni won ti rani ye won je ki ye o si o je ma won re dani ko ba get orora nu atomi oro ki tore ko le yi pada wori re mu dingi ko wori re fufu ti debe nbo ni won na o je won mo ya gabi ha eyin odo ti ye yi si ipade adura kan sa go kan ti se fun yin lo de ma mi si e oro tenu o mejade loruko jesu ni po awa gabage be niyan to wa lo ju o se o ye jade ku in the name of jesus aya ma faisa deni male o mo bere yen o jade o de subu ki lo gbe subu nbe o subu si o de paralyze o de tan gbe pada wale amo ye niyan te pe won ti di ti won di yele lori won wa gbe o kaakiri aye ni
1: Elizabeth to gbola lati nujo ogodo yi o dupe lowo olorun se bi oba o ya mi lenu o gba igba igbe lowo mi ki ma sunkun asun ni sunkun abun mo ra mi lori olorun gba mi segun e patapata to ba di november 13 oun lo ma pe odun meji ti akobi mi lo soku baba oko e bo se kan me ti wa ba mi bayi ko n fe lo ra nkan bo se subu mi le ni e lo ba paralyze ohun e ba wo segbe kan a wa se tutititi ohun yen ohun ta ba de tun yin kan ju o ma kan o wa o wa daro ojo keji ni abora le fun atoje mi asiba be o to de bule mo wash off fun ngba to ma di laaro o ti dabi omo koko ko le jan ko le ti te joko mo wa nke buruku buruku ta mi fe ya mi re o sa du titititi ngba to osu keta o lo osu keta lo ya se

0: oriko jo baba duro siwaju mi sugbon ti din ti mo ti da lede nkan to sele si mi ko ja ki mo nkan ti mo le se baba sa to siwaju mi pepepepe won ba leader won ba le mo sa won lo ba ipo lorun jo lorun to pe baba yi o de sha ni mi mo pojo na lo gun aye omo mi ma se mo tele mo bless ni ke titi baba won so pe so wo gbagbo fa ti ti church de aduro ya ti ba mo kan sa nke ni ngba to di la letter sun to di lokan to baba ji mi wo wa mami mi mo fe tan mami mi ko le se mo se nsa yi o wa ma da be ni pe ile to wo
1: kilo wa sele mami
0: en wa to wa sele ni ojo yen ni pe bo se so be fun mi tan mo ba tu pada si ni mo lo ke mo ni mi o le da egbe baba e de ti sun mo pada wo le lo sun ba mu aka so si be fun koko ma to si na ma so yen ma fo koko pe bi ago meka bo kan be si ni ji mi ni mami mi mami ba sare to touch light mo ti to ti duro mo eh ta lo gbe duro ta lo mu e wa ah mo ki pe lowo olodun ri oke ni bo o ta lo mu e wa lo ba so pe fun ara ohun oni fun ara ohun lohun kuro wa pe mi yan ko ni ko photo kini ko ohun jiju
1: mami
0: o ba fu patrol mo lo to tun pada wole fun ara re mo ti fight mo ni ki ma ji ohun mu bo se bere si rin niyan ati onu to wa ibe loku yan pari si e ba mi ni oluwa lodo
2: he sapo ogu adani gule
3: o wa adani gule
2: o gboro da mi gule
3: o wa adani gule
2: atomo
3: atomo
2: ataya in the name of Jesus, so pe ifa
3: ifa
2: awon kan ma jifa lowo loruko Jesus gba ifa ti e in the name of Jesus then the kebab so in London pe ifa to so ifa ni London
4: mo mi se pe o ba ti gbodo ni koja o lo nsa ti fasa wa se mi ni o ope yen mi lo nsoro lati lu Canada nibi ti mo ti nsise mo awon yin mi o fo ko wa kin mo je mi lo ni last year ti ye yi ta ton sa san wo yen fun mi $678 daddy o ya mi lenu mi o expect e pe owo tan je mi kon sa san fun mi iye o tun tan sibe mo tun lo lojo keji bi mo se lo ba iran lowo yi ni ilu Canada mo tun ri $60 he ah in fact olorun se bi o ba gbodo mi koja o nibi toro mi pe se ke olorun se bi o ba ba mi se ni ro mi ko ba mi san se pe o daddy pe yi pe mi o
2: sapo oluwa

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo loyin oni ni ojo Friday ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa daddy ati mommy e dide nle ile mo tun ti mo oni ojo keji o de ni ogbon o su elekejo ton tan lo odun 2026 pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagiti tun ni ilu Ibadan gbogbo eyin omo Olorun eyin wo le nfe iran lowo Olorun gbogbo igba to ba ngbadua ta ngbadua ba se ngbayi anda jo ni sa ojo ti adua oba down ojo to ba kaju adua asida bi ala e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo iran lowo alai leyan oba to ni gbogbo majemu oran mi se kan si yin laaro yi bo kin to je ise ni gbogbo bi te ba wa eyin te ba fe iran lowo nikan ni ke dide oni project waju ipa re oka ofe sanwo school omo ipa re oka ofe wo school omo po le dase o se se ko wo bo se n gbo mi oti to ni yawo oti to loko mo ti so fun yin pe ti o vidon the 7 a se nkan meji ju adua iran lowo lo bi ma se mo ki gbe ni birthday woli odekunle epafura na wa nwaju emi gan fun ra mi ni lo iran lowo oh my god nibo lo wa nbo lo iwa daddy nbo le wa mommy e ma bo e wa do bale e wa kunle ni waju ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijin le ife ji ova eni to nfo won agbara and sunday sunday service sunday to last mommy e se mo bo nbi pepe e se mo bo nbi pepe daddy engineer e jo mo ko lala

0: Nice. Daddy, a year out, a year out, mommy, a year out, if you. A dupe long way for one, what you are fighting and what you feel, and you know, I hear you. Long one woman, I be a girl. A dupe dupe, or going for Jesus. Jesus, or you are what? But when you're more long into my loss on Facebook, at YouTube, well, you TikTok. I go me fabo, la, I go put ni. But here, Jay, we wear one in Jesus City. You go send it your loan. I go me fabo, be batty poor no studio ye. Kato to ma moun lo ni rabaji gan. Kwek pe yen kwa ma. Inu mi si ndun si ntan wo don dan wo. Ati se money devotion. A prayer walk ilo kan bayi. Lenye lo kan exercise jogging and ko. He ni kan ni se in Jesus City. Lenye a lo jen wa aro. A bo si nou onje, onje eme. Onje eme. Lenye banye. A ton test waju nou prayer wa. O lu fe. To ba ti join wa lo mu rabaji. I want Jesus City. Lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kiri. Elebe so kale ni ya nan kuyi. Jesus City le denye. Lati omo odun meta la si ogoji odun. Awon odo Jesu. O la la to pari e. Awon kan go to join me ni we ma. Ni jo Sunday. Because we je we musi to pada pari si be. Ni gbaradi. Fun birthday. Wo li odekun li Epaphras. Olorun loju ori be. Ki se yan. Gbogbo eyin omo Olorun e dide sa e dide mami nje le bi ese meta siwaju ko to di pe aki hallelujah nla aki hallelujah hallelujah mefa ti se ise ojo kefa hallelujah mefa tumo si pe ise ojo kefa ni o eto wa daju ogo meta o nso nipa meta lokan ki meta lokan emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o ki won wa ran lowo gbogbo eni to ba gbe ese meta siwaju je npase bien ba fun ni agbara lati se ami loruko Jesu nibi to wa yen to ba gbon mo so ipo ti ri o iran lo wa wa ba o gbogbo to ku ninu osu yi ojo meji pere na ni bi awada bi ere olorun to po ni pa atagbara yo ta iran lo wo si o oluwa ni mi ogbodo gbadua meji ti o fi don the 7 kin sa mo toro fun iran lowo latojo Monday ni woli odekun li o ti mo gbara di fun birthday ni and birthday ta nso yi kin lo lohun ti lo woli odekun le gan fun we want to celebrate the life of impact on ta fe se niyan e je ki menu ku bi yen gbogbo eyan omo lohun na wo mejeji soke kan so eleyi ka to ki hallelujah eni baba fun mi ni ran lowo ninu iponju mi asan mo ni ran lowo eniyan a je so bayi gbogbo eni to ba fi eleran ara se igbekele re a je ko ti tan wahala wa o lo je ki samu owe oni samu o kigbe baba gbogbo eyin le gbogbo eyin omo olodun te n bo mi bo se gbe ese meta si waju eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asan mo ni iran lowo eniyan Psalm 108 verse 12 asan ni iran lowo eniyan olorun bi mo se gbe ese si waju awon ti o mu sun waju awon ti o mu te si waju laye agbara olorun ati ase re ti o fi fun mama ni iran lowo oto olorun iran lowo olorun nikan la toro loruko Jesu foni ko deba o in the name of Jesus Christ e wa ki gbe baba ran mi lowo fun ra re na wo iran lowo si aye mi gbe iran lowo soke mo wonu studio yi bible yin bo ni nbe lowo mi o na ni ma ma ka bi ogo se nje ti olohun bo ki n to lo ninu yen nibi to duo si yen so le foke kokan ki hallelujah nla mefa eyin te ba gboran laaro yi e mo je pupo ninu ere ile na oluwa so fun mi pe enikan gbo mi lowo lowo bayi o sun ti le fi mo ekun lo sunji emi oluwa wa ni so fun o pe mo sunkun mo won ti ran iran lowo si o in tin bo leru olohun lohun tin gbo bukata yen asiri olohun niyan o fun enikan oluwa ni so fun iwo meta yi awon meta yi si se ni mu won sa nda mi ofin kin ti fe yin won lorun imu re ti block ko de enu block ofun re block ijo je mo pe emi oluwa ni ko to di ago meje laaro yi ago meje oluwa lo ntu ole agbara olohun fun itusile kokan o in the name of Jesus Christ oluwa ni kin so fun iwo obirin yi mo wule mi kan mo tori menstruation ti nda olamu menstruation re o ti kajo loni oni lo pe ojo kesan number 9 teje n yo lara re mo duo gege bi woli ase to kan obirin onisun eje to fi gbe mo pase isun eje nbi titi nsun wa ko be egbo ti nbe ninu re gbogbo nto japo mara won bi nba je woli olohun aran mi si oni laaro kutukutu yi mo ni ko bebe in the name of Jesus owo itusile kokan o aisha okan ni ki nso ni oni bi nba se wi leti ohun be lo won se se number chapter 14 verse 28 mama eyin wo le mo pe iran lowo kan yin bi te ba wa eyin wo le gbagbo pe yanu okan o ko to dale owo iran lowo to ju aye re lo yo de ba o ese bibeli kan be ti ran mi si ti ma ka ma si son ti ma ka si ma si son to bi se ni iseju kan ni gbogbo bi te ba wa gbogbo eyin omo olodun so le foke gbogbo omo olodun to ba gbo mi igba mefa ni ofo hallelujah mefa somebody stand up and jump up six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mete to jump ogo ogo ogo fun mesaya wa se bi eni ko fe gbe nkan owo mejeji ni o laale mo pase ire to gbe ni abeti eyin o le da moto gbe mo gbo clearly oluwa ni nigba ti o ba fi pe ojo meta si oni John tori olohun si a testimony won so fun oni ojo oni pa won fun oni ka oluwa ni won a fun won o to di ojo sunday jo send the testimony o send the testimony o ati bere si purpose sin birthday sunday tin boy la se pre e so pe pre birthday woli odekunle epaphras and bi tumo si imura sile be di odekunle epaphras ni we man bi awon kan mo jinle to nbe ninu 77 won kan se ba fi nsere ni olufe olorun won da so si olorun ta leni ti mo nba wi boluwa se nbe ti emi nbe laye oya gba aye titun re gba ise titun re ohun to fi le mo rowo yo laye oni ko jade si o in the name of Jesus ta ni ngbo mi bi te ba wa esun mo waju eni kan ni bi waju bo sumo na bi ti radio re ba wa wa tewo egbon ti bibeli so ni ninu iwe psalm 46 verse 1 psalm 46 mo leyin bo ni bibeli to nbe lowo mi only God is our refuge and our strength a very present help in trouble. A very present help. Eni kan ni ki woli ka yen. Olorun ni abo wa ati agbara wa. O ni lowo lowo iran lowo ni igba iponju. Oya bo se sumo bi radio wa gbe oju re si bi sile. Gbe oju soke orun. Oluwa asiko yi ni mo nilo iran lowo re. Asiko yi ni ko dide fun mi. Asiko yi ni ko sanu fun mi. Gbe iran lowo dide ko su yo to pari. Olorun ki to niye yo to gbe ran mi lowo fun ra re. Sister ati Mario le ti Olorun ba de lati ran lowo ati bi omo ki se nto le iran lowo Olorun lo nilo wa kigbe ran mi lowo ki n le bi oluwa omo ran mi lowo ki n le rise to le tan ise mi Olorun fi se to le tan ise mi ran mi lowo fi anointing to si si Olorun Olorun kan fi ran mi lowo eri tawo eyan ba n to owo wa ni mommy edagun e fi 20,000 ran mi lowo e fi 10,000 ran mi lowo every 2000 ran mi lowo iwo na wa koju si eni to je iran lowo lowo lowo a very present help in the time of need boju soke si olorun kan mo fi wo san ran mi lowo eh fo wo ran mi lowo ko su yo to pari eh gan so be asiri ni ninu we psalm 121 egbon to so only my help come from the Lord who made heaven and the heart. Iran lowo mi yo ti owo Oluwa wa eni to da orun ati aye esa mi o so ran lowo eniyan ni isin mo so iran lowo Olorun jem bi on question mommy so Olorun le ran lowo daddy so Olorun le ran lowo o meni ti o fowo kan ti o wa ran lowo eni kan ni wo ni mo fe tele yin lo Israel mo fe tele yin lo Jerusalem very simple gbadua si eni to le ran lowo a fi sinu awon ti o ran o lo Olorun gbo aran wo gangan lowo lati travel fun ra re awon eyan ti register mo ti so pe be ni ma ti se counseling ibe mo ti fe gbadua ibe ni mo ti fe mo ise woli Olorun tin gbe nu mi lagbara Olorun gba ta ba debe ibe lati tura ale papa ju lo lori oke nebo e bi owo mejeji si ori oh iran lowo lowo lowo ni igbe peju won ti gbe oju soke si o loruko Jesu oya gba e gba in the name of Jesus e kigbe baba ran mi lowo a mo fe ko joko nlele gbogbo eni ti ba ngbo mi e joko ni lele nu le yin. I just want you to sit down on the floor to ba se pe nu le re lo wa yato se won to wa nu moto won ti joko already gbogbo eyin te ba ni anfani lati gbo mi kakakiri agbalaye won joko lori aga bayi yato sa won to ba nbe nu moto ilele ti oluwa ni ile ati ekun re ile lorun omo birin yen lowo ninu Revelation chapter 12 but I'll be there verse 11 lo sale won ni igba ti ejo laila yen to tu omi jade si Maria temi won ni ile si ran lowo lati ba famu olorun lo pase fun ile e kigbe iwo ile ti mo joko leyi bawo oluwa ran mi lowo lati faugun mi mu faugun mi mu eni kan kini je be ko faugun re mu. Isaiah chapter 41 egbon ti bibeli so ni verse 10 only fear not mo se beru for I am with you, I am with you, mo wa pelu re only be not dismay olorun re ni soro for I am your God mo je keru oba o emi mo foya ni je dismay only mo foya emi ni olorun re wa nawo bayi olorun je wo pe wo olorun mi eniyan ti se bi eyan oga bi se mi ti se bi oga bi se mi landlord wa tin se bi eyan bayi oh wa so lecturer se bi lecturer o olorun dide se bi olorun ninu aye mi ha loni ojo jimo pepe yo pomo ju bayi lo lori Facebook egbon to so oni I am your God emi ni olorun I will strengthen you I will strengthen you ma fun oni agbara olorun re ni soro I will help you oh my God Isaiah 41 I will help you e kigbe baba o ti seleri poran mi lowo lori oro wo leyi o ti seleri poran mi lowo lori oro oko mi olorun o ti seleri poran mi lowo lori oro resort mi ran mi lowo olorun bo se joko nlele yen gbogbo eyin omo olorun kin to ma lo sori Facebook ati YouTube pelu TikTok ago mefabo laaro kutukutu oni bo ti eje wi pe a wa ni Jesus City bi ogo se nje ti olorun ago mefabo bi ba ti kuro nu studio yi ka tun to ma mu lo ni rabaji gan pepe ye npon mo inu mi si ndun si ta won odo ndan wo ati se morning devotion a prayer walk lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co eni kan ni se Jesus City leyin a lo jeun aro a bo sinu onje emi leyin gba yen a tun test waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mura bayi a wa Jesus City lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kiri elebe so kale ni yana ku yi Jesus City le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo Jesu ola latu pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo Sunday because a we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday wole odekun le Epaphras olorun loji ori be ki se yan
1: oruko mi Reverend Sarah Omolabake mo dupe lowo Olorun pe mo pade pe igba ti ma pade ore mi ka jo sise ni Eko won wa ni Winla ni branch ni Winla ni won fi pe lo mi emi atoko mi we are pastors emi na pastor won na pastor I need job but ko to di pon on say man send pa ni job sir won man send sister man send baba mi si ni ko si owo lati ra data ni gbogbo gbaye daddy wa yen wa sick o won ti late loni igba ti won late mo wa bere se iranse o bere si lo si school ise iranse olode n gba gbo sakoso kon to lo won na mo meji ta jo bi yi pe kin toju e pe kin make sure pe kin toju ikon first born mi a be si pray le yen pe ko ti e loko ko noko ba se pe gbadu akoko loko ohun test wa jo wa ni lo re o kawe o di doctor
2: charge
1: ba kan lo ma sise yanu fun mi o se ri eni na to o wa ri eni to ma fe yen iyen ko wa lati UK ni
2: charge
1: ifo two abure gan nojo lo abure gan abure yen wa bi yen lo connect pe baba ati mi soro and by the grace of God ni may first a se yawo yen
2: charge
1: a se yawo to narin gan
2: e se
1: yawo to narin gidi fun gan leko la lo se oni sa
2: omo yin si lobe
1: omo mi o ti di doctor ba
2: Jesus sotan mo me kan yesi sagbalagba le nto lohun to yan fun o meki patapata ni so kini nbe nbe ti o ti be ku
1: ikeji sa omo ikeji ton ti mo bi le gbogbo pata ni mo connect pelu pe I to wa ni lorin lo si lorin I to wa ni ba ni ba lo nwa won wa ni mi wa du won ti ra mo pe emi ma wa lati abekuta
2: e ba npo mo yin ti me bi
1: gloria emi ma wa lati abekuta ohun na o wa bi e te ti se deliverance fun sa e se deliverance tori pe o ni fiancé kan mo tun invite yin wa si bi igba ti yen wa si bi olohun sina fun igba to ma se bo se lo serve bo se fo omo mi sile ni ifo kan to ra fo omo mi o gba
2: o tun gba
1: o gba lowe
2: eyin o lo
1: omo mi ti so story yen fun yin sugbon ogo fun olorun pe loni o wa pade enikan o eni e kan se birthday fun ni last week na ba ni ke wa o ni mommy eni kan fe surprise ki wa ba wa igbe to won ke fun ni pe e sa gbo toju mommy pe mommy o fe ko tele baba bi o lo si jordan and israel o dia ti send the west wa
2: o tun send the west satan enje mo ti mo be so sister inowo awon omo teyan gan ofo kan si ni mo gbe yan ga wa ga laye se ri to mo nse tin ba le foju kan o ti pile oro an mo fi nbe yin omo olohun ti olohun ba gbe oga ti mama re ba nbe laye ore to le seju to da eyin te wa nlu oba ki se ke ni ki mami yan wa toju omo ni lu oba enikan ni mo en bo ni uk o da ko lo

But mo discover pe won ma fi awon ya sise ni. But to ba lo si Jordan Israel gbogbo gbogbo aye ni oje. Tori ko se nti o ni omo dana. Ko ni se nti o ni omo toju omo. Eyin momo laya lo wa lo po lo po yin. Omo gbojin wa bo toju omo. Eh eh. Wa wa so di kuku nu le. Hmm. Aye to yo je won o tile ko mo wa to mo. Wahala to se to fi toju awon. O tun ko si lo. Omo to ba feran ya re. Yo ti e koko mu lo sibi kan na pe e lo so se meji nbi kan ti o ni se nikan ti o disturb yin te yin o mo se side scene gbogbo bi te ba le wo gbogbo bi te ba le lo gbogbo bi te ba le jede in ti okunrin yen se mo fi pe mi so tele ki se pe o nikan ni o gbadun ara re gbogbo bi ki bi to ba nawo si laye ona mo si fun won lo ti send owo owo gege le pe ni owo ta bi nlo ni isin won nlo ni November 3,200,000 3,200,000 lai se owo passport kankan be laga ki eni kan wa wo mama yawo e ko ni mama yin na lo e lo sin olohun sin ijo le se wedding very soon e ti se wedding e ko ni ri atako ele da mama yi yo mo si lekun fun yin

Uriti abi olor wala ifu lire. Eni ti oru ataye ngboti e. Professor with authority. Breaking generational curse. Fifu ati wiwu gbogbo egunpile. Ogun abijo ni buta ti bi o. To so isere rere ti waju awon asiwaju. Jesu Oluwa wa eni ti gbogbo agbara Olorun ati aye nbe lowo e. Pelu eje majebuta ta sile ni kabayi. O ma fo gbogbo

0: Soluawa. Awọn adura ti mo fọ e.
1: This prayer is giving.
0: Tan ba ti sun yan kan ogiri.
1: When you are pushed to the wall.
0: La mo gba awọn adura.
1: That's why praise the Lord. Yes,
0: party won't be there.
1: Where you are.
0: Oluwa.
1: Oh no.
0: Eni ton fogun lokada ra mi.
1: The best have been take part to my destiny.
0: Eman jise ku fun.
1: Minister death unto them.
0: Eni ton fogun le mi lo
1: sun. Come see me about the battle.
0: Eman ranse ku
1: sun. Send death unto them.
0: Mo fe ni
1: sin. I want to have rest.
0: E fun mi ni sin.
1: Give me rest.
0: Oh yo.
2: Mo ni accident jamba moto bi odun melo kan bi odun meta mo ma nlo igi lati ma fi ma rin ni
0: e ma fi girin
2: ben sir nigba ti mo wa de bi bayi ti dadu wa wa si bi o ba npadun wa nbe ni ojo kan on wa ba mi won ni kilo se mi mo ni jamba moto ni pe mo wa ni mo lu odun kan ni usage pe ki to be si ma fi gi ma rin on wa ni pe o kojo meta ti igi to ni fi lo mo
0: eh ijo yin word wole wa ni usage igba te wa nbe
2: doctor wole lo wa ni ki a ibi tun wa ibi to we into
0: egun e ma doctor wole ni usage
2: be sir
0: tori am not verify awon erin kan
2: be sir doctor wole but wa dey ba e wa ni ojo meta ni oni ki lo so bi yen ki sonu ijo eno mo so gen sile oni lo mo rin oni ni pada bo mo rin pada bo nbe sibe sirin niyan lati jo yen mi logun yen mo lati jo yen ni olorun ti kini o ti da okun pada sinu kini sinu ese mi mi ajo mo sibe sibe mo sini
0: igime la firin wa lojo yen
2: igime gbolo tele o ya o fi gan sile ma be sin do geyen kan
0: bo lojo yen en te ba
2: igime eni nlo ba ikin lo ki pada eni so gin yen oni ki ojo meta loku lati ojo yen mo junu jo eni yen
0: ba yin pe so se junu
2: o junu o ni sonu mo sonu ni
0: yen o ye sare ki mo
3: hey oju ti esu o
0: tem pase
3: let me authorize
0: gbogbo to lo baje lara re
3: just the test part in your body
0: ko gba tu se ba
3: amen
4: oru meta ti jami ati se iyanu ti ma sele olorun samu ojo pe o ma bo wa dare
5: to bo rin ajo su kejo

0: o pada si ese aro tun aniyan re se ore tin be lowo emi ati yin oni bo alekun ore keledumare se fun wa sugbon tun aniyan re se eledumare a mo wo aniyan ko to sori fe lomi o ko je bo se je o e ka aro
1: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa instagram oro agba 247 tiktok oro.agba 82 abdulrazak abdulgani mr gra loko mi ile ise mtn nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
1: oro agba re o All right.

0: 32 FM 94.9 a n fe rin gba gbogbo agbaye
1: baba fe ndode
2: iyan melo ni wo station government mo private ni ikoko ni tumo ton wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government bi koko ni ori kan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so folu weri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinugo ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je te pe afawon ati family won
6: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
1: baba fe ndode

0: ojumo ba ti mo iran baluwe won agbore ojumo osi ni mo kiran telese ki won o ma tena ojumo toni to ti mo loni ire gbogbo ni ko mu wa fun wa nitori pe ori ire bayi na ni ti rere atare ki di ti e labo ni re bayi na ni won si soro atare nje loni ki won fenu re ki won o fi witi wa ki won fenu yo ki won o fi witi wa loni o ti da se ni o tori pe ito ko ni baluwe to pada senu mo hello Thank God it's Friday.
1: It's Friday.
0: Gbogbo eni to din ayeye re se.
1: I saw jo amala.
0: Gbogbo awa ta daju ayo, dada sona, ojo na o ko layo ibi oni wole to.
1: Amen.
0: E ta ro so royin baba fendo. Itupale awon we royin wa lede abinibi na ni. Olubi npe Fatoye lo ko mi. Karo.
1: Oda kemi na mo ti apa be mo kiyin pe karo akojumo.

0: ako ju mama ode odo bi se dada la wa na tun ba yin la ro toni ako ju mama toni o Peter Ola Supo Captain Peter on loruko temi e karo ako ju mo
1: lori radio yin 94.9 abon loju opo aye lo jara te ti le wo wa bo bi npe wo omo ti mommy re ti won fi ti mi nigba ti mommy
0: re ni ni se
1: beni beni kila wa funra wa fuji ko ta ba ra toju omo lo eh ade
0: baba eh eh mama lo do mommy sika
1: beni
0: beni lo bi
1: kekan for the fact pe ati e tun wa ntoju omo nga ise to la wa
0: don't leave me
1: ko lo nji ajere gbogbo yin ko lo nji ewulo e ma bo loju opo ayelujara at
0: 32
1: 949
0: e ba yin wa nkan
1: e ba nwa e ba nwa
0: e mo e fi le
1: baba mi ku anani 16 years
0: se ana mo se transfer lana now sure ni
1: soni tagbangba ka yo tun bo gbo bayi ko wa foruko lodun
0: sure transfer
1: foruko lonji
0: no ko ni lo ka te mo lo ko lo ta ba se to ba ti julo yo ti julo ni e na
1: o ti
0: wa ga jogun owo e ti julo ni ah
1: e lo lo fi sowo
0: igba ti mo se ata
1: ale lo lo fi
0: bi mo je send owo se ba FCC lo ko pe ngba se lo to le se mo ni e mo wori jari pe mo bun lati nu okan mi ni
1: e lo lo fi sowo to ran se pe wa si igbe ko wa mo ki o
0: nigba ti tu ja bi yo dabi le o ni ye stake ti mo ra
1: o go fun
0: se ah shares mi ma po
1: gbogbo eni ti aba ti jogun
0: ko ni se ni to ba nlo bi
1: itan kitan ni won
0: ko ni kin wa ra se
1: agoni ke abi
0: iro
1: o rira opo won ku le fijo meyin mejeji ton pe se yin papo
0: okay
1: asiko yi le si wa
0: eh odo ga won ti bere oga yen ko ma mu
1: fita omo
0: e ba ate ba mu fita omo
1: problem won sabe mi mo
0: e fita ba ti
1: iwe royin daily trust mo lori ofe si laaro yi o
0: oda emi na la nfani si we royin the punch to jade la royin
1: ba kono ni we royin Vanguard at Nigerian Tribune
0: iwe royin the nation re mo ti tun wo daddy Trump
1: oda eh gbogbo eyin ololufe wa e ma gbagbe lati darapo mo wa jake jadu agbaye bo ti sele o na le mo gbo royin na eh jaka ni ekun ere bayi ka ora ma mu iwe royin daily trust ni fi side royin la ro yi royin to si to biju ti nbe ni waju e royin ayo ni o tori opolopo wa la mo so wi pe igbawo gan lagboro yin ayo latodo ojoba are orilede Nigeria awon ni won kokko si so loju oro ba won mo orile soro laaro pe e ma ju e ma yo igba otun ti de e ani e ju e ma yo
0: ire
1: ti o tun ta so fun yin na tun re o
0: se
1: ri lati nu osu ke wa odun okito ba
0: ta bere o min odun mi na oh my god
1: ma walk o si e lo bi ati bi to wi yin lo
0: ati bi ti o wi yin
1: ibi
0: o pe yin si ati bi won pe yin si
1: e sa mo mo mo lo ne gbogbo pa njoku e ngbe le tele ntori owo
0: yes
1: ki yon ti ku nbe
0: of course
1: fa lu ko mo lo bi to ba ti wi
0: exactly
1: gege bi ijoba apapo orilede Nigeria bi won ti soro won ni owo seke ni bayi ile bi mo walk lo
0: a ti en bo nbi se yo aje
1: pe mo le to ba asiko te mo bere
0: ori pe owo yen ma ti dinwo
1: chipa gan ni won pe ki se tipa o chipa owo oko to kere
0: seyan lokara adugbo mi sin gbo ba
1: ah kilo na
0: bayo gbo ba o
1: kilo na bayo eyin eyin radio yin okay
0: yes.
1: Ona wo ni joba lagbegba olohun
0: olohun se
1: yen gangan o ture
0: olohun se
1: baba fendo la npe o iworo yi daily trust oluko royin ekunrere re nbe loju iwe keta ati ikeri ri pe royin e fe bi gbon kede aoko sin ni mo ni ona bayo re afefe gas ni
0: olohun
1: afefe gas
0: olohun se
1: to awon moto
0: okay
1: oye yin ni si
0: okay
1: ese gas ta fin dano
0: eni ti o ba ti je kiti e
1: cng
0: a ti mu number re moda luku ti n gbeju ye te so lo o
1: ama won moto to wa je wi pe awon petrol awon lo won lo se conversion
0: won le se conversion
1: bi elo toro won lo bi bi 700 si 900,000
0: yen won but o da bi pe yo ni bi won se jo se
1: pe
0: mo worry o ta ba se fun e o so if it's cheaper
1: gagan
0: ah o get it
1: olorun gba ope wa
0: amen
1: e ka royin sa
0: sha won bodo lokada na o se
1: awon na lo everybody ni
0: everybody
1: ben
0: en to ban legacy se nko se ono tun
1: legacy
0: ono ji
1: subsidy ani ibi ti wonu orin lojumo
0: ti mi o ba wa lo kakiri ba cheaper transport yen se won le mo fun mi ni percentage temi
1: mo wo ko ki
0: mo ni bi re
1: wo sa so fun moto ko won mo gbe oka
0: ah oni le jile nu oda eje n bo sinu iwe iroyin the punch laaro oju iwe keji ni ko si saju eto dibo gbogbogbo eleyi ta nko lo kan lodun 2027 egbe oselu APC ati awon egbe alatako won tun jo wa ko mora won lorun won ti diro mora won lorun e ma ja me fira yin le e ma so poro lura yin kina lo sele won ni lori oro kan teni joba apapo won fe ma se palliative household palliative woni le gile woni tin lo bi billion kan owo dollar le okiri ti joba apapo ni e wa o owo ranwo ni le gile nu household palliative ni awon ma pin woni na awon lata ko ba wo mo APC lo pe gbogbo nte nse jagini yodo yin ye a o won fe suko joba apapo ni o won fe ma dogbon se ilana dibo ko se be nu vote buying won ni joba apapo fe se lodun 2027 ten famous palliative onilejile o
1: eh ma gbagbe e tele wa like we follow wa wa na ni fe yin o
0: ile to ba ti ni number ni o gba
1: won iwe royin daily trust na tun ko iroyin ha bo te je wi pe iroyin ohun ko dun mo ni ninu sugbon lati apa oki oya won ni na ni royin ohun to tin bota o won lo si jade lagbo oselu gege bo ti bota latodo awon igun egbe alatako won ni won so wi pe itaje eyan sile iti to lapa oki oya won wa so be fun are orilede wa Nigeria awon asofin be nu pe e stop se be
0: ipe
1: pa awon eniyan titeje awon eyan sile lapa oki oya e stop so be o awon asofin eyi ti won be latapa oki oya lohun awon na ni won soro ohun Fare bala me tinobu sino wero yin daily trusty. Be bani lowo. E ma wile la agunjina oju weke je. Iwero yon un ibe. No leti.
0: Mwani. Awa malo so ma su jan kuriko jandukwe da. Ele ita furasini kwile undo. Mwani nani ati dan karuma lo. Turi eto yoni nipu. Tavi sokpe wafe egberu. Olori ile inye speaker. Nikwile undo. Mwani afe egberu wala to weyin. Wafe egbe wwa yobi ani yojiga. Sugbon o olawon ma frasi janduku ona ni o je kekene un ko se se oju iwe kerin din ni ogbon iwe royin the punch to jade laaro ni o ko se
1: iwe royin daily sun o na segbe leyin iwe royin daily trust laaro yi leyin to ni se pelu itaje eniyan sile pani nipa kupa latari eto abo to me gege bi royin bo tin ko won wi pe alubata kan ki darin bes na ni won ki darin o to ge mo foko mi sona mo foko mi sala ojo kan la ko mo won ni enough ati mo taje eyan sile won wi pe awon bishop o na ni won mo soro bi won ti fi itara kegba jare bi pe o to ge o koda won ni CBCN awon na soro pe ki lode ewo laburo mo pa ni bi eni pefon mo po mo niyan bi eni pa yan nu le pinpin won ni ise kupa ni ton ti wa ijinigbe won ni eleyi ara ogba mo o to kopin ko deba be na ni won tun soro bi pe e duro na bo le ti fe se te so bi pe e fe mo se isakoso e fe mo sagbe kale ojo waju to nitumo lori awon to je wi pe inu fu ayafu o na ni won fi ngbe igbesi aye won won wa ni awon mo leyin christi awon na tun ti kegba jare bi pe e duro na se ani ko si ntojo e fo pin si iwa ijinigbe papa julo bi won tin soro won ni e tun mo wa wo ise na ni won lo reji awon olusin bi won tin gbe tawon kristiteni be na ni won ma won muslimi ti won ji olujosin ti won lo re pale won mo won wa ni oga gbo lopa yanyan le Nigeria IGP won ni ati so bi pe ki igbakeji won AIG ati awon iko e tin sise tako iwa odaran to nti iwa jinigbe e koja lo sibe e lo re dola awon ti an jigbe awon ti won si wa njiyan gbe e ko won wa sibi ki won wa jegba
0: boya won sa ni
1: abi won kun le ni won se jo la mba pa ni waju
0: oda e je nwonu we royin ti the punch aro yi nigba ti won lo soju we keji nbe won ni are Bola Ahmed Tinubu awon gomina ninu egbe oselu olotusu owo APC ni a ti ngbe igbese o tori iruke rudo kan awon oko kan won ni to ra pala wole bo sinu oko awon ti o ma se ipolongo ibo fun are tinubu campaign list ti da jale won ni kini ohun ni o ti bere si ni gbegbe se pe eja wa oroko fi sada o ka tete wa igbese oju tu gbe o ki kini ohun o ma lo beske lati le wa o won ni are tinubu ati awon gomina to bi mo awon to se sanko sanko ninu ego osilu apc ti won se poworo seyin won se pade iyen ipade alagbara olojo meji o na ni se ni asorok jambele ti ni gan yewo e mo pe pa won wa e fa girele e yo ton sibe a o ye tun ko ile ina si won ni apc o se se kire yo awon agba o je apc kan to je pa wuye wuye oro nbe lori won ele to ko won je jade ninu iko ti o ma polongo ibu fa re won ma ti atungbe yewo re won ni daddy mommy to ko yin ti jade tele tele o se se ki atun se ko de ba o kan ni pe o ko daddy kan o te si pare won iriza pensu won iko tele
1: oro dis fara han ni
0: n to ba je pensu ni won kan fi iriza o 100 naira won fi pare won ni boya kan mo ti mo ki kalukunu won ni tori pe awon agba oje kan o ko won se se ko po ra nbe o apc won wa ni ni awon erongba kan won ni awon social intervention lori sirisi iranwo kan mo jade lotun losin loke ni sale saju eto dibo odun 2027 billion kan dollar le okiri o wa nle bayi
1: ha iwa ko ka pin
0: iro ki ti pa mo pin ba o ile gile se le yin ni number
1: ani bi o si ni ako
0: ah there but awatas wa laarin ilu eja ti ekoko
1: olohun ti se
0: mo ko do
1: je mo ta se lo bi iru system ejeda mo ni yen ko
0: ta mo wa soja tori pe en ti o si loja nkan to je le won wa
1: a ba gba ti eleni
0: okay
1: iru awa ni si ribi so elewe awa oni so elewe amoye wa to ba je si pe bi so alata
0: awa to loji ta wa wa nle nko
1: awa egbe alero awa na mora
0: wa yes
1: yes egbe alero awa o si si o si mo
0: awa o si se
1: egbe alero
0: awa o si se
1: eyin te waju iko ni 3794 awa mo ya loja le mi gbogbo awon mo mi ese ajo ojo ni bu aje o
0: mi ase
1: lori eto odibo odun 2027 won ni kanakana ti na mo ega bayi ja ti wa bere battle lines draw
0: bi
1: won ti ko iwe iroyin daily sun ni ta gbangba be na ni iroyin ohun ona la wo lori ofe lati ka won wi pe are bola ahmed tinubu egbe oselu apc ati awon the governor of the governor won ni so pe egbo awo ogbodo toju ogberi da fanu
0: ege
1: je ajo ko rajo papo ka wo ajo fori kori ka fi kun lukun won ni latari bo ti je pe atiku obi makide duku won ni gbogbo won ni so pe
0: oda o
1: inti ako ni mo nka
0: ati
1: inti ako le mi nka won ni so pe egbo ejo wa na ko ra wa jo papo nitori pe enikeni to ba ti so wi pe ani yo ati gbodo dana ti e mo mi ni lati le won ni koda won ti wa so pe e mo gwa ki ojo kokan le logbon osu kejo ona la wa mo bi ta gboro kan lori bi toro ohun lo won wa wi pe ko din ni awon egbe oselu mefa six parties awon ni ati sile akun le ba pe e mo bo
0: coming
1: ati pe wole e wole
0: ile baba omo ki bo mo leru wole
1: area woni won ti wa so pe ona ta won gbegba e ma bo e je ajo ko rajo papo won wa ni awon kan G100 lori kini woni won so pe ewo iberia koko ta koko mo bira wa ona
0: ni bi
1: pe e je wo ta na la so bi pe oda o ko je ni akoko ta fun ni ticket ti yo le waju wa iyun gege bi are ti o dari ni won wa soro won ni awon agbimo kan ni won gbe kale pe eyin e ma se dunadura lori iyun negotiating teams bi won ti konu won wa pe awon gun marun kan mi awon ti wa wa nle bayi pe eyin e lo re ma fori kori ona wo ni ka gbegba
0: exactly
1: iru yo wo ni ka lo ohun se be wo ni ka fi si
0: of course
1: oh my god
0: don't leave me
1: iwaro yin daily sun o ma ko royin ni kikun o be ba fe ka e ra mu iwe royin ohun keyin no ka oju iwe keta ati ikeyin
0: olubi n pe
1: no
0: ase n gbe G100 G5 G10 G20 kale kini o laja lo na
1: yes sir
0: emi re waju yin yi e je n fara mi sile
1: peter karoyin
0: fun nigeria
1: ani o karoyin pele
0: kin kan ti e
1: oh my god
0: pari gbogbo awo yi
1: o ti pari e bo ti so na ni o ya
0: karoyin n ba fi o se minister humanitarian
1: ani o mo se yonu mo
0: ti mo ko jo sona zamfara eh
1: ti re omode to ni to n ba dagba ori ele ori ele
0: no ma fun eni
1: ya le we se boy o ko ni jo mo o da
0: mami ele ele
1: opa o le pa gogo
0: mami ele ele e calm down mami ele ele
1: sore abuku to lo wo december ko mu bi to gba si wa
0: mami ele ele ah abuku le yin ta lo jan
1: ni to bere fun ni serve re
0: mami ele ele
1: eyin e ka royin o
0: mami alada
1: ba e ka royin
0: mami alada ba so da mo gbe pelu yakila ti se
1: tele mami na ni tele
0: ebe o mo gbo ya eleye le lo o le mo tele ya le gan lele
1: ya ni royin se
0: mo ka mo gba na
1: e di de
0: mo protest
1: iroyin mi to
0: n be oju iwe keta iwe iroyin the nation la ro yi daddy wa won soro nbe o iyen daddy trump nse ni ni awon visa immigrant visa won america eleyi to lo bi egberun lona igba ona ni won ti fagile won da pada won ni da pada owo daddy trump ni bayi won wa ni awon appointment lotun lo si eleyi ta ti fun awon eyan kan ati awon eyan kan won to cancel kilo de kila se bo lo se sele awon wo lo kan bo lo se kan won kini a se kini daddy trump ri ti won fi gbe igbese yi oju iwe keta iwe royin the nation
1: denison na ni mo tun wa ninu re gege bi iroyin bo se nbo ta lori oro subsidy ani won wi pe saaju eto odibo odun 2027 se won ni eyan ni se nkan buku kan komo kan kankan mo yan lowo beyan ba ti wiwa atiju bo se ko mo fo remu abi ko mo fo jari eyan se kan be ni sugbon ni ba mu pelu iroyin kan to tin saaju bota wi pe owo oranwo ori epo awo nana kuna awe ese ijoba apa ba ri orilede nigeria ti so wi pe awon ofi gbogbo owo jeun obi ti bi ti owo la wa fi pamọ nse yin ke won ni subsidy e ta so pa je savings ta fi pamọ nbe awon ni awon gomina so pe e duro ibi te ba gbamọ lade ebe ni ke jo mo oko lo ni ke mo lo re fi oro koro koro ka wa lorun
0: awon gomina le po fo
1: be ni awon won soro won ni laye ori wa ogba si na la ya wa o gba igba
0: ato ato
1: won gbe awon di governor of the governor
0: yes
1: won ni won question wi pe e bi oro ti won da le won lori latari aiku akoyawo reject accountability blame won ni awon governor so pe e ti awari
0: le
1: won yo tete won gun omo lese te wa so pe lo re yo lese ru won ni ko si e tojo o won ni nitori wi pe ko si nkan kan mi won ni won ti wa fi soro pe se ri ona abayori ani CNG
0: we said it
1: sherry ira teyin wo pe owo epo to won yi
0: yes
1: CNG gangan la
0: ti gas in ba de bayi
1: gangan
0: oh
1: amo fa ya ro bayi
0: amo
1: amo
0: woni
1: gidi
0: gidi
1: ko ngo
0: to ba la 1 liter la san yo mo gbe olodun ebo bo ni
1: oh no se to wa je pe so le
0: ah to tun wa lo ra ni fi ale use abi to kunbo
1: aye o
0: to kunbo CNG
1: love my country my country
0: oh ti ra to kunbo gas fi se obere
1: eyin ta
0: iro yo di bere se mo di bere se mo fo ah oh yo ko
1: ah so ba te gini audio CNG
0: iro ni
1: iwo ni audio si eyin denu
0: eh ti ra fi ale use gas
1: eya e karoyin
0: o da e je kin lo si eleyi royin to ni agbara ni royin ohun gbogbo wa na la nre ti kan te ni a mo jo ka mo yo o ye a ma so ni tori pe won ni eyi ni erongba olodun marun gbako eleyi ti ijoba apapo orilede nigeria siso loju re yi pe oro to ni se pelu eto abo ti yo mo yan lori won ti gbe ipinu kale ati gbe oro kale bayi awa ni awon igbimo ti han fi takoko apa beun won fun ni odidi adorun ojo lati sise lori proposal ti nbe waju
1: okay kabo
0: strategic security operations plan
1: eje n pada wa sile nipinle oyo
0: dada lode
1: ilu ibadan na ni solu ilu re
0: okay
1: lagbo oselu ni royin yi
0: yes
1: santa wore ni to ti fi gba kan ri je minister iyon faro agbara ina oba nle nigeria oloye adelabu won ko royin sibe pelu oda dudu to nti pupa gege bi won ti ko pe won pe adelabu ti yowo kila nko re lawo ninu pe adije ugo ronronron gba ticket dije sipo gomina nipinle oyo labi aburade egbe oselu apc amo baba soro
0: okay ki won so
1: emi o gbi tenu titi mi
0: yes
1: won wi pe ah injustice re o
0: sí.
1: Yo ba injustice ni kan. I don't know it. Tori pe ebo is a problematic of the English that I do.
0: Ajo ododo nu eto debo abenu yen
1: kini
0: gbigbeyan gberu yen la teyin.
1: Iwo ka English yo si ka o ka politician.
0: Calm down.
1: O ka English o tun ka politician.
0: Nti mo fi like awon mo kun le oyo.
1: Unu mu ti so
0: po. Ore la o ma se.
1: Eni kan kan oja.
0: Yes.
1: Eni kan kan oja.
0: Yes.
1: Won wa soro won ni ah. Injustice re o. Injustice. Injustice. Oju we keta din logbo Nigerian Tribune.
0: Okay.
1: Now,
0: welcome.
1: Kabo.
0: Muka like wa lawyer state. Awe eja.
1: Alai.
0: No. Apira wa basoro ni. Hoda, eja lo soju wekeri. Kama ba, awo osise joba. Kama ba wan dono, kama ba wan yo. Toro ye kia wuna tiba sorota bayi. Mwani awo osise joba. Mwanti ba, oko. Awo oko tiki ilepo. Toja ipo inane lo.
1: Iro awo osise joba wo.
0: Awo osise joba. Civil servants. Civil servants. Civil servants.
1: Someone do it.
0: I'm going to
1: go.
0: Bash by bash. Bash by bash.
1: I'm going to go.
0: Iwero yi dinisha to jade la roi, ibe ni oko.
1: Bami, mi loju oja, boba setan.
0: Jeka jolo. Kalo, kafilo we oko electric.

0: أعانكم الله.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقبل فبرات سوا مسلمين.
3: الحمد لله.
1: أتنتر عليكم كرات جرفان النبي صلى الله عليه وسلم. أني أبادر دارت بمنجك مبوا. الله بنسالكم كأن النبي و. بنسالكم لاري. أتي أورا لي النبي واتن الصحابة لي. To ban samo to ke pelu anu bijo gari kiyama mo yo wale bi kere
3: amen
1: baba ti yawa mo yo wale ku bi kere
3: amen
1: awon omo wa awon aya wa mo yo wale ku bi kere
3: amen
1: awon afa wa mo ki wa mo yo wale ku bi kere
3: amen
1: awon ana wa awon ore wa mo yo wale ku bi kere
3: amen
1: jamaa atun gboro barida ton se mi wa ku di asiko ikojo ko lo wa fun yonu re jale
3: amen
1: intan baba ni je dogun ko to di wi pe ibere kan jade pelu baba wa kan ti won bere pe awon ti wa lori are o tojo meta koda o ti mu shalalu lowo se aye na si ni sawon bayi abolon na se kadara na si lele na abi awon ti won fe jamu gbaye rorun afun lesi iyan lo wa gbe wa sare salaye awon ayatu shifa mefefa ni ijejo tori pe ati pe gbogbo to kuta ni oju bi ogbon seju lo mo a si faye bere le ju bi meji lo boya gbe nu bere ti an tu bere na o tu fe gbe a lo ka tun ma fe fi awon alamari yen le suba fe ya a fe paroro zakai ka wa bo si bi al ilaju ash-shari'i bi nkan ba se ni bo lolon si ni ka wo leyin to je wi pe a kan iyonu olon be a ni kan binu olon melo melo en ti are sodo ma na o lo gbe si aye dada igba ti o pari esi o na lo di wi pe jedo esu je igimu esu dairo o wa be su mu kon ni o no ti e san gba gba ti kan so po odun ma re o na si wo gba e tete ku ni family awon o se 165 en to si ku kere ju lodo awon lo ku ni 82 so o ku tu wa pada yin tu wa pada lelomi fi wo ga o mesu lowo in ni o fa ta fi pada si bi awon alamari yen sugbon ka ma tun ba tun de na penu en ta n ba lo yi ka ri pe ari yanju si ibi kan jamaa ati so dede kilama yo nibi zakeran ta pin ronamu ti ran won pin meji agbo ati yawo re oruko ati yawo re asalaye re intama yo nibi maluf asalaye re intama lo intama yo nibi rakumi asalaye re sugbon won kankan wa nbe awon bere ke je wa nbe sugbon ari pe kara asalaye in lo da nkan akoko kakoko mu lowo bahimatu li an'ami tama yo zakambe ohun ni to je wi pe en je koku olon awala sinsin aniyan ta si finsin ni pe dukia mi ke si aniyan mo fe ta won ila finsin won fine to ba ti ri baun to wa n je koku oba deda ki amo yo nbe o ama yo gbunta ni ka ma yo ibere wa di inte so pe nje koko yi to ba je wi pe odidi odun kan ti fi nje koko yi atun ra nje fun ko bi igba mi won so pe a mo ro mo lo da won ko mo re mo ko se kan kan igba wo a wa calculate iye ojo ti an lo fi je koko olohun ojo 2 months ojo ta fi nra
3: koko fun won je
1: oje 10 months ani yo ayo la la la ayo zak ayo zakambe o nitori wi pe o nje olon tin nje in lopoju to ba wa lo re je wi pe osu mejila tin benu odun osu mefa lo fi je koko olon osu mefa na in la fira
3: nje fun la fi bo
1: la fi bo iru eleyi ani yo zakambe nitori wi pe onje olon tin je ati nta wa na ra fun a rolaba na ni awon mimo nsalaye ti o fiye wa o gbodo je ponje olon ni nje teyan na o mo po olon lo ba yan po
3: Nita koko osu mewa lo fi je koko olon
1: lo fi je koko olon
3: osu meji la fi ra onje fun iru eleyin o nisin
1: na
3: zakam bembe
1: meme
3: e to je pe nita ekeji osu mefa lo fi je koko olon osu mefa la wa na fi bo eleyin nisin
1: gola bala ma lu in to ba ti poju ninu mejeji o la fun ni tu la fun ni idajo awa nbo awon in tin je koko ta awon erin to ba lore je wi pe aniyan wa lori won oni pe urudu tijaro ni won anta malu anta were anta rakumi sugban ko to ri pe yo lo lori igba wa amandown no ati e ma ra unje fun ni to ba ti ja niyan pe a fe ta won ni ti ta pe owo wa ta nse leleyi oja koko olohun ara nje fun yo a ma yo zakat lori capital sugbon won ma je yearly ohun agba elege elege to gbare o ohun ali mu'tabaru fiha onani bulu alqima mata ma balagot qimatuha nisoban zukiat ayo zakare no kuru a eyan si malu malu wa je bi mejila se pe ko to insan na o je bi 30 sugbon ko si won baun business ni o ko wole ni unta inra inta inra nitori pe ko le se suru fa won leyan obodidi odun pe leyan odun e ma so ko deyan odun na ko won to ta pe odidi odun kan ni tin bon ti se gangan orun lo fe gba pe afi ko man tawon ko ma ti deun ton ba ti tobi o se kan sugbon asa so wi pe eleyi sa o business ti owo me ti mo se won ra lowo ra mi ni o won ra ni kiko re o sa nta on ta ora ora owo le yo calculate tori ngba ta ba de bi ba se mo se yo zaka worobo mo nta so ni mo nta pako ni mo nta taya ni mo nta gamale ni mo nta mo nta building materials ni mo nta rin ni mo nta petrol ni mo nta agbado ni mo nto nje ni so gbugbu awon ile ipata ni asa itabade be ohun wa tun ni nkan kan nu se ma wi pe ti eran ba ti je eran afin si owo katakara zaka lewo malu eyo kan zaka o lewo rakumi eyo kan zaka o lewo agbu eyo kan agbe lo si agbe ni agbara ma to ji pa lo o si se no lo kan ba di lo na iru e lo n wa no ah agbe e ni ra chief na agbo to n fe fi si no se wa lan de 10 million
3: ah agbe yo kan
1: o lo se kokon wo ina mo pa ju e di fun e
3: ah
1: no ba re lo
3: 20 million
1: agbo kan si ni zakor do na wa je 9.5 o si le je malu malu yi ore wa o wu mi po ah o le ye iye ba to ba wa je pe ira mi re o eyan si malu eyan si rakumi eyan si agutan sugbon mutahadatun lidari wa nasli eyan mu tori ki o le ma mu wara won ni alagbo nla leyan o si ma mu wara ipo won fi so nje won na o to afa ko mun ke uju ni gbogbo ma ki olodo re na cup kokon je aro won nu o wa nira kumi won lo bi 5 million kamo mo so ba o ni ma lu yi won lo bi sugbon ti en fi se pe won mu wara re ni fi ntoju re kuni yo saka nbe o ojumi ojumi idha kanat bayyimatu al-aman awamila awamilu onike yan so awon erin ko so won di nkan ti nbi anfani owo ta anfani nba wa bi teyan ba le kopa mo fodi di odun kan to si se dede yin ta yo saka nbe in la to yo saka nbe iru eran wo bi igbati aye oti sun to bayi ni jo se se kini o ti an fi rakumi se transport lati luka onira komi to po sugba se tin fi nse nu won keru sa won ala ji ni awon ala ji o tan ara that bad ah atun ma ri bi ogun awon ala ji o won wa ni awon renti akomi lati ibade ti o gban de maka maka ni
3: okay
1: o se je ja usa na be won tun ma re mara won lo ka te pe ni usa ka mu yan iyan o tete clear la mari o wa je bi pam meji meji for na gon
3: ana ko mo la
1: so oni o wa dara ko bi ogun ona sugba se tin fiance no ka usa ka lori ara ko mi ganga sugbo wo ti an pa fun bi o ba se an pa wo ina ni na o wa se ku lo wo re sa ko wo re no bo olohun wa nsanu e were were iri nkan yo pa mo were were were no n ba yo o ba wo de ni tayo saka nbe o fi wa po yi
3: oduka
1: oduka ma lowo ko ni awon eleyi lati so pe o nta nra nta nko o awon eleyi permanent ni o na se mo pe lowo ukumu eni to ba je wi pe in fi opo se kaya ka aya
3: o fi ya
1: o fi ya o fi ya so iru awon eleyi na ngba ta wa bi o se yo zakat ya na ba no se yo zakat nu o tori wi pe nkan gun na nu wal khayla
3: wal
1: bighala wal
3: hamira
1: litarkabuha wa yakhluqu ma la ta'lamun wa tusaluki wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim jamaa seri pe aniyan tu wo zakarai pelu en ta ba bere lodo re kasora ka ma kire re male niki kuki wiwa ya zakar
3: yo zakala ji jo ilera
1: to bayi e wa ji alo sinu sahi hay min hadith rasul malik hadith malik ni anabi ti kon kan kan le tun ba zakar ku tu polo ba mo sodo kini e wa lodo abubakir awa nka jade nbe wi pe he eyin te ba leran la yujimu baina muftarikin an kan gba wa ba ti fafu saju ta an kan gba pe la yujimu baina mutafarikin ti ta saju fafu wala yufarraqu baina mujtami'in ima tan dio wa pare o wa ni khashata sadaqo nu ra mi ma khafata sadaqo gbogbo en ba leran ko gbodo la yujimu baina mutafarikin ko gbodo lori pa eran ti o papo ko gbodo pa won e gbodo pa eran ti won o ese eran kan na ke pa won po kiza ka o le din e si gbodo ya eran to wa papo kiza ka no tun le din awon fa wa ni khoshia tin bembe ye ah anabi olorun to to iberu pe iberu kini kom ki zakaw mo ba debito e ko de tabi ko mo ba je pe de nteyo nle yo awon mimo ni awon mejeji tan bi doju ko ohun ni asai enti joba yen tin gba zakat oro yen bawi ati alimaliku ento ni zakat gangan kawa oro na tubu na wi aje wi pe ale khoshatuna khoshatan khoshiyatun lisai wa khoshiyatun lilmalik bon ati ma wi pe eran to je kan mo yi nigbo ba to pe 40 latu ya zakambe 40 o mo wa rin lo zakat eyo kan o me kan la yo lori 40 o di 41 42 80 50 80 60 80 70 80 80 100 110 119 120 nigbo ba to ko 121 le no to di melo yo to di meji fine eyan wa ni eran 40 bo se ri poku bi o se ti zakat o pe o ka ko kan le ko ni so me wa nbe ngba ti awon ti o gba zakat o de yan ka lo ka bo na ah
3: ta ti re de gbe
1: nka ka se ra yin lodo ni ka ka
3: ko no sa sa nu
1: le de gbe o da ina ko ju ko ko
3: gbe na gbe le ma gbe kan ra won ko si tin ko kan
1: ah o de bi ara na ngba gbe ba ro so mun na la ju nkan le fa na kilo se o
3: ah
1: farraqa bainakum
3: baina
1: mujtamiin oju kan lara suro re eni ti o gba zakat gangan ni lo de oke bo wa ni bayi o si mo pe boko se nsin ni yawo nsin oko logun eran yawo logun eni o ni ototo ni gbagbe
3: o ni keji won zakat o wo
1: no polo pa joba sin
3: o mu ni o so je pe nto olorun ran ko hun
1: la ilaha illallah niju anabi ndoju re ko mu hadi woni wa taqida wa tal mazlum mi bi tolong
3: la akbar
1: abosi lo se fa won ton o
3: teyan ba se ru e
1: be ru e pe ten ti an ba bosi ti ma se o
3: won se se pe baba
1: ah oju mi to de
3: gidi gba nkan lo won nu ni oje lodo won pe ah
1: eran ti nbe lodo re 40 ni to daju eran kan ti wo eran yawo na 40 ni bari ti o ba sa yo lokan ni pele ile o ye lo si awon yin le no no se le to ba dogbe papo o di 80 se si mo pe lori eni oro kan pelu eran re ti o wa ti wo 120 ko ni yo ti o wa ti ko ti o wa ti 121
3: be ni lo wa yo kan
1: ayo lo bo ni ele abo mo mo si mo tun fe si wallahi o si jire ile ko ye mi sugbon mo ti gbo na ba dapo en ti o ba sa kan mo ba de lo ka lo ka bo emo lo wa ni bayi o fe ku so pe yan meji o so pe
3: melo melo wa ni teni kokan
1: e ja ku wallahi olorun to gbo
3: ah di to bi olorun
1: ki lo ni amu wa na
3: allah
1: ke mo wa to e tu ko mande adama mboro ari aya e lo won wa mu 40 won da po ko le je pe eyan eyan kan ni oyo
3: 40 si ni ipile eni kokan yoyo kokan meji ni o je baun won wa da po mo ba ti da po ko wo kan
1: ko ba si je ri kan lo da ni odur godo 121 ko tori pe o pe meji o wa ni
3: ah wa dogbo pe
1: wallahi
3: so de yo kan
1: eyo
3: la ilaha
4: illallah ma dogbo falon
1: wala yujma'u bain muftariqin aw bain mutafarriqin so so e bamlo
3: ah no mo mbe pelu yin baba iban yo
1: mo o tun le se sai na en je ni ko ma gba
3: zakati
1: zakat jo o se ri gogun bayi awon yen awon meta ni mo si jo ni kuro kore o wa ni era 120 moni papo na oyo era ka follow me oni era kin ko fa ti re ti be ni waju re ko ko waju ni kin to pa olopa ona ona pa saka ah hin ah gbo ba owo yan kan
3: na ni ke se pe o wa lo toto
1: sori

0: eleran la wa aborita se bayi olusuku needi e wa ko to o to lerun bayi e wa bata e ko lo kamun le lo bi khlafa won afa ati ntafa bu ti ya so dure na
1: 0906200094.
2: Baba say number that you pay and then number na okay inshallah wo leyin eto won pe yin won send asin send lo pelu whatsapp
1: okay
2: send lo
1: ma era n pe ma gba na baba
2: oda
1: okay mo pe ti whatsapp wo ba send there
0: mi o number kan ro won afa ko le ba ro nlorun tori ebi mi bi si
1: oda
0: ki mo ba lo seyin tin ba ma gbe phone da kan ejo sugbon o
1: oda
0: fun wo saraye barakala fi kun
2: na okay
3: Hello.
0: Where call you at the back? Can you buy a
4: company?
2: Well, I go salam. I
0: believe
2: I think people are going very.
0: Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulillah seri ibere ti baba bere won ma ma fe wo pe ki la so oni o ko ibere yen tolorun la wo si so
2: la ilaha
0: ijoba nbe lori gbogbo wa in ti joba opin tolorun o bi joba opin le poju nti obe nikan kan wa lo ijoba o bodo da si bo lawon eyan o si sin lohun nitori pe in ti je joba si o na ni ije olubo lohun oba sign lori le nigbati o si awon ojise ma olohun wa gbe agbara sodo won ki won le lo agbara won wa si bi ntolo won baba nfe en ba je ijoba to ba gbo lohun oba ye lasiko ti ndari yo dari awon lo si bi ntolo won baba nfe en ma je joba lasiko ti ndari ti o ba gbo lohun oba ye yo dari lo si bi ntolo won baba nfe ntolo won ba wa nfe un atenti ofe ti joba ba fi bo lohun oba lo niko kini geji ododo olohun olohun bi ijoba ke saralu ni o ma fori ara won gbara won ibe yen loro ti wa jade wi pe collector fun enikan to je afesin ko wa ku omo ki ore leyin won wa mama lo si waju ile ololu pe insida won ile ori oloni no abe ijoba lajo wa ijoba lohun o bi ni bo lawon eyan se sinmi ke se pe ijoba gboro fa wa na le pe e ma se to ba win pe lohun iyen de ni elekeji to ba wa jan ni a wa ba fa nko Jebi saba ma sele lopolopo gba to si sele ma gba robinari ni ile kewa ni eleko ni etis so to ba je anemo wa mama wa ba won won ni eto ati se suru awo eso nja o ko sasun to ro ba wa nlo ri pe keyin o defend ara re islam o pe enikankan kale pe ma defend ara re gbogbo to ba gba ni keyin o fun kodra ko je pe yo la keyin o mo lo sodo olohun a omo pe muslimi o nitori pe to ba ti nda ba yen abe pe olore fun yan ju sugbon pa wa lawa bere wa la awa la koko mo tan kala no ku sin tojo be ijoba nu si le gba kawon wa nlu bayi kijoba wa gbo ye pe gbogbo esin tolohun ki wo wa lo ma de si kalamu ijoba lohun obi kin ti e alawo ye ba mi lo ijoba gbo ye pe gbogbo esin in lododo olohun ti o ba ri be mo si oro lohun obi
2: ya rabbi ya rabbi
0: e jo gbo ye ba se n pera wa muslimi eh alusina ni awe ewo bi olobi awe ese kenekan ku wa sasun awa ri awon obirin ti en wo wo ku wo yi ijoba ori yan kan se si ijoba ti e ro si pe boya n be nu nkan to la badawo la rawa ke se bowo na pon ha lo lo alora bankere
2: alodwe
0: alodwe si eyin capstar atun ori ra
2: lokada
0: awa se se wa lo wa mi kra bi marun na ta ba ti ri omo ni won ba gbe won
2: atoloka
4: sinu oko
0: odo odo na nu gbo egbeda so ile joba na kun awa o ti wa wa igin la kan won asun be kilo boko ile kan won ni bola ni bola odo ko jale o a ri obi to ti o si daluro sugbon wo po to wo yi laiye mo to wo mo
2: oje
0: gba 24 adi papa won ni o tu gbe pada gbogbo en ba deru e wo won ori binu olohun
2: la ilaha illallah lori islam to
0: lori islam to lori nabi
2: allah
0: kin je iwo ni o so oju re in to lohun bi ijoba o koja nti menu opolo ti e
2: ko sa se ba
0: lo lasiko kan sasiko keje en ba jo lori ilu lobo lohun handu awon eda olohun to lohun da ti e se nikan lo ba won da
2: ba fi won ele ki won se nti en ba nse
0: o na lo ti ti ti ijoba ba si gboye yo so fo lohun to je gboya likiamo ki wa la ti ti e iwo na garantan wi o minister hoffa bin umaro en ti ba npe ti joba bo e so pe da ba ti duniya kara yin lo
2: o fe dajo lo wa re nu
0: eh oni eh to ba ti e wa lo e won so e ko jola to nko lo le to to
2: ah e o la to o ko la to fe ko lo le tutu
4: won na
2: lo da si je oko
0: e be yin na nu ta ma wi nkan mi fun joba
2: ala se wa ni awon benu ri won se bayi
0: fun die yi iba tu mi ke tu pe pada ke le so pe ibere idan tele lorun abi ote lorun
4: o gboro ti yi won lan
2: ah popo bayi follow je wa alaikum salam naam
1: to ta god like
2: wa alaikum salam bo le tin pe o ke loruko
1: re mo o gbo ni abi asi ari ko ni ti lati awota olorun je reyan ba wa pe olorun je fa bayi emi o gufa ri pe abun ko gbo na ba ni kelo e jo baba ibere mi jide mo ni fun mo ba gbe ejo ida je soki ele ke gese gbe ele o ko de pe fun mi ni ara se o do re fun pata pata o wa gbe o ko meji o gbe le keji meji o ka gbe meji le marun wa be le me le le yo nbe ti ba si aka I mo be yo nbe ti ma bi so bi na to yo nbe
0: olorun
1: ni fi be le keji
0: olorun e gba nkan lo yin be baba e le le ran ti e pe ko ti
1: yes sir yes sir be me le keji me pe baba o lo so mo gbe so da bi so bi mo ma so yin ba mi le je o mo mi le je o ko lo ni sa da bi mo be gbe o la gba ika o mo ba ni sa lo so mi ibe nse ni ojo la gbe da joke da mi wa mi je ri de mo ba ni kola e o je kuru sun laye be be sa
0: la ijoba ni o le si se yi afa le mi olorun ba le bi bayi le mo so mo ni lo ra ha yo o pelu ogbo olorun to ni gbu nkan ti nkan ko gbo la pa nsan ma ti le o je wi pe to ba kun oni nbendi e to ba fa oni nbendi e be re nti nbanu je oni bere ni tin dunu oni ewe ko le jabo leyin re oba deda ikoja be alaanu ni oba to si ma gba eru re to ba ti sawa ba ni yo lana yawo la America fun yin ke ku se po benin ni o si obirin po yawo na lo won e gbe yawo le len won e pe won obe
2: be
0: olohun fun yawo la America yo jo yo da ku yo na wa na saba bi dada lori bi ilaramari ara re na ti bere bi adua ta na se kini ta wa na se fun yin oba deda yo jo ko wa ni tun lasiri e so o ti pin le mi ni e tun lasiri sita e da ko adugo yin ta lo mi o ma para pe ah ah
2: o mo kin lo de so ba so address yin
0: ko da lo mi o tun ma renin olohun so gbugbu erin na da yo fe yin gaga bi hak la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim
2: ah alors sain la sari 09062000949 o ni ojo opo ti o jade sibi naam naam
4: ati wali
2: naam
1: wa ni ta
2: eyin te fi ngbo wa in radio yen eyin le o
1: wa alaikum
4: wa
5: alaykum assalam wa rahmatullah.
2: Now that's in the time for this.
5: Yeah. Naam, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasul. Aki awon afawa wi pe won ku ohun ni ataro. Abi Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko je kari won pe lori daada. Ah, atun fi asko yi afin so fun gbogbo eyan ma ya wa wi pe eto yi asolatu awa. Iti ati n gbo ti awon afawa fadilatu Sheikh Sulaiman Amubiya hafidhahumullah ta'ala. Kolon ko je kari won pe ti won tin ba ni yana noro esin lataro. Eto yin ni bukata si onigbowo gege ba se mo wi pe wakati kan ni ati ri omo ya wa kan kolohun ko meje koro won daru lai lai to je pe awon ni won gbe 30 minutes awa ni bukata si enikan na ti o le mo ba wa gbe 30 minutes to ku tori pe ta ba wo kota ta wa yi o ti ku eleyin eleyi o ku ose meji ti kota yi o fi pari owo to si ku ti kota yi gun o fi pari rere si ni kama ti wa so kota mi so yin la fi wan wo wi pe a si fe ki o ri bi a se nlo tele to bi je pe eto yi ko wa je pe 30 minutes pere la fi ma se so an ni bukata si enikan ti o le join omo ya yi lati fi le ma ri eto yi se lo gege bi awon fa wa bon se n ba ni yan na re yi an fi asko yi so pe en to ba fe se be e je ka pe si ori ero ibani soro ti mo fe pe fun wa yi won le salaye fun wa dada bi o se lo 0805 356 1131 lekan si 0805 356 1131 0805 356 1131 abi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kodakun ki o ma se irorun fun eni kokan wa ko si igba ni ijosin lowo wa la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyi al azim
2: asi ni anfani ka gba ibere kan si meji si oju ero oju opo ti a ma pese na ni 0906200 0949 naam
6: hello baba
2: naam
6: hey
2: baba
6: hello opa ya ni lo pe ni la
2: naam
6: baba ni se nkan ni ta
2: naam
7: mo bo
6: se ri pe e pe so toro ku le ba je mo ti
2: لا اله الا الله محمد رسول الله صلى
6: الله
5: عليه وسلم
2: Oto. Naam.
8: Assalamu alaykum.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Da laarin iseju aya ibere yin
8: 50 minutes. Fatima Yusuf la to mi yale.
2: Ibere yin.
8: E ku eto e ni so. E ti mo fe bere ni pe ti obin ba nda kirunu le se dada ni kin yo mo gbe ka mo ni inu ni.
7: O da be ki si si dada. Barakallahu fikum.
2: Titi ose tin bo, kolorun wo so wa, ko gba ni ibada subhanakallahumma bihamdik. Shalom la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ojumo e karo atuti dele ni ba se mande ni gbogbo ojo eti lori koni 32 fm 94.9 pelu eto yin eto wa obelawo pelu chef mamzi ah tabari bi no mi se ndun laaro itori pe la la yan bayi iroyin ayo se kini o ma wa papo wa sele se mo pa tin pariwo tin pariwo tin pariwo lati jo yi ola yan wa ni amu be se mo pe lori eto obelawo abala meta ta ni lori eto na oju pe ni abala kini lati man kira wa tati ma tun jiro nipa awon oro ta mo ko le se wa la nfani abala keji ni abala tati ma wo yara idana wa lati lo se onje ti amu wa fun wa lati ko se wa ri keta lati man se oju oko wa sile se ri lowo ro yi amu a se gbogbo e ni come on come on Benny, life here, kuku kuku shufu. Shala fi animo banyi, uya, eba mi kwa mwara leyi, eba mi kwa mwore yi, eba mi kwa mwoto wa niya yi kanyi, kwa wateti siye to wa obela wapelu chef mamzi. Awa kwa tiye niya wunje kwa wate kwa mwomoshe o, awa manli lati shi rara o. Tabasha ti mbo itu wa obela wapelu chef mamzi, ewu, etin lo niye. Oya ni bayi si yi, kini mwomu afun wa ni ori eto wa, ema upwe nje wuna, don mwa ta ti mwari. Opolo kwa wani yaman sokwe, ah, amu mwomo shi nje, mwomo shi nse, mwoy mwoy elewe, ni mwoshi gwi wafun wa ni ouro yi. Awa kwa ni ya iro, o manche, o manira lati se, o manche kini kon, rara. Sheri ko so nje ti ouro nun lati se. Amo nje ti mwofeka ma fise enu wang bugbo gba, o wuni onje ti onshara wa lori. Bugu nko kitaba fise enu wabayi, eliyajukwe onje ti o ma wulo fun itesiwaju agwara wa ifun rara wa be ni to ma fun wa ni okun atagbara se on ko nje kan ti ma je se pe o ma de nu kole bayi ni yen ni pe ta wa fun ra ba ti ri pe ati je onje kan ti o ti e se daada mo wa lara bi akede kan ati ma je abi ke kan si dokita yin pe tin ba ti je ru onje bayi oni bo se ma nse mi momo yin elewe ni mo mu wa fun wa laaro isere mi gan papa fun ra mi tele tele mi gan ma o ke an se mo wa le pon ewe sha eh eh an kan ni o tun ni ra lati se rara ko ni ra lati se ta ba fe se momo yin elewe bawo la se ma se awon eroja wo lo yan ma ko sile lati se momo yin wa e wa ki se momo yin kokan ti oju kemi kini kan lo momo yin taro momo yin elewe ni te ba se momo yin elewe gan yin gan mo pe eh eh mm o se kini o debe kini awon eroja ta ni ta ba fe se momo yin wa seri ewa gangan funra re e je ka ti e mu kongo kan segbe kan bayi pe ah gbogbo le wa lo fe je o a tun ma gbalejo ohun la fe se ni owuro yi leyin yen ata ti mo mo si tata se sombo ah opolopo alubosa awon kan ni pe awon o like alubosa awon o te kin fe ri soju rara ewo be se fe ri soju rara yen e ma ba wa ko monu ewa yi e je ko po daada iyo na ni won ba awon kan ti e ma ni mamzi e kin lo garlic e kin lo ginger gbogbo yen na ko lo nlo gbogbo yen na ko lo nsise fun be ni tora won kan wa te pe ton ba ti le lo ton fi sara bayi ton je ninu onje bayi o le duro sofun o le duro saya iyen ni pe onje ko nje ta ba ti je tari po se wa lara ti ko se daada to fe ma ni wa lara e dekun ati ma je be ni se wa tu ri eye wa na wa nbe o eyin na wa nbe o se wa ri eyin yen e le fo si e tun le bo iyen ni wipe ona meji te fi le lo eyin ninu moyin moyin niyan life akoko wa sofo ni owuro ise ri ewa wa e ba mi ma sa ewa opolopo ni pe mi o kin se ewa tin ba fe fi bo moyin tin ba fe fi se moyin abakaro e ma sa ewa tori te ba sa idoti wa nbe okuta wa nbe to je wipe te ba kan lo bo beyen eyin ma ba ninu enu tori pe confession epo e kuro ni tori ne ba mi sa leyin te ba ti sa daada tan e ba mi se kini e ba mi san ko tu mo awon kan ni ro tewe tewe la won ma se moyin moyin ta won pele wa yen ben ti epo tepo ni mo fe so e wo e lo mepo koko ni pe yo jade bi e wa tori pe wa na ni se wa re leyin ti ati bo e wa wa yen tan kan te ni onira lati bo fun iro te ba ti ra fomi kekere si lati bere leyin bi iseju meta e bere si ni fowo gbo tabi ka lo blender tori awon kan ni a itan tun fowo gbo yen ma npe e lo blender yen koko ra sa lowo kan Benny, eri pe gbogbo epo yen na ma se kini o ma bo ngba ta ba ti bo ta ba ti da si omi pada leyin ta ti wa bo ta wa na ti ri ewa wa to ti mo loju beyen se wa ri tata se ti mo daru ko lekan yen ati sombo ati opolopo alubosa enikan ni se ko ni ta ni e fi rodo si te ba njata ni won ba tori tata se ati sombo yen na o se kini o ti duro bi atala re se wa ri e ti ba mi bo eyin yen segbe kan te ba de fe bo eyin te fe fi sinu momo eyin e ba mi fo si leyin te ti lo lo ewa yin be ni e ba mi se kini e ba mi bere si ni po papo awon nkan ti mo mo ti mo daruko ti mo fi si fun yin yen iba je ni gbere fun ni o iba je lo dede be yen le fe se kini le fe lo e ba mi ra se si awon kan ni yen awon ma lo ede mo ni te ba lo ede mo gan boya leye konkan awon ede pampapampa yen e sa ri pe e ba mi san daada ngba ti awa ti wa lo ewa wa bayi eyin yen mo so pe alegesi ade tun le fo si sawari ewe awon kan ni e awon fi ora se moin moin e ma fi ora se moin moin e dakun won ni ko se kini won ni ko da won lo lewu fun ara wa so tori na je ma fi ora se moin moin mo gbe yin fi ora se moin moin e fi cup se moin moin yen cup ni ke e mo fi se moin moin mo ewe yen ti rorada pan kan tun wa ti won tun lo to dabi ki sagolo miliki o pan yen ba won ti se won o tun ni de rigan ele lo yin o na ti mo mo be ni pa mo won ni ora e mo se kini e ma je ka ma lo ora lati se moin moin mo seri te ba ti fe lo e wa moin moin yin e ma je kan gbo mi si tori elomi ani ko si yato nu e rara o yato wa nu e o e ma e ko mi yen poju be ni omi ni won ba to ba pa kara na ni o tu yato igba mi wa te ko mi kinkini bayi la fi sakara bo to ba je moin moin na e ma e ko mi yen poju ko le tete tu jina nigba ti ya ba ti da si ni wi won awon kan ni e ba o la se wa fe pon ewe bayi e ma pon ewe na ni e mo ba se ma nse paper to ba fe fi epa si yen e wo ko le rara lati se ngba ta ti ru e wa ta ti se ta ti fa mora pelu awon gbogbo data gun si ati eyin ati nkan kan te ja awon kan tun ni pele mi melo wa ni bayi emi o mo nkan to ba won wa la le fi sinu ewa wa ta ti ko yen sewari ngba ta ti pon sinu ewe ton e ba mi ra fo mi ni won ba na si inu isasun wa awon igita ge kuro lara ewe wa na e ba mi fi sise tu wari ewe yen na e ma gbagbe o pe era loja oni pe ka sare ko ewa sinu e ngba te fe si o e san daada won ka lawon afasonu ewe e ma fasonu ewe e san be n to nwe fo mo ni be ni tori iyepe ti o le wa ni inu ewe yen ka ba lo ma de yin mo okuta nigba ti onje wa ba ti jina nigba ta ba gbe sori number ise ri e wa to ti tete lo te po dada te se sinu ewe yen a o ti e ri ru e ri ogun iseju si ogun iseju o ti jina e ma o ke ba la ife ma tu pe ta ba ti mo ko si jina bo se wa lori ina yen bayi e kan ra meyekan leyin ogun iseju yen e meyekan ninu yin gan ti ri pe ti se kini o ti jina niyan te ba ti fi sibi sinu e te ina ri loju pe a o ti di papo o ti duro ni odidi beyen onje wa ti se kini o ti duro ni yen gbogbo yin te wa ni te ngbo mi lowo re mo ke ti ma gborun momo yen lewe abe gborun e gborun momo yen lewe ah e gborun eke gbogbo awon lolufe abelawo lowo ro yi ki le ma fi nje moin moin abe feran moin moin se le je laaro ta bosun le je ta ba le le ma nje abi igba o le yin ti e mo ti e feran moin moin lati ma je awon to tu mo nipa e dada ti won se kini ti won mo nkan ti mo nso yi e je kan se kini e je kan pe wa si ori afefe bayi 0705500949 0809700949 e ko ojumo o
1: obelawo
0: onje lo re awo baba mi ki loruko yin bo le tin pe wa
1: ogata de se ta so lo yi ki aya mi lelwa wa
0: ah e ku jo meta bada se yi salafia le wa oya se man je moin moin ki le ma fi nje
1: ah best food le ye
0: best food yin ni moin moin
1: e ba ye fo o je eko orole
0: eko orole
1: abi ori eko orole irole
0: irole
1: irole eko orole
0: iromi ah bada se
1: yo oda ko de tutu ju ko
0: de ni gbona ju eko iromi
1: yo da ko de romi nu
0: iromi
1: ewa mo mo leye ewa
0: gbele legbe
1: e ko kale gbo fe si ewa fi legbe atawa ko no buredi le mo da le si kasaba da buredi
0: a fi sa ni buredi abi
1: e wa papo
0: a wa papo pa
1: pa ke si
0: lo baton
1: e fa je
0: e ma ba abi to e se gan ni ah se si bi ti bo da se gbe wa lo ni aro ibayi e ko ojumo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa e ka ro mo ki loruko yin ma
2: ni saye ni lo to lo ni saye
0: e ye ba mi da se to
2: my man yen lewe yen mi o mo pon o mi lo ma ba mi pon
0: koko ni pe won ba yin pon
2: awon na yen ma no wa won je so awon le ma ba wa gbe eju lati pon a ti ma fi bread je
0: daddy do ma ba yin pon ewe moin moin mo n gbe won bo lori eto njo kan e ma wori e ko lo ma fi nje titi won
2: e ko la won ma fi je nti
0: eyin ko ki leyin ma fi nje titi yin ki leyin ma fi nje titi yin
2: e si Brady.
0: O da se ina ma tun fi sarin e na ni bi boda se yi se so. Arin e na le ma nfi si abe ma nti bo nu moin moin.
2: Beni. Arin e ni.
0: E se gan ni ya mi ma ba be to bo. Se tun gbo bayi. Se ri pe ko si en ti o le pon moin moin. E ko ojumo ta lo pe wa ni bo le tin pe wa.
3: E ta ro e ko bi mama.
0: Iya eli ti mo tin wa. Iya eli ti mo tin wa mo la ticket yin lati jo nbo le wa. Hey, ola ni amala first ti wa. O ti da. O ya. Namba yin o je lo nbi bayi ni o. Ki le so? Mo ti wa npe yin ko lo ni. O ye sare ba mi da se to. Moin moin la gbe wa laaro yi. Ki le ma fi nje mo moin titin. Hello.
3: Ki
0: le so ma? Benny.
3: Yeah, ba wa se ton. O wa lo obi ni eko mumu.
0: Eko mimu.
3: Suwaji.
0: O ti lo. O ti lo. Won le sun logan papa. Igba o le fe wa gba ticket yin iya ile. Ticket yin wa nle ise wa, igba o le fe wa gba.
3: Se mi lewo gba lola ni ma.
0: Ah, o da. Mo ti gba. E gba lola.
3: E ma bi ni.
0: O da, mo ti gba yin ma.
3: Mo
0: ti gba yin. E se ma. O da, ma ba be to bo be yen. E ko ojumo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa. Hello. Iyen ti re ni yo. O be la wa le ngbo lowo lori kan ni 32 FM 94.9. Eko ojumo o. Hello.
3: O de la wo.
0: O nje lo re wo. Yes ma.
3: E se adupe o. E pa le jo wa
0: o. Ah, Mr. Solution ga e se gan ni o. E se gan ni. E ma ba wa be to bo be. Ah, yes ma. E se ma. E se gan ni. Moi moi elewe ni mo mu wa fun wa ni ori eto. Loworo yi. Eko ojumo o ta lo npe wa. Hello.
2: O
0: nje lo re awo. E ko jumo sa ki loruko yin.
2: Ya like dia boss again.
0: Ah, grandma, e ka ro ma.
2: A ri da lola.
0: Lagbara Olorun. Lagbara Olorun. Ki e ma fi je momo yin.
2: Eyin e mi number yin sita.
0: Ah, mo de fi sita ngba kan o, e ma binu. Mo fi sita ngba.
2: E ba fi sita le, mi ma le pe yin be lola, a jo pade a ri ra.
0: O da, mo ti gbo, ma fi sita. Ki le ma fi. Beni ma.
2: Ogi tutu ni o.
0: Ogi tutu.
2: Ma ti pole a ti tutu mi le gbe sinu fridge ti e.
0: Ah. Ewa gbelu moy moy yen to gbona. O da, mo ti gbo. A pade lola layo lagbara Olorun. E se ma. Yes. Mo ti gbo, ma file kin to lo ma. E se ma. Yes ma. E ko ojumo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa.
3: Hello, e ka ro.
0: Yes ma. Ki loruko yin ma?
3: This is Ola Show. I'm done after Sami.
0: After Sami, e ba mi da se tun.
3: Yes ma. Eh, meme a. Ko si na kini o le je o. Ba ja.
0: Kile ma fi nje.
3: Ben ko se ba fiye de fi je. Bi yin ba re ko na bo ti mi ti se ai mi se like bread.
0: Bread.
3: Ben to ba sauce ti dada.
0: Ko wa ju sa rin abi.
3: Ben to ba sauce ti dada.
0: Yes.
3: E ko eto.
0: Yes ma, e se gan ni ma, e ku fe wa. O be la wo le ngbo lowo lori kan ni 32 FM 94.9. E je kin sare lo si odo Amala loro leyin pe yi. E ko ojumo o ta lo npe wa. Oh, yen ti re niyan. Amala first, that in Kolongo, that in Kolowo, that in Pariwo, that in Joy, what a day somebody. All lying, hey, ewo, ejekatiaya. What's the recreation club? Ni koja, ni ko, ni doju ko, Adama Singba, ni ago mejila. Ewo, mombo, eko jumo. Onje lore, ewo.
3: Batman
0: is full out. Hey, you know what? But ticketing. Say, it's a ticket.
3: I must be no. I have been on back at the park when you come and join on.
0: Fatima. Hey, won't you number me quick? Okay, we're going to go by 0816500-6387.
3: Can
0: start. And Fatima, won't you number in law? I must say, you know, I'm going in front of me. Ola yi ni ago meji la osan la ma pade ni recreation club fun amala festival. Hey, ewo o dabi eni pe ko ti de bayi ni o de ma de na ni lase iledo mare ma peju se ni sawari o ticket e yokan enikan lo le fi wole o ko si pe mo fe won re mi kan wole mo fe mo enikan wole o pelu ticket e yokan ori kan ticket kan ni sawari ola yen e gbo afẹ to da e gborin to da e ti wa jamala to dun te bi pe eyin ga mo pe amalare e ko ojumo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa. Hello. Ekaro, ki loruko yin mo le tin pe wa?
2: Ben, anfani yen wa sa.
0: Anfani yen wa fe ti o fe je nibe. Ti wa ni pe ka gba ticket owo yin ka fun yin la mala. Se ti eyi be yen. Ben, anfani wa sa. E se gan ni ma ba be to bo. Lati di kan mo ti ran ti be e se gan ni sa. Abdulatif lati di kan mo ti gbo yin be yen. E ko ojumo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa. Ah, iyen na tun ti re niyan. O be la o le ngbo lowo lori kan ni 32 FM 94.9 ni ori eto ni wakati yi. E ko ojumo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa. E ka ro mo. Ki loruko yin bo le tin pe wa?
2: A ko ojumo.
0: Yes ma.
2: Lupon Belo.
0: lati bo
4: bodo lu da doctor lo nso lo
0: abe okuta o ye ba mi da seto
4: iya o mi ku mo mo ewu ye pon
0: e ma lo nylon mo awon dokita ni pe ko da
4: alebu olowa ni ma
0: eh won lo nse ipalara kan fun ago ara ni mi ki se dokita amo awon nkan ti a ma ngbo na even leyan lenu awon dokita wa ni pe ka ma fi ora se moin moin won lo lewu be ni ke ti gbo mi be yen sa e se gan ni sa e ma ba wa be to bo e wo de be ni pe ka ma ti lo amo iseju ranpe na ni mo yi ni lori eto ni oro yi mo wa nso fun gbogbo awon lolufe obe lawo pe e se o e ku ife wa e ma gbagbe lo e mo ti wa so ticket yin nu o to da awon kan so won ti pe mi pe ah man te mamzi awon ori ticket awon mo se riru nkan ba hun ibi mo tin wo se si o iyen ni wi pe emi o ma o tori mo ti ko ticket le won lowo bayi won si la won ori mo iyen o wa kan emi bayi tori a se le oye ti a nipa fe se tele lati ibere mo so fe fi atiko yi ki o miyami pastor me Mrs. Adeshona ti won se ojo ibi leni agbadura pe lase iledumare ojuyan ma rodun emi agun ninu ayo ati ni alafia chef mamzi lo nki yin pe eku odun tini lase iledumare e se amodun se tu wa ri bayi lori eto obe lawo leni gbogbo awon ti o ti pe leni yi gbogbo yin na ni mo ki pe e se o awon ti o wa mo ewe moimo ipon eni kan pe mi lekan mi ran si oruko won mo nsin won ni daddy lo ma nba won pon se ri pe ko si nkan ti obirin na le se tokunrin na o le se be ni awon ti o wa mo pon be yen e wo ta ba tu ti mu eto wa ni ojo mi boya lo se to nbo ehn a le yo mi akoko kekere kan segbe kan lati se kini lati fi ko wa paper tabi ewe na la o fi ko wa ni ori eto o ma le wa je o le ma je ose to nbo tori ko si akoko pupo fun wa ni owuro yin ni kin tu sare lo si ori oro amola yen lekan si e wo ticket kan fun enikan ni ola yen ni ko soro pe awon so fun wa tele tele mo fe gbo mo mi lese mo fe se sere leyin omo owo be mo ton to yin jeun ni ayaya re ni kon leyan le gbe sese omo mi to ba tin rin to ba tin se e ma sanwo ticket e wole ni e ma ye ki agbagbe eleyi pe eni kan sopere ni o ma wole pelu ticket titi e obe lawo lowuro yin sin imomo ti momo wa fun wa momo in shamfani fun atomode ati agba se ti wa fe gbo o tu je unje to ma fun yan ni okun ati agbara te ba ran ti pe awon to pe wa lori eto leni sin awon kan lawon feran ka ma fi bread je awon kan lawon feran ka won po eko tutu tabi gugbona lati fi je moin moin titi won ko wa ni ju bayi lo lori eto wa obe lawo pelu chef mamzi to ba tu di ose to nbo lase iledumare e je ka tu pade ni ori ero wa yi o dabo e ma ya seun

0: alubata nrẹsẹ jabata onilu dudun fidunu gbowi agbọdunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
2: Tuwe yila finki bubu awi ya watawa lori ijoko Koko titula tigea karo yibo Fui beya uto ni
3: Eto beya uto
4: Ejowo, eduro na jare.
5: Ah, ilo sele.
4: Ki won to so wapo. Njo ran ti po sele ri television fun mi. Fridge nko, ero fosho. I se le wa ma fowo fosho nle ni 2026.
2: Eh, ni tuto.
4: Ka sa so pe o ti ran won abi?
2: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti CDK e wa.
5: E won lo tun je CDK bayi.
2: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifosho ati be be lo.
4: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi.
2: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
4: Oluso agunkan, e so wapo.
2: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá dàdúdọ̀ wà. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Besnard Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
7: CDK, sanwó díẹ̀ díẹ̀, gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

Our number to wale shaya bansi wale 09062 odometa 949, 09062 odometa 949, hello 07055 odometa 949, 07055 odometa 949. Tara la wan number n wole si kan ni yi ta loro ojo wa laarin yin bi ija te si ife ka gbegbese lori e number te pe wa wole sinu o 07055 odometa 949 ati 09062 odometa 949. Tara yo wole sori eto ija odola oro oja ti n waye laarin wa sira wa to n de pe a fe gbore ni ye mo ti ede ti o fe yera mo laarin wa sira wa e ja gbianju lori e igbianju nti wa eledo oba nikan o nloba to ni dede lo o nloba ti ma ba wa se to fi ma nda bi igba ta kan feran je ko lori eto yi

0: Hello.
1: Ekaro, sir.
0: Yes, Ekaro.
1: Mr.
0: Frederick Oluwole.
1: Yes.
0: Okay. Ti sayin ko le wa si office wa bi o ose bi melo sayin.
1: Emi ni mi na. Ti pa mi ti awon anti mi lo yi ti ara ni ke ya si ni ko ti wa ti. Ko de ti ni ki ni ti ko ti ko ti mo ye ba ki mo. Ure ni.
0: E ma gbo. E ma gbo. Nti e se lalaye ngba ti e wa office lati wa ba mi. Ai lori wi pe brother yin kan wa ti e ma n ba gbowo ile ton ma ni ke gbawo ile ile won te n ba gbowo ile abe ko.
1: Oko ti
0: oko. Choko ni. Igba to si ya na ni ke mo gba mo. Okay. All right.

0: Hello.
1: Eka
0: ro, ta lo wa nbe?
1: Eka o.
0: Ta lo ma wa soro?
1: Eka o.
0: A n gbo yin eka ro.
1: Hello sir.
0: Zero 80 97 odometa 949 ona wole sori eto pelu 07055 odometa 949 tara la won number n wole si kan ni lori eto ija odola alo rojo da yin po to joro oja te fi agbo ka le gbegbe se lori e oko ti oro do won ati yawo won po ni o yawo ti bi ija waye laarin won atoko won ore atore te de oyira mo oga somo se omo se so ga omo si baba omo si iya obi somo na si bi won ti ja ibe eyan meji meta ba ti wa sibi ti won ti ja o baba fe tan aloko Olorun bo da ba kan na bo eledu aba ti tun da ba kan na iwowo waya to erori waya to ele to nka loko ti jade o so toto awon kan ti ma mu ki ya to wa ninu wa si wa nu baba dode Bawe wa ko eyan bi mewa ogun lati ile ototo jo soju kan na won se ni maja Baba mo eyan ile ati ile ototo ta mu merin ta mu meta ta sa won jo bi kan na won ja en to wa da na ni baba si nja kan ma pari e ki itesiwaju le ba nto ba jo dawole 08097 odometa 949

0: Kale Silafta House, Uriokete Nte, Premier Mokola Ibadan, Peter Olashupo, Loniro Yin, Shaju, Egba Mokoko Tuwa Nino Royin Tony. Atiku Lote Fikilo, Russia City Nobu, Latimo Barade Ati Jowo Ijoba, Belu Ifidiremi, Tietoro Aje, Tinku Juba Yi. Osoba loti benu atelu irungba atiku lati da owo ranwo ori epo pada bi aralu ba fi le dibuyan gege bi are labala royin lo kire olotu le ti kata ti se pade po pelu asoju ile Iran latare ko ba ole tun ba won fira lori oju opo ti Hormuz labala iroyin re daraya are bola tinubu na lo ti pase atugbeyewo to gbogbo leka ere bolu alafesegba leyin ogunlogo awon fidiremi to koju elere bolu nile yi lagbo amuludun omo nigeria caribi george lo ti jawe olubori gege bi omi da agbaye ele to soju ile africa iroyin re lekun rere Toti figba korija igba kejare lule de Nigeria tiku Abubakar. Ono lo ti figbe deke sita fumare Bola Tinubu. Toshi njao di mimo ipe asiko are. Ona ni otinta lo baye la ti kuro nyo riakpere. Atiku eni to soro idane dojino anino ati jari to sita. La ti no amungba legbe lori ibalu soro. Si nye Frank Shaibu loni ni lo Abuja. Mba to jao di mimo ipe gbogbo isare kama kama ilakaka ijoba Tinubu lati tete mu nkan pada bo sipo ni ko le daabo are Tinubu lati fidiremi ninu eto dibo are ti o waye lodun 2027 eni to ti gba kan rije igba kejare ohun eni ti tun se oludije fun ipo are labe igbo osilu ti ADC Lopez ko ijoba apapo ipe ise ni won lo ileri ati mu ki owo oko ode ko dewo fun awon araalu to ba fe woko lojo ona lati tun fa oju awon omo Nigeria mora gege bi Alhaji Atiku Abubakar sewe ojodun mo iko opolopo awon omo Nigeria lo ti koju igba tole latare awon nkan to won gogo ti ijoba yi ti dawole o fesu kan are Atiku je ko dimo iko awon omo Nigeria ona ni won ti wo ni ti wo awon wa ti ko to se nipa awon eto oro aje to me tare Tinubu gunle to ti se akoba fun ogunlogo omo Nigeria lago oselu okan lara awon agba oje egbe oselu ti All Progressive Congress APC aremo olusegun osoba lo ti benu atelu erongba igba kejare nigba kan ri lorilede Nigeria Atiku Abubakar ile to jo de mimo wipe bi ilu ba fi le edibo yo ohun ise ni ohun da wo ran wo ori epo pada o salaye nigbati are mo olusegun osoba je ko de mimo wipe igbese ohun ise ni yo fa orilede Nigeria pada wa seyin are mo olusegun osoba je ode mimo ipe oludije fun ipo are labe egbe oselu ti African Democratic Congress ADC lo ngbero lati fagile gbogbo awon ere goboy ile ti ijoba ti ri nipasẹ atunse eto oro aje tare Bola Ahmed Tinubu ti gunle eni to gba kan ri je gomina nipinle Ogun ohun nigba tun soro olawon oniroyin leyin to sabewo sibi eto ayeye ojo bi 80 odun ile ti se fun akowe egbe Nadeko iyen ni ile ijosin ti Cathedral Baptist Church to wa ni surulere ni ilu Eko o sapejuwe afojusun aba Atiku gege bi eleto ku die ka to ti ko se tona o salaye pe fifagile ilana ile ti ijoba apapo nlo bayi ona ni o ku die ka to tori pe awon ijoba apile ati ijoba ibile ti won tin ri owo gbo bukata ohun idagba soke ni yo pada fi se akoba fun Simon Ekpa eleyi to npolongo pinpin ya lorilede Nigeria to nja fun ile Biafra lo ti bere si ni pejo kutemi lorun tako idajo ewon odun mefa ile to ni un se pelu ogun igbesun mo mi ti kan nile ti Finland ninu osu kesan odun 2025 nile ejo kan to wa nile Finland nanike epa lo si ewon odun mefa latari bi pe o je bi awon esun to ni se pelu igbesun mo mi leyin irawo ebe pejo ko temi lorun Simon Ekpa ona lo je pe olopa olupejo tun gbo ejo na lo na pejo ko temi lorun to tin pe fun idajo lojo gungun latari bi pe awon ese eleyi ti awon ka se Simon Ekpa lorun ona ni idajo ti won fun bayi lo kere jojo se iru esun ti awon ka se lese ile ejo ko temi lorun to wa ni Finland ni ta je odi mimo pe won gbo ejo na laarin ose meta sasiko ta waye epa lowo te lati wa awon alase ijoba ile ti Finland ninu osu kokanla odun 2024 tasi fi esun to ni se pelu igbesun mo mi ati kikopa ninu lilowo si oro awon egbe to nse igbesun mo mi kene wo ijoba apapo orilede Nigeria ni o ti pase lilori ero ayawo akaworan sile CCTV sori afara ti First Niger Bridge loju ona ti dena awon mole ati awon ti won ji awon irin to fi ma awon boat eleyi ti won fi lo gbogbo awon irin gbogbo ti a fi se ori afara ohun lojo ta awon omo ti on ji awon kan yi sai ti fe so de ba mi mo won lowo eni ti se minister foro akanse ise ode David Mai lu gbe ase na kale lasiko to nse abewo si ori afara ohun nibi ti awon to nji awon irin ti a fi se afara ohun ti won ti lo yewo fini fini o mai jo de mimo wi pe gbugbo awon boat eleyi ti a fi lo gbugbo awon irin ohun papo yen ti jitan to fi mo awon eroja miran to ni irin ninu eleyi ti o ni un se pelu ori afara ohun to si je wi pe ewu nla gba ona lo je fun awon loko to n gba ori afara yi minister jode mimo wi pe piparo awon nkan ti awon eyan ohun ti baje tabi jilo ona ni yo le die lati pada mu pada bo sipo pelu bi ti nkan de duro ni ipinle Oyo ogoro awon olugbe ipinle yi toro kan gbogbo atomi nu nko won ni a ti soro sita igbese ijoba ati awon alase ile eko lati dena awon akeko lati lanfani si awon iwe iwe kika eleyi ti awon akeko ye ki won ni anfani si iru eleyi to je pe ijoba fi owo ijoba ra awon iwe kika ohun dipo kiko fun awon akeko nse ona ni won ko si yara iyawe kawe nigba tan ba okan lara awon akoroyin wa nikani 32 FM 4.9 o light on for laran mi ona ni okan lara awon olugbe ohun to poruko re ni Kafaya Saheed nse lo ni ominu ko ohun latari bi ese kuna lati fun awon akeko na ni awon iwe ti ijoba fowo ijoba ra fun awon akeko to je pe nse ni awon oluko kan ni lo ko awon iwe ohun pamo si inu yara iyawe kawe dipo pinpin fun awon akeko Saheed sakoju eru gbe sebe keke bi ele ti o je itewogba o wa ro awon alase ati awon alakoso awon ile eko lati daju pe awon awe kika ni won pin fun awon akeko loju ona ti ran won lowo ninu ikeko won
1: awon omo yen na baba na ton ba lo ton ba ti lo wo laarin odun beta yo baje yo ya pe ijoba nko be fun won won fi replace pe awon wo lo si baje wo lo ni won ka iwe te pe bibi da si so pe bi e po la gele se oko jade lati le lo shikini lati ke awon ka ti pati pa from there we one school awon ton se awon to ba ton se won pe ta won na ka niyan ojo ko lo ma se ko be si school sugbon nipa ide je pe awon kan wa te pe won ma fi hide a ma gbe pamo pe won fi library won ni ke ka awon mo lo etoku die ka to ni obi ni opolopo bi won te pe ati jere soju wa la fun won lati le je ki education ko fu ko general ko wa public ni je ki ijoba ma pun with support e bi yen o wa lowo awon teachers awon tutor wa ni school yen meanwhile o je ki ijoba na wa wa kon se si nipa pe be kon gbe mentoring kini kon dide bo len mo se won fun ni iwe se ni iwe yen gbe ni wa se gbe na to le balance
2: ton di awon to ba je ton da mi pada fun won ai se fun lati mo pe fun awon mo le ko ti ba ti po ti ba ti carry awon mo yen mo ya nkan to fa ta awon yen fi lo nko si library nu yen pe ka awon mo le mo kawe ni
1: library most of them must ni ko le lo library lo kawe tawon ti o kawe le ni o kawe ni la ni pa owo lati ra iwe lo to gbogbo bi ni owo lati ra iwe pa je ni ka mo lo ra yen ko to gba to bo ti ijoba wa le ran wa lowo lati ma replace bi every 3 years come o amelo ni ko da mo o come ba won replace ni o da pe ya beta ko ti o ba le lowo lati ra iwe iyan ran lowo
0: Roger London set boy lati kan ni 32 FM 94.9 ta kale selafta house ori oke premier mokola ibadan iroyin ile okere ile kata ni tin gbe igbesi ati petu sawo lori ogun tun lo lowo papa julo latare bi oro ati so papo laarin ile america ati iran tin pakaso kata ajodumo pe awon gbajumo ati ri daju pe awo ohun una ni awon ri daju pe awon musuru deba ki soro papo le waye laarin awon orilede mejeji ki lilo bibo ko si le jagere iyen lojo opo ti omus eni ti se olotu ile kata sheik mohammed sabewo si ran lana ti se ojo kejidinlogbon osu kejo odun ta waye pelu igbese lati petu sawo tun waye lori oro to ni se pelu ojo opo ti epongba koja na Sheikh Mohammed eni ti tun se minister foro le okere fun ile kata lo soro papo pelu eni ti se minister foro le okere ti Iran yen Abbas Aragachi ile ti se abewo akoko si ti Iran lati igba ti ogun ti bere ni ojo keji dini ogbon osu keji odun ta wa yi labala royin re daraya are bala apmet tinubu ti pase atunse won atuto ajo ilere bọọlu alafesegba lorilede wa Nigeria leyin ogunlogo awon ifidiremi ile to ba iko egbe agba bọọlu ohun ti won ko fi kogoja ninu awon idije alagbara ile yi to ye ki o ti lo kupa are je kodi mimo pe ile ipedodan loju ona ati se atunse ti awon kudie kudie ati awon ifaseyin to ndeba oro ire bọọlu lorilede wa Nigeria ile yi ti ohun gbogbo yo fi pada bo sipo ti awon sire anfani goboy ninu idokowo aralu ati joba lori ere bọọlu alafesegba ase na lo waye latari bi ominu se nko ogunlogo awon yan nipa ipo ti ere bọọlu alafesegba lolede Nigeria wa papa julo leyin ti ko egba agba bọọlu super eagles fidiremi ti won kuna lati kogoja nibi idije ifeye agbaye FIFA todun 2026 to ti di igba elekeji lera lera eleyi ti won ko ni le kopa ninu idije na

o dun mi wa ki yemi ara won ti e ni puro o dun mi gidigidi o dun mi wa ki yemi ara lola eledun mare odun jina sira won o atebi atara atore atojulumo olohun o jo

won ba nsere ti won nsere ta debi ta analyze ere won wi pe bayi bayi ni an se se o ibi ton se daada si re o ibi to ku die ka to si re o ninu ere ti mo ti so nipa ogogo keyin inu e ni film anikulapo ibi ton ti jala afin ninu ere anikulapo lati soro npa won keyin abi performance won ninu ere anikulapo te ba wo awon behind the scene awon bi won se njo lori scene njo awon orisirisi orin ti won sere be ba wo awon video yi omi je o si mo se be yo mo kan to loju yin ile aye ta wa yi enikan oni simbi titi aye enikan oni simbi titi aye raye gbogbo jo tan ba tin kiyin pe happy birthday ti won tin kiyin pe happy birthday e je ko mo ro ki lo kan aya yin pe be se plus 1 na le minus 1 ojo kan bo ti won gbe yin gegegege baba wa gbe yin gegegege njo kan ki lawon eyan mo so nipa yin iku ti pabiri tabiri ku iku ti pabiri tabiri nrorun iku ti pakoko to mi agbe ndanu nbo wa memi nbo wa mu wona o bo ba wa lo tan kini won so nipa re

lo jo bi waasu loni abi o to ka soro to po nipa eni to se be to lo o te ka ye won si ke se nigba ti aye ye won si nigba tan wa laye na la fi soro npa won lori radio pe bye o nigba won tun lo tan na on to to na ni pe ka ye won si nitori legacy to je daada baba ni Taiwo Azan fa won mo Taiwo Azan lebi o lara o lore o lojulumo Olorun o dakun ko jo ko dele fe ni re to lo Taiwo Azan ogogo gege bi mo se so e lanfani ati pe wole lati so gbo lohun kan tabi keji nipa Taiwo Azan loni ogogo action po bi ogogo ni ere wo le ti e ti koko wo ogogo na ere kan be in title ere ohun na okan lomo ko ni abo kan soso nibi ti won ti se omo character re eda itan re basubasu tawon kan wa fi awon ti won se se ohun won wa fowo won fi di awon adajo lejo won fi di won lenu awada awon yun na won yan fanda pe ko si ti won se awa la ni ilu oju kan na nlo wa olopa kan wole to gbe kina npe na bajina tu ara awon nkan ti Taiwo Azan se ninu ere ohun ati gbogbo awon action to se owo blow atawon ere be ohun lo bi action po bi ogogo ti won mo wi won mo pe orin kan be ti burna boy ko he don't cast last now everybody go to breakfast e mo pe breakfast to so nbe un e mo pe ogogo lo propound e e mo pe ogogo lo introduce pop culture yen everybody lo ma je breakfast yen enu ogogo lati koko gbo pe ba gborin kan ti Olamide ko o so wi pe owo blow action po bi ogogo eri pe ogogo na lo tun fi sori e ninu beun ja awon legacy ara awon contributions to the arts and entertainment industry ti ogogo ti se to koja wipo kan je act

sinyun ogogo feature ni opolopo awon skit ninu awon skit ti ogogo ti feature o ni ikan to gbaju gbaja daada pelu Miriam Apao Kagi ti gbogbo eyan mo si Taoma e la anfani ati ri wo loni pa anfani eyin te ba ngbo mi a play re e gbo ibi to ti so wi pe gbogbo wa la ma Jeff breakfast wa light alive sumo be light Eri gbogbo e le ri gbo Amo ko to di pe won te si waju la pa beun E je ka saye lo bi ti a nlo gangan loni Rona meji nlo na mi pin si akoko oni togogo Elekeji oni oro kan be tin jaran iran lori ero ayelujara oni se pelu awon kan o won gbe ere bota won pere ohun won pe ni kina ti e koruko ere ohun na kinikan of colors ni won pere ohun in fe ma fun ere ohun gan in fe ma fun ni publicity kankan bo ti le wo mo oni o je kin fe pere ohun kin daruko ere ohun rara kinikan of colors ni amo session board abi nkan won ti wa sakiyesi wi pe ereye isere to le lo rara ati rara ereye isere to le lo won ti wa wo wi pe won ti gbe iwe jade iwe tan si gbe jade ohun oni wi pe ere yi won gbodo release e lai lai National Film and Video Censors Board National Film and Video Censors Board won ti gbe nkan kan bo ta lori ere kan o eni ere wo ni won poruko ere ohun ni Living in Colors e ti mo pe awon ara bi to je pe iwa baje nbe lowo won tan ni se pelu pe okunrin ato okunrin won fe ma se un tokunrin ato obirin ye kan ma se o ti ye yin obirin atobirin o fe ma se nkan ti o ye ko obirin atokunrin o ma se eti de abi awon kan wa kora won jo birikoto birikoto birikoto wi pe pepe se o awon fe sere kan o yo ni se pelu pe okunrin atokunrin won se

Number tell anfani ati pese niyan. Kini won te le so nipa ogogo omo kulodo be ni. Hello, e ka san o. Hello? Ah, o ti ja. Zero 0709 709 7949 Tabi plus 234 906 2949 Eba mi wa anikula po yen jade.

0: Eje ki n fasiko yi ki gbogbo eyin ololufe wa pe etuku dede asiko yi ni koni 32 FM 94.9 asiko te lori ofe lati ma gbo pelu wa ni koni yi ona ni akoko oluwa olorun apirire gege bi baba wa iranse olorun alaye Reverend Samson Akinrinde bi won ti wa pelu wa lati ba wa soro olorun baba e ka so e ku dede asiko yi laarin iseju kan e ba n gbadura fun gbogbo awon eyan to n gbo wa
1: ore ofe o ma farahan ni aye yin
0: amen
1: gbogbo ilere to ni idaduro o ma wa si mu ise
0: amen
1: jesu oluwa wa amen
0: e ba n daruko yin le kan si fun gbogbo awon ti won gbo wa
1: oruko mi ni eni owo Samson Olufemi Akinrinde ti awon eyan mo si baba apirire
0: baba ipago oluwa olorun apirire fun todun yin o ti wole de
1: ben
0: fun awon ti won ba n gbo wa fun gba akoko kini akori todun ni nibo le si ti bawo ni imisi yi bawo lo se wa
1: lati odo olorun ni imisi yen ti wa akole ipago ti apirire ti odun yi on la pe ni ore ofe fun ibere otun
0: kini ore ofe fun ibere otun ki lo tumo si
1: ore ofe olorun lo ma nfun yan jesu christi oni ore ofe na on lo de ma nda lu gbogbo eniyan lati je pe igbese aye to ti rore epin ki oni ibere titun
0: igba wo wa ni ipago alagbara yi o bere ati bi ta le wa
1: ni agbara olorun ipade ipago oluwa olorun apirire ti odun yi o ma bere ni ojo sunday yi sunday ogbon ojo ni ati ago meje ni aro ni ori ile ipago ti oluwa olorun apirire ni akoto ti an ba ti de oje elebu ti o so fa awon eyan pe o n lo si akoto lori ile apirire o le fese rin gbogbo irin be koju iseju mewa lo si oje elebu sugba ti o ba fe gbe okada won a gbe ode be ku si olokada to le so fun wi pe o lo si ori ile apirire ni akoto estate to se pe won ni gbe ode be iwaju gbangan yen gan ni won a gbe so kale
0: ọjọ́ mélòó ni ìpàgọ́ alágbára yìí yóò fi wáyé
1: ọjọ́ méje ni láti ọjọ́ sunday ọjọ́ ọgbọ̀n ọjọ́ yẹn ti oṣù kẹjọ tí a wà yìí ni agbára ọlọ́run a máa ṣe àsèkágbá rẹ̀ ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹsàn-án pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run
0: báwo ni àwọn ètò tó wà nílẹ̀ láti ṣe ìpàgọ́ àdúrà fún odidi ọjọ́ méje kini nkan ti awon eyan ki won ni afojusun fun ojo kokan
1: olorun ni o ma nse iyanu o lo ma pin ori ofe awon ranse olorun won ti gbadua won ti ba orun soro pe ki olorun fun ra re ko wa pin ori ofe opolopo ise iyanu igbala iwosan itusile idande oni olorun ma se ni abẹ ipade yi ki wa se iyen nikan olorun apirire won o fe se bi jesu oluwa wa se ma nse nigba aye re nigba ti jesu ba bayi ni awon eyan pade ni ti emi yo tun bayi ni won pade nipa ti ara awon kan to se pataki ninu bibeli ti bebi so fun a pe ki a ma toju ni awon opo ni agbara olorun awon opo toto 200
0: igba niyan
1: igba won ma gba ohun ta pe ni relief package lo si ile sugbon bi a se ma se ni pe awon ti won opo igba yen ti an ba koko bere si ni wa bi an ba se nwa oni won ma fun won ni number si owo to ba ti pe 200 oni won ma da duro olorun apirire on lo fe fun won ni relief package lati je pe awon opo to uto gege bi iwe ma se wi
0: lati fun won ni awon ebun
1: awon ebun ti won ma gbe lo sile ni agbara olorun
0: eh oda ko to di wi pe a dide e ba mi da oruko e ba mi pe number phone number to je wi pe bi awon eyan ba ti e nbo boya ti won ba di oju ona bi ona ba fe loju lapa bi awon bi ti number ti won o pe si e ba npe number yen ran se olorun
1: awon number ti won le pe si re 08165 65 95 94 14 6 4 6
0: Reverend, ban tun pe I won ko ni o ti yara ju
1: okay 08 081 65 95 14 4 6
0: e seun e ba won yan ba wa nbo kini nkan ti ki won o tun mo dani si
1: igbagbo ni loni mo ti soro lori igbagbo to ma nbori bibeli wi pe awon ti o ba to olorun wa won ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon to ba fi ara bale wa ti ara ti wa ti a mu igbagbo won wa eh gbogbo ileri to ti pe ko to de o ma de ki won mu igbagbo won wa ki won mu eti won wa ki won mu bibeli won lowo ohun ti Jesus so pe ki won mu bi eyan ba din deni bibeli ko ma bo be
0: pelu
1: okan igbagbo re ni agbara olorun olorun ma ba pade ni ona iyanu wo yodun tun bo itan titun rere lo ma ma so
0: bi ago melo ni ki won ti wa de sori
1: pa ipade oluwa olorun aperire lati ojo sunday otun lai o ma bere ni ago meje ago meje ti aro ye titi di ago mokola de be lo ma ma waye ni ojo monday aje ago meje si ago mesan be ni ni tuesday wednesday thursday ati friday sugbon ti role ma ma waye ni ago merin role ago merin tori wi pe a o ni fe delay awon eyan pe ki le osu want ko le yin teyin ba se meji to ba le fo igun nigba to ba wa di ojo jimo o la ma se nta pe ni marathon praise and prayer iye ni pe ti a ba ti bere ni agbara olorun ni ago mefa aro o di ago mefa irole ki a to pari marathon praise and prayer
0: orin yin ni
1: orin yin pelu eyi tayo lady evangelist eyi tayo then orisirisi awon ranse olorun na ni won ma minister sugba ni arin ose yen ni ago mejila sago kan special prayer ma wa fa won ti won pe ni young single awon odo ti o ti loko ti o ti laya
0: atun pada bo baba lati tun wa tun salaye fun awon eniyan dada lati je ninu anfani ore ofe yi laarin iseju kan e ba ngbadu ase ka ma lo fun eyan
1: olorun gbogbo kan to ngbo mi loni o ya bi aye won wo ileri ojo pipe oluwa je ko wa si imuse anu ma ba yin pade jesus

0: What be this?
1: Like she rainbow. Oh, be she ribi assignment in fine art. Eh, she painting in. She ka kuku be iko giri museum. Ka kuku bala she color. Kala wasa anu yuka wasa saku sabe. Kini ta se ti oda. Make up wele kilo se. Ni Timothy se Timothy Paris.
2: Mori po ti Paris. Sebi tori ere lo fi fi stop sa ni ori. Bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah ah.
2: Eh? So on walk out ori ni bo se nje ti gum bayi ni Paris re se press up. Ti ba ti se pe yan je pomo ketekete.
1: Ah, o pari o. O ba le yan ni sogo mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
2: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Won mo pe pade yin loni ni.
3: This was performed by Usain.
4: 32 FM 94.9.

0: pẹlẹ pẹlẹ na laye ohun gba se re ni tin fin to ni tin fin hale mo yin o be ba lo re turu won wo won ma fuye buruku buruku ni
1: to ba ti ri je
0: o wi yaju lasan ni won
1: aye buru o so bo re
0: ame mo je ke yan kankan fo lojo ka re fun yin
1: fi je lo mo ara yen fe do wo ye aye buru o
0: gbagbe lati tele wa o gbagbe na kan ni kokoko pa e won de o bi an ba so pe kini ohun le koko e so pe ko ni le meyin eyin a fi gbagbo gba e fi gbagbo so ke wa sise to ke wa won to lodumare o se nkan kan be to da mi loju olodumare sabosi isi to leyin oni baje gbogbo eyin te n gbo wa nile loko ati leyin odi e ma to leyin en toju oti tori teyan ba to leyin en toju oti oju ojo ti yan ni

gbogbo obi patapata lajere omo wa aye toto omo la wa na lo wa awon obi wa o jere ti wa wa no wa jere ara wa lase olodumare sugbe eyan bi mo ki se nte eyan fi yoyan o le dabi oro to koro yi se gbogbo eni ti won bi ni o bi mo aisan ko soso ti gbogbo aye si nbe lodumare pe ko si ohun na laisan omo bibi inu nbele se wa mo pelomi nbe to je wi pe olodumare oyondo omo fun sugbo se se kirufe eni be ko jari eni to bimo inu nbele si ona wo le yin gba te fi nto mo titi yin inu nbele ona wo le mi gba te mi fi nto titi mi opolopo wa lo je pe bawo obi wa o se wo wa igba tan pada bi mo iwo ku wo le yin wo e mo fora lori e ke ni ke ku ke e ba ti e je omo won pada sin de bi pere pere odo adu ate mi fun gbogbo eyin te ngbo wa gbogbo abi amo ni foju sunkun omo o gbogbo eni ti o ti ibi adeda o silekun anu fun yin awon kan wa nbe lori ikunle bayi ti an pe push awon kan so pe mo ti igbin o eniyan fe ni foro o e bi mo yin layo atalafia e ni bi mo ku e ni bi mo simi e ni bi mo yawire e ni doku agbeye nlegbo mo yin tani n bomo je ninu iya ati baba aye toto aye male gaga bi n to babirin ni pe ki n fijise fun wa seri alaye yen po bi mama ti salaye fe mi tori bi su se ku bebe se be gbogbo e ni won salaye fun mi pe ki ma bo ki wa ba won jise re loni o wa so fun won mo ni mama se ri gbogbo eleyi o ti e fe su mi awon ibere kan na le mi o bere o lowo gbogbo awon

tori gbogbo awon ti won gbo wa na ni won le to killer ti se omo ti ya bi to toju e to la kaka lori e nkan o ti ijo senu re fun won larija koko re na nu o omo ohun si lo ri ya re loye lati fi setutu ola mo ro pe bi ti won ti to ti won ti gbege nje le lowo oni ya re na lohun ebon lohun etutu ami mi wa fe bere lowo gbogbo bi patapata e je ayo pe iya tabi baba e je ayo owo won kuro nle bayi gbogbo bi ati gbogbo alagbato gbogbo eni to ti tomo bi gbogbo eni ti sowo omo se bi won ba pa omo sile se ya le je abi ki n so pe so bi le je omo re amo bi won ba pa obi kale bayi sa ro mo to na le je awon obi e ti o je tori tori etutu ola owo ojiji omo si gbe ya re gidi gan o lo re ri mole loye emi o so pe gbugbu obi ni nbo mo je o awon omo kan be to je pe akoni logbon jona ni won awon omo adota to ba je pe be wogun be wogbon won ni wi won ni gbo won ni gba na ni e je gbogbo abi amo toju omo e ka ba le lenu oro lojo waju ila ti fe se le aye ohun si ko mo wo susunsun ko ri ya re mole loye nitori ati lowo 0705559 sabi 08097949 +2349062949

0: ayi na le fa wile yi ke fi sita lo to ni bo ba je wi pe baba bi ba nbo mo wi lo to okunrin e fi gbogbo gba na omo bo ti e je pe e kan soso ti won ba na won na mo bayo won le ti ma kilo fo mo laarin odun meji sugbe e kan tan ba gba mu o se se ki won so pa won lu gbogbo lilu odun meji ki won lu si lara bi o ba si ori ofin olo omo ohun o le dero ile iwosan lojo na sugbon ko to di igba na ki loju se ya hello
1: hello
0: mommy
1: wa papa bi ofun
0: lati bo le tin pe wa ma
1: lati adi osun
0: latadi osun e se mommy a ngbo yin ma
1: iya ti je pe to ba ti ya ba ti lati kekere ti ya to mo ba ti se ti ya ba ti fowo
0: Odun everybody oju opo yen o fe to dada mo edekun igbawo gan lo ye ki obi o mo bo mo wi bi omo odun melo lo ti ye ka ise mo bo mo wi ayo bi weda ko eti e koko ba un eje amasiko na e kan so fun wa ka ma so bi omo odun melo o lo ti ye ka ma bo mo wi ka to le so pe ah omo eke ni nse o ati gbawo odun wo e kan ba wa so ah omo odun meji ni o omo odun mejo ni o eje apo omo odun mewa o bo ba ti po omo odun meji la o alagbade Phyllis won ni opolopo awon nkan ta n gbo lori radio lodun awon elesin atawon asaju wa gbogbo oro oro hola hola hola won ni la n gbo won ni won mo bibeli won mo qurani won mo nti fanwi won ni sugbon won mo olohun hello ba mi
2: e ku se ajibere lekan si lati omo odun mefa na ye atijo lomo ti nwo le bi omo to ba ti tire omo odun mefa o ti to ba wi
0: e seun
2: won ba ti mo lo suku ba bi o be ba wi ni ile ti sa o ba wi ni suku
0: e seun e se alagba yin la e mo se mo dupe o golden sun mi na ri yin bi won ni lato modun mefa hello
1: hello
0: mommy
1: mama la padi o
0: yes ma
1: like your modun rin to school awon mi tin dani sha din le ti no won do eneyin
0: e se won ni lato won ni lato dun merin alagbade Phyllis won ni iwo omo keke iwa ti o wu ti bere lato mo odun marun concerned citizen Mr. Lanre Waju e kaabo sori eto e ba nsa laba pin eto ye je lomi ina ogbo ato mo odun merin won ni ka ti ma bo mo wi
3: ilati ma saye isi o
0: bami are latosa won ni kaji obere lato mo odun mefa hello e ka so
1: e ka so mo
0: e ka eyin radio yin le mo mi yo ja
1: e question no ba wa ti
0: ami mo
1: so se ri omo kekere lati gba ta ti bo omo lomo ti gbon
0: ati gba ta ti bo omo lomo ti
1: gbon omo to wa lomo odun kan
0: chai
1: ben omo to wa lomo odun kan ti o se nti o da ti ya re gba lowo to na na ti e pada
0: hmm
1: ya ma pon na ti o ti biu fun ya
0: hmm
1: omo odun kan ti se nkan ta ba ru pe ku o nbi yen o da ati ko ku me to le pe yo to mo bi ku me to tun lo be se ko ti to ba wi ko si elo
0: a ngbo yin gbogbo agbaye lo ngbo yin o
1: o ti gba te o to yin o le bo mo kekere ti yin o le bo mo wi
0: hmm
1: omo ti ba wa nsai de lati baba abi lodun ko ya ko ma so so podo merin le yo to bayi eh
0: e se
1: ba teyan ba ti bi omo omo ti to ba mi ya ni
0: yo ma e se
1: lo da ko je olohun sanu mo
0: ami e se mo tori e na la se ni ki la ti se n ta n so yopolopo mo omo mi omo opora mo le bayi ni iya re omo ni eh bo se ma nbinu ni yen e wo te ba ti ba wi ba o ko mo ma pora mo le ni se ba beti ti ko ni gbo afi ba to ba ri po nfo nkan mo le to ba nkan je e omo kekere lo se je mana eni oba moju bi iru temi bayi bi omo ya bi npe ki mo mi o so fun o pe to n ba seju le merin ko ti mo n to hun wi oni ya bi npe ntori olohun po le cha wa seju le merin tin wa abebu ki mo a se bayi ntori o gbo moju o da bi igba ko won kan wa fi gbon mo won fi gbon fi a wa se pro bonus fun mo mi wa n gba na o gbo to ba dagba nu adua nu ipe o fi kan ranse si o ojo kan la ni ale sadua ipe la se amadu ala nse ni sin bo se ma npora mule ni yen mo lu tin be lara re mo lu na ni oja hello e ka so mo o
4: e ka so ma
0: yes mommy
4: e wo ko si gba teyan ti le bo mo wi
0: ko nbe fun mo ro pe ti sale yin
4: teacher ni o
0: ehn mo ti mo
4: ko si gba ti o le bi n to ba fi le mo mo ti o ti mo I want to go and wi wi ti won talk yen sara o ye kin o ba wi ni
0: elu
4: be ni o
0: o jeri
4: ah omo ti mo ba fo bere mo ba fo papa se tan nisin o tun wa yagbe mi sara
0: o se mo se mi sara
4: ah ba na o e se ma ti wa la fun ni so ko se tan demi o le bo mo wi ton ma ti le ngba ti ba won te ma fun loyan gan gba tin woju eyan o mo tin se laida so a ma fo ro mo lodi a ma ba wi ni o
0: omo to ri ya re mo ye le loye nko ki le lero pe le fa
4: a ti le lo ti ba lo ti wa won so ra la tori lori lati le ni ati keke lo ti mo lara o e se ri mi so
0: e seun adupe eyin le n da wa leko alagba de feelings won ni lati gba to mo ba tin soro won ni lo ti to si yabo ba ti koja yi e alagba yin la won ni ah eyin ti sa yi o ro gayi na ran ti gbe wa n kekere aye toto hello e ka so
2: hello e ka so
0: ba mi e ka so sa
2: e ku eto
0: olohun ni oruko yin ati bi te ti pe wa
2: adebi lati awo ta pe
0: yes sir n gbo yin
2: lati ki omo ba ti n joko o ti to ba wi to ba ti n ra ko to n lo si bi kan te n so pe kokuro nbe e mo pọ mo ma koko woju yin aba o le rerin to ba ri pe se nkan kan a lo si bi nkan yen igba yen le ni tin ba o ma se mi wi mo ni won ti mo fin ba o ma wi so gba to da bi pe won dagba die emi o gba ko mo temi lo ma mi si mo mo mi ni lekeji lo don lo yin si school sugbon to ba ti school de bo se soro ko to jade nle bo se wa soro nigba to ti school de ma list si ma ri pe mo mo nkan to nso a bere pe bo lo ti bo yen so mi pa se be bi olorun se nfun mi lori ofe lati to awon omo temi niyan mi won be lomi
0: e seun adupe ba e seun bi oju ona e se adupe alagba de feelings won ni awon mo enikan won lo kere tan apo eyin kireti oti kini ti bibi meji won ni la won mo ni ninu ile ti won ra won se mu die die won wa ni gban ba mo won re soro won ni ya re so pe e mo file atomo odun me dogun won ni ni ti mo of tan kan ran ti on hello e ka so
1: no ati mi pe ka so apo eto
0: yes ma oruko yin ma
1: Demi, olorun ti lo soro nta da ma sin gba.
0: Yes ma.
1: Lati keke la gbọdọ ti ko omo awon omo wa lati kekere. Ta ma tin joko. Ta fun won lo nje. Ta wo bo se jeun si won yo ju ni abi won ti yo abi kin bayin. Titi ta ma fe re sele lele. Gbogbo bi ton ba nra lo, gbogbo bi ton ba rin lo. A gbọdọ ma monitor won. Ba ba lo leyo na. E ba mu person ni person wale ti se nte di meru e. En ko da pada
5: gbogbo orisirisi awon ako bayen la gbọdọ fi ko omo pelu baba ati iya ni o ko mo fisi bi kan
0: eje mbere bere kan lowo yin ta ni nbomo je ta lo bomo je ju
5: ewo obi lo bomo awon obirin lo bomo je ju o
0: mami
5: be ni mo so fun yin
0: obirin
5: be ni obirin bomo je o
0: ona wo lo obirin ngba to fi nbomo je
5: be ri awon mo wa to ba se wa to ye ka ba won je ati je ka ba won wi a le jumo won elomi akan so ni so pe bo kan se na ni ko nja ko ma yen mo po nla si se e ko yen fo po mo lori ni yen awon to won ba se te ba ba ri te pe ori loju ni pe e bo un wi o na o sunraki te da so pe ma fe je sin ba be o to ba ti lo ni beru omo beru aya ibi ye beru olorun yo le mo wa gidi bo se wa ni
0: e se omo dupe Inu mi n do fawon obi wa ti won pe. Hello.
6: Hello.
0: Mommy.
6: E ka mama shitu lati yanofa.
0: E ka so mommy.
6: E ku dele o.
0: Yes ma.
6: E ni shide.
0: Ami Jesu.
6: Se lati gba tomo ti wa ni omo omu. Tomo ba ti geyan je lori oyan. Eri pe owo yan loju.
0: Grandma.
6: Abe ni. Ti e ba wa be na re rin si ijo ti o ba ge senu.
0: Chai.
6: E ba ni.
0: Ti o jo mi o
6: budan. Ba to ba ti ge yi je. To ba ti ge yi te mu owo re. Te na wo loju te gba. Te gba. Ko ni se. Nigba ta wa ni kekeke baba mi le Awusa no ma na. Ti e mo mo ni ore kan bayi won ra bo le Awusa. To me yin wa nbe kekeke bi ora lori sibondoyan. To me yin wa nbe ti gogo fi ko wa. Igbe sugbon won mo si ko je grandma gan to ba ti ba wo bomo wi ibo ninu ijo olorun to ba correct o melo ni oju ti ya re o fi wo iya lo bomo je oju ti o fi wo gan wo ti eni to obirin lo bomo je ju o na lo ba wa de bi o de olorun arun wa lowo
0: ami mommy ki lo wa fa
6: mama shi tu lati yan ofa
0: yes ma mommy ki lo mu ki obi o yato se mo pe nigba kan ni e mo binu pe njo ni bi bi pe to gan po njo ni ba ka ataka gan bi mo
6: eh
0: o dun ju e se mommy se n pe nigba kan ti e baba kan wa winu ile ti obi ti ya wa gangan ba tun de e to pe enna dada e ki obi igba kan atobi ti sin ki lo fi yato si abi
6: ma oju ni laju ni
0: oju
6: ni nigba ta wa wa kekeke ile o ni ya pupo ni mo ti wa tomo kan ba ti se bo ba pe won se le laarin ede
0: ai
6: gbogbo amomo to wa le lo ma mu igbale five oro fomo lagbaja ni ko iru mama temi ti aba se ti won baba wa bi tota woro gun na baba bi ko ba ni baba be ba ta ku ba ni a e ba ti ba wi animo momo de nti ya mi ko mi ni pe to ba se ti baba won ba de kin je gbo to ti baba wo ba gbo je o ba tun se se mi ti baba gbo an je o so ti je o ni fun mi so bon se to anu ko si discipline ma o si mo ta yan fi ka bo eni ma so ba mo ni gba ti ma ni nto ma fi yan ben kin sui ngba yu ti si ṣugbọn wi pe ka e wa ya nkan ti won wa mo bu mi ti beli na so wi pe omo ti o da e gan ni fun ya re omo wo ni de gan fun ra
0: fun wa o e se ma mi ami gbogbo koko janjan a gba tori omo mi ni o esi ni looto olon lo ni ko ruo wa opolopo lo setan ati fe sise para e ki wa lere laala yin ka sentin le fomo mi aya ti mo je lado awon obi mi po awon obi mi se wo mi ngbodo gbadura ki n wo mo be awon koko eko kan be to je wi pe ko se yo kuro emi o wi pe ka ma toju omo amo nigba to ba ye ka ba omo wi eja bomo wi igba to ba ye ka fa mora eje ka fa mora o so mo ti ki fe ya tara re kukuku jeri awon dadi wa o ti mu ko mo won jo won to o je pe bi ida meji won ni ogbo mo alelelei omo bi ya re ti gbe wa amo ko je ti o ti e jo won rara ogbe je mi re iyan ni pomo to ba da ni ti baba kun le to ku die ka to ni ti ya o wa ye ki gbogbo iya na opo npo ko so fomo lasiko yi bi pomo ti o ba ti da tara re ni aye toto sigidi ti o lo di orun lo re pa laare wa ni won popo oriri orin komo ko to ko ni logbon jona eje gbogbo aye o kuku mo nipo omo ohun ki won mo gbianju yin elo e ka san mo elo yes sir
7: oruko temi gande afola blago jona papa
0: e ka san ba mi
7: ye da ba won ya wa so koko soro le kan omo ba si ti edun kan o ti to ba yi la ye igba yen lo tan ba ma bo mo to jo mo do kan mo le ba wi ka kan ba mo ma ti na yi I ka yo kan nbo ba di ti mo fi ka yo kan yen na to ba sun fun ati mo pe nkan to nsi yi ko da ko ba ja di ton lo dun meji meta o ti di ko to ma pa la bandi ye mo to nkan to nsi yi da o ma to gbo o awon omo odun kan yen won ati soro daada ni sugbon won gbo te yi se ba ti mo won mo mo ko nkan ti yen o da o ta won ti yen o da o ti ti ma won
0: da mi o
7: gbo te ba wa so pe yes
0: eni ko bere bere mo fe ke ba wa down gege bi obi wa won ni o toro be ni pe opolopo awon omo wa won ni lo ifara kinra ike ati ige latodo awon obi pe ki se gbogbo enikan lowo se obi raye fun omo omo mi o so fun bi e pe mommy mi mo fe ba yin soro ki la ki sare ya abi daddy mi papa juli eyin baba wa eru ma n ba omo lati ba soro kini teyin ri si
7: eri la ri yen e ya ba le gidi e gbodo de gidi e ori pe gba to mo ba ma ni oro gidi lati ba obi so gbogbo kan le fi ma leju momo
0: e seun eje yonda yin
7: dupe a de ni ori ope lati suna yin lati ba yin soro
0: e seun sir
7: e seun ti wa yi awon omo ti me tan ba lati ko to ma ba mi soro ma mo pa yi be fun won
0: e seun ba mi eje yonda yin
7: gbogbo kan ba se ti o da ma kan ba won bi mi
0: e seun sir
7: gbogbo
0: e seun e seun ali tin ti awo sin bayi pe oya is a standing of o tun ni kin dide ni gesin oni se stand of up o ti ye yi ba e se gbogbo eyin ololufe wa ali ba n gbe soke lapa ati bo mi nbe un ki mo tapa bi ke n fi mo dide were were e je ma jo ka ma yo ka fogo folu e bi ni seri mi mo re o omo ki la ti se mojise to ran mi o e je won adupe lowo gbogbo eyin obi te ba wa da se oludumare oni fi se eyin bu yin ko ni fomo yin da yin lebi ko ni fi de mi na lebi ola ona ni ayajo ojo amola wa ta tin fun rere ajo pade nbe layo atalafia recreation club ni sabo ni lu badan bi ni dojuko adamasingba e tete de ke wa gba ticket ni lowo bi npe tori bo ba ti di pa ba ti bere ta ti wole sori eto ni tohun be ba npe o sese ki mo tete gburo phone mi pe ndun o amo be ba tete de ka to bere won o le ko ri e card yin eyin ticket o mo seun yin le fi le yin lowo mo dupe lowo gbo eyin te ba wa da si gbogbo bi te ti lowo ra card pe agba na o ni wo se yin ali lo pe mi wole dolapo to n ta won iko ege awon na ngbara di ibo la go marun egba e pade won eto mi na yo tugori afefe Emmanuel Adebanjo duro dede oba birin mama kila ti se e pade won lose to nbo layo atalafia titi igba na ati leyin igba na kibi oni sele siwa o olubi npe fatoye lo komi ireun

0: You're listening to 32 FM 94.9.
1: Mo tun bere fun o le salai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje

0: kona latori nkan to ni se pelu iko egbe agbabolu titi Aston Villa tori pelu bi iroyin se ngbe jade lasiko eleyi ta wa leyin ti en to je oluko ni won mo soro nipa oluko ni Unai Emery to ti bota lati wa bo won ni royin soro leni to le je ko dimo fun wi pe leyin to hun so fun en to je atamata si awon lati le gesi yen mo soro nipa Ole Watkins leyin to hun so fun wi pe o dabo ninu ko Everton leyin to mo kun yon to gba lati lo dabo mo iko Al Hilal lorile de Saudi Arabia oluko ni Unai Emery olohun bu sekun nigba ti agbabolu hun so fun wi pe ohun tin lo o ni omi je bode loju ohun sugbon lasiko eleyi ta wa ina iko egbe agbabolu Aston Villa lowo boro se nlo won ti lo ba iko egbe agbabolu Paris Saint Germain lori oro agbabolu lowo jo mo bi orile de Senegal yen mo so nipa ibawe mo baye pelu boro de se nlo lasiko ta wa oro ti wo patapata laarin iko egbe agbabolu Aston Villa ti ko Paris Saint Germain loju kun je pe ki agbabolu ohun mo so nipa ibawe mo baye ko lo da po mo iko Paris Saint Germain ko lo da po mo iko Aston Villa ni e ninu dije league lege se bo ti e wile je pe awon oyin kankan na fi die lede lasiko ile ta wa wi pe agbabolu won lowo iwaju ninu ko Paris Saint Germain mo so nipa bade bakola ile to je pe iroyin gbe lana wi pe oro ti wo laarin won ati ko Liverpool awon oyin tin gbe lasiko ile ta wi pe omokun yohun o se se ko je ko ti balẹ sile gẹsi ile ni gangan to wi pe iroyin se ngbe omokun yohun ko pa fun iko Liverpool ni pelu bowo se lo ti gba lati da ko mo iko Liverpool de ti di agbabolu susun ninu ko Liverpool sugbon a ma wo boya yo lo da ko mo iko Liverpool lati se ayewo ara re ni ele ni si ola ka kuro lori oro kan to ni se pelu iko egbe agbabolu Liverpool ka ya die ninu ko Manchester City to wi pe lasiko ta wa leyin ti agbabolu won meji tan ti lo da ko mo iko Tottenham Hotspur mo so nipa Savio atohun ati o ma mamu se ko Man City won ti gba lati gbe agbabolu lo waju fun iko agbabolu Palmeiras mo so nipa Alan pelu bi oro de se lo lasiko ile ta wa Alan o ti balẹ sile gẹsi lati wa se ayewo ara re ninu ko Manchester City ki se Alan de legbo Alan loruko ile ki se Alan nipa mo lekun te mo ni ati beyen ka kuro lori oro to ni se pelu iko Manchester City na ka pada sori nkan to fe ni se pelu iko Liverpool to wi pe agbabolu won lowo arin gogun ele to lo sinu to lo sise ade won laya lo ninu ko agbabolu Aston Villa ni sa to koja mo so nipa Harvey Elliott pelu bi royin se ngbe jade lasiko ile ta wa o njo bi enu wi pe iko Valencia lati orile de Spain won tin ba iko Liverpool soro loju pon lati le je ki won gbe agbabolu lowo arin gogun fun iko Liverpool ohun lati le gbe ko ninu ko Liverpool fun ti sa ta wa ka ma wa wo boya iko Liverpool boya won yan domo pin ohun fun iko agbabolu Valencia bi won ni yonde be kede ri agbabolu ti iko agbabolu Aston Villa ti won le tele mo so nipa Rafael Leao omo agbabolu omo bi orile de Portugal to se wi pe inu ko AC Milan lo tin gba bolu ohun sugbon bowo se nlo bayi o njo bi enu wi pe iko agbabolu Aston Villa won ti defi la mawo be si odo ti se Rafael Leao o de da bi enu wi pe oro ti wo papo laarin Rafael Leao ati iko agbabolu Galatasaray lasiko ta wa Galatasaray ti gbe Rafael Leao lati inu ko AC Milan pelu bi royin de se ngbe owo to lo si bi abi 45 million euros ohun na ni ko Galatasaray ni won san fun iko agbabolu AC Milan lati gbe agbabolu ohun bi orile de Portugal ohun ni e ko ninu ko agbabolu titi AC Milan ni bi to tin gba bolu ni ati beyen asole tuntun le ti iko Chelsea na lo gbe mu so nipa Emiliano Martinez ohun na ti balẹ buba si o ti balẹ sinu ko agbabolu Chelsea ni ati beyen koda pelu bo yin se ngbe gan o se ko je pe iko Chelsea won kede wi pe awon ti gbe Emiliano Martinez titi ale oni si ola wi pe oro ti wo patapata laarin awon ati ko Aston Villa lati gbe asole ohun ewo awon oyin po lo lokan ojo kan be gedere awon eyan po ninu kulu tori nkan ta ma tule ni o po gan kakakire ninu nkan to ni se pelu ere idaraya e ku role o
1: Region Adekunle clever and king ka bo sori tike
2: Rafael Ambali lo ko ti mo je emi na king ka bo sori to wa ni role e ma ba bo
0: be se ngbo wa lori radio yin o na le le darapo mo wa loju opo aye lujara wa 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e bi olorun ba je koju opoto a pe awon to wa nibo ni papa isori adamasimba lati so fun wa ni nkan to nsele ninu fese won se laarin ko shooting stars atawon ati ko egbe agbabolu ti inter lagos yen meta la ni nbe hun sami si wa nbe peter omo wa nbe bami abimolola mi sporting crystal won na wa ninu ninu adamasimba fun ifese won se yen a wo boya le ri won ba soro lori nkan to ba nlo ninu ifese won se yen ka tesi owo waju sporting clever
1: adoko
0: eja ko latori nkan to ni se pelu league orilede nigeria inu league wa ina ni eja ti bere aliana o ni iroyin gbe jade wi pe awon ibrahim gusa oni kankan ni o lo awon baba elegbele ye nkankan gbogbo won na nilo lati ma ba ti won lo lati le je ki a le fo league orilede nigeria ka le fo ball of sigba orilede nigeria ka le fo mo sise afomo eyi lo fa ta fi ni ki elegbele to je are agba fun idije npfl ko ma lo awon to wa ni disakoso nnl na ni kawon na ma lo nlo kawon na ma lo nwfl kawon na ma lo o fi hàn pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ láàrin ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù shooting stars àti ikọ̀ inter lagos lẹ́ni kò sí alákòóso kankan fún npfl ṣùgbọ́n npfl ṣì ń lọ lọ́wọ́ torí wọn ni kí wọ́n dá dúró bọ̀ ibi tí ó ń fún èmi ní ẹ̀fọ́rí tó dẹ̀ mú mi ronú ní ìsín ò kọjá wípé àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tọwọ́ wí àdéhùn tuntun pẹ̀lú bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá wa lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà iléeṣẹ́ euro match tẹ iná ṣẹ̀ṣẹ̀ dé tán tọwọ́ bọ owó tó lọ sí bí abẹ́ 10 billion fún odidi ọdún mẹ́ta fún league orílẹ̀‐èdè nàìjíríà láti ṣe àkóríyá fún wa ń bì bo la se ma se ta se ma ra won kini imuduro leyin tawon to fun won se ti lo e
1: lo tona ni a gbo wi pe awon baba Ibrahim Guzau won ti yeba gege bi won se so
0: ejo eje a boro latenu awon to wa ni papa ise yo njo bi eni wi pe asiko ti to lati gbo lenu won elu e ku le o
3: me are you
0: ege e ku le sa
3: I'm okay, Gole. I'm in the Sporting Cristal.
0: Yes, sir.
3: Monique, if you need feedback, let me stadium near Shepardi first half.
0: Okay.
3: You call shooting stars, we call score first goal. Go to the pair, and when you know, what that you call pardon. I'm going to be a question. Ori nigba ti awon eyan ma wole pelu aboju to ta se a ri wi pe gbogbo ta fe wole patapata yato si ta ma ri nigba kan ta ki moye ticket ta bata gbogbo ta fe wole patapata fe ra ticket won ni kan lo download app ile ise eleyi to nta
0: ticket
3: to se gbati won yen te so ruko won wa leyin igbaya aso wa yen won ni ka lu ko lo download e so to ba ti download lo ma fun ni access won scan e o tumo si pe a le moye ticket ta bata a moye to wole fun shooting stars awon to ni ile ise awon o ni short beyen shooting o ni short a mo pe apasapo apa to wa accountable lo ta ba pa beyen so to ba lo beyen ti ko ba si owo alatako nbe abi pe awon kan gbe gbese ibikan pe ba ni ka to se ba se ma ni latayin wa ile ti to dan be fun pe gbagba lo shooting stars pelu nta ri pelu ile ise chao deck yen ati awon alagbatero to ku pelu nta ri boya ti akoko ba tuto ba to fun labo si sugbon lo ri pe se wa duro yen pelu ta ri
0: ibe yen gan ko ti e lan lo e ja wule oro awon to sakoso mpf o lan so leyin ti won je kawon yen lo sugbon a tin duro deyin pe ke pe lati le jabo nkan to nsele ninu fese won se yen fun wa e ti wa abala akoko fese won se laarin ko shooting stars ati ko inter lagos an bori lowo pelu ami ayo meji se yo kan sugbon pelu nkan te ti ri laarin abala akoko yen kili ero ko le je ireti ko shooting stars ninu sa ta wa ninu eyi
3: fun iko ti a sese sajo fun ibere sa tuntun labe olukoni tuntun o ye ka ma reti pe be ni o se bere si ni dun to sugbon akiyesi kan ti wa lati abala kokoko ta ti gba wi pe apa ala si awa lowo eyin o fe ni pe ni jadie owo obe yen ni inter lagos ni o ngba na tin it shooting stars sugbon mo mo pe olukoni salisu gege bi riri e o ye ko le wa gboda si be yen bi ki se pe a yo en to ngba pada si ile kan na a wa lati ara awon to ngba rin gbogbo lati ma se ati leyin fun lowo egbe yen keru won ba pa nbe tori omo okunrin to ngba be yen fun inter lagos awon inter yi won gbe gidi gan ni ojo ori won kere gidi gan
0: awon odo lenje lenje ni won ni
3: so awon ta de odo awon academy ni o tumo si pe awon yi to ni ri to le gba takon se la wa kojo iriri yen o yato si egun odo ati speed ton ni so ton ba ti le si apa otun lowo inter yen won ro wa gidi gidi gan ni so mo bilu pe orukoni salusi salisu o gboro ni kankan se sibe yen ba ba yo alapada se yen le kan na ka wa ni kan latani gbogbo ti o mo fi sapo odo e lati ran lowo bibe ko ipenija le sibe yen wa
0: ko to di pa loju oja e je le mo yin bayi senu yin dun pelu nte ri labala akoko
3: inu mi dun e ma ya ton ra wa o inu mi dun o ko si fese won ko se e kankan pe ruki la birthday first match of the season pe ipaya pe team ta se sarajo eya yi wa le si awon boys ton ba ma fi gba ose meji meta papo a ni result to da pelu shooting stars
0: oda e seun gan nigba ohun abimbola lamidi le gbo yen lati inu papa isere adamasingba nibi ti ifese won se laarin ko sporting inter lagos ati ko shooting stars to tin lo lowo meji se yo kan ohun na ni ko egbe agbabolu shooting ni won fi leke iko inter lagos leni sadiq ibrahim lomi awon elekeji fun iko shooting lucky emmanuel lomi awon alakoko eje agba bi sumo oju oja na nigba ta ba de pada latoju oja amoro sobo lori oro n to ni se pelu idije mpf o be ke de ri awon ifese won se wa ta mujuba leni eje sumo oju oja na kade nigba ta ba pada de ka wa ma tesiwaju e ku kale

0: see her. She don't watch the same cooking video for like 16 times. She don't pause, rewind, and she go still do her anyhow again. At this point, she get the super fast Airtel 5G Smart Connect with data when you they finish, where she feel connect to all her device them. And when light off, the battery feel last for 6 hours. Life just they go for her. No shaking. Go carry your Airtel 5G Smart Connect today for just 25,000 naira. Go to Airtel shop where they near you or call 0911-000-0080 for free today. Airtel.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin.
2: Mo n gbo 32 FM.
3: 32 FM 94.9.
4: I pass my neighbor generator ni ba won gbe deep freezer lai lai kan ni aderin posonu na le ngbo 32 FM 94.9 ori eto ege ohun na lawa abalele keji fese won se laarin ko egbe agbabolu ti shooting stars ati ko inter lagos o ti gbinaya lasiko ile itawa meje seyo kan ohun na si ni fese won se yen lo nlo lowo sporting clever afẹ mo kan le kan lori oro awon ti won ni pe ki won ma lo awon alakoso fun idije NPFL nnnn la tene lo toni ki won ma lo ati ise iwe adehun tuntun ti NPFL towo bo pelu ile ise to nsagboju to je to wa gbasakoso orile iko bola se gba lori ede yi ro match bawo la se ma le keep e pelu awon tuntun ta ma ko sibe
5: lo to ni pe won ni eni to ba mo oju ogun olode abi pe won ni o mo nda bi ni re tabi pa bi ni re teni sugbon kan ti mo ri ni pe awon kokon nbe lo je pe o je adehun on to ba ti je ko ya bi onigbowo bayi o gbodo je written agreement ni ko nse faba won ti yan so pe o da ma fun yin ni 5000 ma fun yin mo pe yo ti ni gbedike papa jule woru veru oro yi do je pe christian so pe boya iru shooting star ni do ba be wole o a lo download app bayi nkan ba ba o tun je ka mo ibode abi pe kini yi na ko nse ni ori fun to fi le mu iko shooting star lati gbe irufe iru gbese be yen o de abi pe a ni so boya wa mu nkan wa fun wa mo sugbon nkan to npa ni laya ni wi pe a o mo irufe iru nkan to le sele ona meji ni a ngba si onigbowo mo nwa igba mi wa o le je pe awon people yi do to tawo bo wi goda o awon te nje 7 million ko na la awon te pe 7 million dollars abi ka o ta so
4: 7.5 million dollars
5: 7.5 million dollars oni won be te o le je wi pe won ti te gbogbo etan o le je wi pe boya won ti te ilaji ni bibe boya won te 30% ni bibe ka wa na bi wo ni eru to wa n ba ni bayi ni wi pe o e mo wi pe o da bi pe ile ise eloro bere ni soro kan ni sado koja won na be ba wa da opo to de dele are kan to gbe won lo mo o si nkan de nbebe won ori owo to egun ori awon nkan to egun ori owo ori emi gba gboru fere ile ko le sele ipa ati awon eto ilana to muru baba gbe nkan elegbeleye latara bi mo se de ti ma wosa gusu baba gbe nkan elegbeleye nisin yo ti fe mo lo bi odun bi meta ti won wa ti won ti wa lagoso gbogbo alade ri ogoro awon ise igbiyanju ti won se butaje pe ko nsojo kan o na la fi bo mo toru bigi ti o fi dabi ti o fi sigbele sugbon kan ti mo gari nbe ni pe awon ti won je alase yi na ti won so pe ka won yi yeba emi ro pe won le kan so pe ka mo da league wa lo awon lo ti la mo igbese kan ti mo ti de ko to di pe yo le vacate office kan aya ko won bere goda o file yi ibole ba se de se meji le ti gba se o gele ti gba ona wo le gba so mi de o da ba ta ma fi lo bi se ka ni tan ba to be ko office le ko mo lo iwo na ti mo bo fi kokoro le so mo ba won kan to ye na sugbon iyan yato si oro abenu o le ja won bi ya wo opolopo awon te so bi won da 7.5 million dollar yi le pupo nu wa na lo ri gugu won abe ri nkan to valid ti won se boya mo keke be bu won ye ra oruko ni kan to gbe product won jade tabi kan to gbe ile ise won jade awon mo gogo ni wesu won ta mo ni pe won ni ti tewo ka wa ni suru na nisin kisa ti isata wa yi covid enu bodo ka won to gba league en to gba league de so fun wa mi pe loto loto won ti gba 1 billion ka wa ri jasa osu lara la bi amo boge iko to gba 1 billion kon ni omo gbe moto bo se wa to gbe moto won taku si abraka o tabu o taku sore o taku si bi kan ka won le mo gbe ibe gba league 1 billion de gba se ah ki la bi se
3: abi kara won player kan to wa jade pe eh osu meje ni enja mo inu e fun la won su o mo ro pe ko ni league player kan ko ni gba league team kan ko ni gba league kai player jo so mo to ba je wi pe mo so wi pe owo te fe fun wa yi o e so gba number to ba se number 1 o pe won fun won be sugbe mi gba lamoran mo gba lajo yi pe bi won se so yi olohun je ki a ri awon enire awon ti won se ina emi o so pe ni kokoko ko se daada ta bo se daada won ti gbiye bo se dede ti ene se sugbe je ka fa la sin kankan pe gbogbo awon ti o bi se le iko ni won se lo tan ninu won pada wa yes ninu won pada wa ninu ijoba ina ko si tin je be o to ba gbe lo to lo to ke o emi le le yi o oruko wa ti ran daada ma ni candidate kan ti ma fa le gbe rafure ese ba e ba kini yen sa wi bo da o emi ni mo meni wa fun do lapo o lo to emi o le se mo tori pe won ti da mi mo sugbe lu eni bi o se wa niyan e le so mi gbo awon to kuro ni ru sagoso boya ti nl o ni o npf ni o ita tawo birin ni o awon ti awon to je bi super igu ni o ko nff ni o pe gbo patapata na won ni yan kan se mo no won kan le mo make official ni a si lawon ni kan ta de recommend for our even ko mo je bi boya by merit o le je by ajomo se po ati ati jomo se bo ibi a tori mo pa awon to ba awon to yeyan yi dan nisin yala be awon tubo mi di ni tabi afi awon yin si be ni fidi e ke sara lu oyibo ni o wa ke sa america ni o wa ke se london ni o ti wa yeyan awon to wa bi na no select boya lara awon boya awon senators aba awon federal rep aba awon committee kan yo joko bo da o e je ka yen eni bayi si bi e je ka be eni bayi si bi ka yen meji si be ka yen meta si be sugbe mi gba igbe dito mu wa yi to ba je pe di yi valid lo to o a lot of things wa no do best of ball e je ka jo mo wo bona te ko valid lo to mo gba pe won le lo bi kankan ayafi to ba je wi pe ile ise kan be ninu awon ti won lo ido je pa won na ni ile ise yi oloku
4: rafambale
6: atokun
4: e je ku oni ati beyen ka lo sinu dije to ni se pelu league won ni legacy osele keji yo gbina ya leni leyin ti ose alakoko ta ri to wa si opin ni ale ojo Monday nigba si ko Chelsea tan fi ya je iko egbe agbabolu Fuam Belami ayo meta si meji ogbon goal la ri ni ose akoko 30 goals la ri ni first week in Premier League leni yo tu gbina ya ko ba di lago mejo nigba ti iko egbe agbabolu Crystal Palace tan ba joko sile gbalejo iko Manchester City Pierre Sadio ko iko Crystal Palace ko soji sodi ninu ile won fun igba akoko ni sa ta wa ife se won se akoko ti won gba koju Everton ya lo bade Man City struggle ni fese won se akoko bo bori nti e kini ka reti ni fese won se ale
6: ah koni yam lenu ju ti e ki fese won se fese won se yi to ba pada ku si boya bi omi abi to ba yi pe ko Manchester City won pada jawe olubiri ni inira die gbon to ri nkan to wa nbe ni pe to ba wo ko Manchester City lagba ti oluko ni Pep Guardiola ti lo e to ba won friendly match on that ti ifese won se ton gba kuju ko Arsenal yen ninu community shield ati ton gba kuju ko Bournemouth yen ni ose to koja lo yi amo yin pe iyato gidi nbe ti wa na ri won fese won sa ti shorty iko Manchester City tin gba bo kuje sin kan meji pe awon agbabolu kan ti lo ani pe oluko ni to je bi enkan te pe ani gbadun pe lawon oluko ni to se kankaju kaki agba laye yen oluko ni Pep Guardiola o na ti kuro ninu ko so o ma fe fi won die ani ko je sin kan meji to ma fe fi won die ni pe oluko ni o ti fi ton awon ololufe iko Manchester ti o ti fi ton won lenu pe winning so nkan to awon ololufe no je ma fi ma reti ni Enzo Maresca oluko ni to dan ari nkan to se pelu ko iko Chelsea ni odun to koja lo o ko won gba idije kan to ni se pelu club world cup ati awon aseye okokan na to se nbe so o se denu ko yin so pressure e le fe wa lori nitori pe oluko ni to wa nbe tele ninu ti Crystal Palace e mo pe won na ti pa oluko ni oluko ni tutun na ni o wa lodo ti won na o no se se ma tun le to ni pe okay awon agbabolu ba wo la fe lu ṣugbọn nkan to wa nbe ni pe awon agbabolu ni ma fe ma gbianju ati ma sise agbara won dada ko oluko ni le mu won kon le ba wo first team kon le ba wo first 11 to for en ti oluko ni ba ti gbe se wo te pe ko perform fun dada ko si o ma joko ni so an iko Crystal Palace won pelu awon kan te pe won ma fe duro ti awon to je bi big team iyen ninu legacy won ma fe duro ti won lohun dada to koni yam na ti ki fe so to ba fe ku si bi omi ṣugbọn ti ko Manchester City ton ba tu ala nkan to sele si won koju ko Bournemouth lopin ose emi pe Crystal Palace yato si ko Bournemouth o yato gidigbe Crystal Palace Brazil experience that I know the league legacy and he come Manchester City one man need that my mix from pay on my double lower that's away in your door why one that you communicate but long my double lower why do so keep passes in your coma local the my daughter one dada in continue help Gadio and time metal and top about but see one tick Benny Allen in band touching the first nine and my man babble that the book will send all the scoreboard but Allen today all but one and new in contact getting for any result in it so two on my double come Manchester City to talk about Philly right man locate Allen the dada ni owaju yin akude dede le fe wa nbe ba oluko nenzu ma eske min gbagbo nuna pelu awon ase yoro kan to ti se ninu ko Chelsea nipo ninu ko Manchester City o si le ku won perform de sugbon ki awon lolufe ko won limit expectation won lo yo oluko ni yi so ki se pe ba gbagbo nkan to ba ti mu wa sa yi kon gba be fun ni so pressure o ko ngo gan ko je your pressure ku lo ayin pe a fe lo gba fe se won se a ko fe lo gba ni do ewe non lo so ton ba yo mimu o si fi sugbon won budo make sure pe awon dabo bowo le won dada ati owo waju yin pe convince make sure pe awon mi awon yen dada.
4: Sporting Clever. Iko Crystal Palace. Lẹ́yìn tí olùkọ́ ni Oliver Glasner lọ ní sáà tó kọjá. Wọ́n ti wọ́n fi bẹ́ẹ̀ pàdánù àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ní kìmí dáadáa nínú ọkọ̀ yìí. Bóyá lẹ́yìn ìlàkọ́à tó lọ lẹ́lẹ̀ pé ní ẹni tó ní kìmí jù tó finú ọkọ̀ yìí sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ sì ń lọ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Jan Philippe Mateta bóyá yóò lọ ni àbí ò ní lọ. Wọ́n ló gbé Iko Crystal Palace lọ ilé-ẹjọ́ bó ṣe jẹ́ bóyá ikọ́ ọmọkùnrin ti ní ìfarapa lásìkò tá a wà yìí. Ṣùgbọ́n ikọ̀ Nottingham Forest níbi tí olùkọ́ni Oliver Glasner wà wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ agbábọ́ọ̀lù wọn lọ́wọ́ ẹ̀yìn wípé àwọn fẹ́ gbé ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè ikudo ó dàbí pé Ecuador ni àbí nǹkan Munoz wọ́n sọ̀rọ̀ nípa wípé àwọn fẹ́ gbé Colombia ni Yas Colombia ni Munoz wọ́n sọ̀rọ̀ pa àwọn fẹ́ gbé Munoz. Ọ̀rọ̀ sì ń lọ lọ́wọ́ náà ikọ̀ Liverpool náà kó lọ ní bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn bí abí ìjẹta gan ni àbọ̀jọ́ Monday ni wọ́n kó £50 million lọ bá wọn wípé àwọn fẹ́ gbé Ismail Assar. Àwọn agbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan fẹ́ finú kọ ilé wọn bẹ̀rẹ̀ dáadáa mú wo fẹsẹ̀ wọn sẹ́ mú jókòó fẹsẹ̀ wọn sẹ́ àwọn àtikọ̀ Everton wọn gbá nǹkan kan but still Man City náà ní fẹsẹ̀ wọn sẹ́ tàn gbá sẹ́yìn Gueye lolùkọ́ ni Enzo Maresca lo midfield lo fi play DM Magueye lo play DM nínú fẹsẹ̀ wọn sẹ́yìn ó gbá bọ́ọ̀lù náà gbìyànjú agbára ẹ̀ kò ló ní kó Riley sí two sí left back tó ti máa ń play ó lù sí midfield olùkọ́ ni Maresca náà jọ bí ẹni tó ti get ibi ẹrin àwọn player yìí.
5: Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé a ò lè expect irú ikọ̀ bí kọ́ Man City yẹn tí olùkọ́ ni Pep Guardiola ti kú tí mi ò bá fẹ́ ṣe àṣìṣe yóò ti fẹ́ tó bóyá bí ọdún bíi méje sí mélòó kan tó olùkọ́ ni Pep Guardiola lónìí kọ́ Man City tó jẹ́ pé lò ká wá fi olùkọ́ ni tó ti lo bí ọdún bíi mẹ́fà jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú ọkọ̀ kan ká fi ìṣọwọ́ darí rẹ̀ kó wá kúrò níbẹ̀ ká mọ wá expect olùkọ́ ni tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbaṣẹ́ láàrin bí ọjọ́ bíi méjì mẹ́ta kan ká mọ sọ pé kó máa bá irú fìtì yẹn yóò le díẹ̀ èmi kọ́ lè sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí tó bá jẹ́ pé ìbẹ̀rù Man City jẹ́ bíi mẹ́wàá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olùkọ́ ni Pep Guardiola tó lọ yìí ó ti já bíi mẹ́ta sí mẹ́rin kú ńbẹ̀ wọ́n ti dọ́nari team èyí tó bá mú wá lókù lóòótọ́ ẹ wòye irúfẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù tó kúrò nùkọ̀ àìsí ń bẹ̀rù ojú ní sáà tó kọjá ó fa àwọn fìtínà kan fúnnu tíìmù yẹn dẹ́gbó pẹ́ ká tó gẹ́ẹ̀tì bí ara yẹn látara injury tó ọmọkùnrin ni náà nísìnyí báyìí ọmọkùnrin ti kúrò ńbẹ Benard Oliver ti kúrò ńbẹ Mamushi ti kúrò ńbẹ lóòótọ́ wọ́n sì gbé àwọn míì síbẹ̀.
4: Ayu Buhari ti dé ọ̀dọ́mọdé agbábọ́ọ̀lù tó ta.
5: Ẹ mọ̀ gbọ́ ìyẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ ni nǹkan tó bá fún wa ní òjẹ̀ ká mọ irúfẹ́ nǹkan tó kó ṣe nǹkan tó ń gbá bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbábọ́ọ̀lù yẹn gbé ayù burúkú ń bẹ lẹ́sẹ̀ rẹ̀ tó ti ń bọ̀ tó dẹ̀ dídí tíìmù ti ń yípo so nǹkan tó bá fún wa látọ̀gbà ó dàbí pé iná burúkú ó ń bẹ ní ẹsẹ̀ àwọn ti jàní rẹ̀ jìnnà yìí náà gbogbo wọn ti kúrò nù kọ́ yẹn ó ní sọ olùkọ́ ni yìí yóò ṣe máa wọ́gbọ̀n mí dà sínú tíìmù yẹn ká má bọ̀ lórí ikọ̀ cp yẹn Crystal Palace yìí Crystal Palace ti ní issue in tó fà tó olùkọ́ ni tí agbábọ́ọ̀lù Mateta yìí fi ń pariwo ni pé nígbà tá a ti rí oríje ìbẹ̀rẹ̀ ṣe é sì mọ̀nù kọ́ yẹn tó jẹ́ rí pé wọ́n gbé they are doing fine níbi tí wọ́n lọ ó ń gbúrò olùsẹ̀ náà ó rí pé ó ń ṣe dáadáa púpọ̀ ni wọ́n ná lẹ́fídẹ́ǹsì sá òun dẹ̀ ti dàgbà kò rí pé kankan láti lọ lótọ́tọ́ sáà tó kọjá náà ìyìn táwọn èèyàn òrùpá lè ṣe ọwọ́ dìlìfà kọ́ọ̀pù àwọn náà tàbí wọ́n ṣì gbà kọ́ọ̀pù bóyá bíi méjì ní sáà tó rí kọjá mo rò pé ìyẹn náà ṣì tó ń bọ̀ ọmọkùnrin expectation ẹ̀ ti ń háì láti pé jẹ́ kúrò ní inú ọkọ̀ ibọ̀ lábẹ́ bó ti wulẹ̀ kó kéré mọ èmi rò pé ọpọ́n tí Crystal Palace ta kojú Everton mi rò pé ọpọ́n kankan wà níbẹ̀ tó wù tó rí gbogbo ayò yẹn ó ní mo wù kò sọ lórí ẹ̀ ká mọ apọ̀ lórí ikọ̀ Man City yìí fífi mọ́ lóríṣiríṣi èèyàn káàkiri fìtínà ni ó jẹ fún wọn
3: Fiji na ni madam n gbe ade I don't play blocking for I don't play central defense am gbe say you blocking for
4: n to fi bere n gba to am be 7 years old ni
3: se se wa wa no for 14 years be se 21 years ni nkan bi odun bi bi pele meta o bere okay lo to la gbo gbe do gba de be la teyin ki le ti chesu am gbe seyin gba tan ni tan ni pe nje yin kan da pada seyin kan lo mo play kan lo mo play si two am gbo lo mo play central defense so awon ko mo te bi ko lo be yen mo ele fogbonba so mo te ba ra awon te ba ri awon player kan wa la ma de okay nisi bayi ko ma play boya bi liverpool ko ma play arsenal ko bebe yo se fa o bo ba mo yo ko do lo ran fe ru awon ya ture yen te le play seyin te le play sare fi di so la be bo ti go okere mo o le mo po ni mi ri ko ma si gege bi en to de sun lale
4: ra fambali
6: atokun
4: league orile de france ifese won se wa le ni laarin ko Paris Saint-Germain atawon ati ko egbe agba ball lila lose to koja o ye o funny laarin ko PSG ati ko Rennes ami ayu meji meji ni ifese won se yan Paris won ti fi aje PSG meji sodo lowo tele ko to di pe PSG pada wa latin lati wa bori ifese won se yan ifese won se akoko ton fi shi de sa ninu dije super cup ni koju ko Aston Villa won bori ifese won se yan pelu agidi na le fe pe lẹ́yìn yẹn wọ́n kojú ikọ̀ lens nínú kọ́pù wọn lórílẹ̀ èdè france ikọ̀ Paris Saint-Germain padà nù ní ọjọ́ sunday wọ́n draw against Rennes now lẹ́ni kojú ikọ̀ lila ṣé ká gbà pé olùkọ́ ni Luis Enrique mọ̀ọ́mọ̀ máa ń sẹ́ẹ̀tì àwọn players ẹ̀lẹ́ àbí ikọ̀ ẹ̀lẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ lọ́nà tí ò da torí bẹ́ẹ̀ ṣe láti last two season lélẹ̀ tán padà wọn fi gba champions league láti bẹ̀rẹ̀ lọ́nà tí ò da tán kàn dé máa padà bára wọn ní wájú abokan man take time to yi fese won se tawon player PSG man gba ati pe kini ka reti ninu fese won se ale
6: ala ko na ni oyibe te ko be lori ti oluko ni won yin emi pe ogbon ni oluko ni yin da en to ba wo ni sa to koja lo nkan to mu ki ko Paris Saint-Germain ko ma se dada ju ninu nkan to ni se pelu idije UEFA Champions League ko jun po invest won agba bolu e dada to ba ti ni se pelu league arun won je tu ri don yen ru dada pe o kini e favor won ninu league 1 pe ifese won se e ba postpone le to ya ni Champions League e mo pe ko ta focus le lori de PSG ni ko je la le so pe ikoko to se gbogi lati die lati inu dije French league one to pe won represent won and aje we performance dada won se dada ninu nkan to ni se pelu UEFA Champions League sugbon won to wa wa nu league won yi le mi pe won gora won ju won gora won gan igba ti sa fe ko be ni igba ti league won fe ko be ni sa to koja lo e ma pe ko le ikọ PSG won o fi be se dada ninu league won emi won ma padanu emi won ma to mi agidi no fin boyo won fe se won se ko ju pe tori oluko ni o n bet won agba ball to je bi kankankan fun won so won to be won to nje bi awon small team yo ye ke ti mo pe time yin na lo ma le fun ni chance gege bi ko ti mo fi ma book Atletico Madrid awon time ko ma wa te pe Barcelona ti Real Madrid won ma ko ni blackout te pe won ni mo ko awon meji won ni mo ko to nse mo time yen ni e fun lati le sare utilize chance yin pe okay igba baye je ka ran sare overshadow ka sare bo si okay won so ninu dj french league won ati mo pe iko Paris Saint-Germain leyin odun 2021 ti iko re iko lens to gba kein iko Paris Saint-Germain lo ti gba bo
4: lati bi
6: lens no ni to gba nu ni odun 2021 iye French League One check e ko iko Paris Saint-Germain lo tin gba ekokon la mai pe bi akokon o ma ko la won laarin to pe ko ma gba kini labi ni sa meji don to koja lo e me pe connection lo tin lo n duro ti won ati ko lili na won lohun lo je kan to pe won duro ti iko Paris Saint-Germain dada nunu league French League One won ni odo ti beyin be nkan temi ko mo pe ife so won sa ko na ko gba yin
4: to ti ma lo gba last 2021
6: okay lead so I mean ilili no won lo pelu ko te pe won fe duro ti won ju gan ninu nkan to ni se pelu league French League One yin awon olympic lyon ma se nkan kan beyin awon yen awon mo mi po yen ti fe ma di ogun ana awon monaco nkan kan beyin so iko temi ko pe iko Paris Saint-Germain won ese bere ni won ese bere league ni so ati le so pe boya ati le so pe boya nkan bayin pe boya won le perform dada ṣùgbọ́n nǹkan tí mi kọ́ ni tí mo nígbàgbọ́ ni pé ká watch at fúkọ̀ Paris Saint-Germain nínú ìdíje Champions League lẹ́ẹ̀kan sí pẹ̀lú tó lùkọ́ ní ìṣeṣe ó nígbàgbọ́ nínú kó máa bẹ́ẹ̀ àwọn agbábọ̀ nìyẹn fún league ju pé kó máa bẹ́ẹ̀ wọn fún nǹkan tó ń ṣe pẹ̀lú ìdíje UEFA Champions League lọ́jọ́ nǹkan tí mo kọ́ pé ní àṣálẹ̀ tó ní ó ti wà kéré tán ikọ̀ Paris Saint-Germain ó máa borí ikọ̀ league ikọ̀ líla ìpínlẹ̀ àmàyò méjì sí odò láṣálẹ̀ tó ní.
4: Lati boya bi lati bi odun meji la nisin abi ju be lo at least lati sa 2012 2013 and that's 13 years ago ki ma se ma ti mi rightly Paris Saint-Germain nati ko meji mi lo ti gba league won lorile de France
5: ayo kan kan de ni
4: Monaco gba kan 2016 eleli gba kan 2021 PSG lo ba gbo eto ku e won awon namo yen na awon namo league won lo ilede Germany na ma gbinu ale ni Sporting Clever sugba ko to di pe league won ko to di ba lo sinu league won lo ilede Germany oyin kan temi lowo bayi onjo bi eni wi pe ajo NFF awon to wa ni di sakoso NFF awon interim body ti won fi sibe bayi won ti kede enikan ti o je COO fun league wa lo ilede Nigeria yen DJ NPFL Dr. Ayo Abdulrahman ona ni oruko eni ti o njo bi eni wi ko ma je COO league ilede Nigeria a ma reti ki awon kini ohun ko jade lati awon bi to ti nikimi dada sugbo bi to ti jade na owuwo Ayo Abdulrahman Dr. Ayo Abdulrahman awon ni won je COO tuntun COO tuntun fun ilede NPFL for now lori interim basis a duro lati je kini ohun ko lu jade dada sugbo in to njade niyan Sporting Clever I just saw nipa ifese won se laarin ko Bayern ati ko Stuttgart league won sese ma bere lose ni ni orilede Germany Bayern ma bere league won oluko ni Vincent Kompany odun meji akoko ninu iko yi o ti gba league won orilede Germany o de njo bi eni wi pe iko Bayern won ran bayi in ti won gbele lori nisa yi ni pe ko lo gba idije UEFA Champions League at least o ti se to pelu awon agba bolu to ni nle e wo ni e duro
5: okay
4: e wo ni wo bi wipe oluko ni Vincent Kompany ohun na ma nilo lati adopting ti oluko ni Zerike to nse lorilede France lati ma ko awon agba bolu o jo bi eni wipe omo eru lo po meun lati ma ko awon agba bolu joko ko na wa ma se kini e bayen Champions League ko ma lu awon Zerike Champions League tori Dembele boye wa Dembele oni play verse won se ni bayen won fun ni rest ko lo semi se ko na ma rest awon Zerike na won lise nkan kan ko ba mo pe won fe gba Champions League again abosi le ma se pelu approach ta won Madrid nkan kan lo
5: odun sele ni pe ko le mo runu ye pe boya ko mo rest won because to ba rest won se ri tempo ti eyan bi ngba league sometimes won ma bi kun intensity no lo fi gba Champions League o ya tempo yen ya do si ra won lo to like PSG like Bayern Munich ni won o mi ro pe player won kan wa fun won ti o ba se pe ekan ta lo so se kwakwa to pe won o ni gba to taku kale si bayan do fi jipe o na wo gbon league yokan da lati gba ye ko to taku se ba jan ri Dortmund ati bayan mo je ti won jo taku nbo ba ya o e kan
4: Dortmund o ko sun ni
3: pe Dortmund ni yo mo yo ba ni bayan mo yo ba mo se bi 9 point le won lo yoga se ba yin le
4: se ba yo bere
3: ti bayi se jo won se 2.9 ara yin wa to ba dologun o 9 point bayi so awon ye o fi be ni payo lodo won sugbon gbigbe osun won bi pe ki bayan mo je ko lu ko ni visa company ko lo re gba ps ko lo re gba champions league yen champions league o ti se fowo so abeni gangan at least akoko draft of 16 ka to le so keke gbe le ko gba league boya mo gba champions league so akoko draft of 16 na se
4: oda
3: e gbele body la to mo sugbon ati sugar ti yen emi ori pa nbe o ko si pa nbe o boya awon mo ogbon ba le ri nkan mi bi over 2 over 3 gangan
4: yen se so we do mi e ja lo jo jadare ago mejo lawo la so we do wo bebe so we do wo la ago marun ro le friday e ja sumo jo jakade clever lawo me ti gba champions league boda won logugo temi nlo to emi ti re ti gba champions league e je nlo jo jakinde na boya ma so fun yen ku kale

0: Eka bo pada lati Georgia. Again na le ngbo lowo ni kan ni aderin kosho no 36 FM 94.9 Laughter House. Lori oke tinte Premier and Mokola Ibadan. Nibe ni kan ni aderin kosho no 36 FM 94.9 nibe lo wa. Laarin iseju kan ati Clever ati Raf. Laarin iseju kan. Eri Champions League draw lanu. Tani draw eleju tani ibi to wa. Awon matches to ni te o gba. Eni yi o si ona wa ninu awon to je big team.
1: Ah. Now, according to you, Manchester City, ni. Che no, to the big team.
0: No, to the big team.
1: You come Manchester City.
0: Man City,
1: yeah. Whatever we want, Man City, Makuju, Makuju, Copa, Saint German, Makuju, Barcelona, Makuju, Sporting City, Makuju, Porto, Napoli, Leipzig.
0: So Man City, le insha mu gbe en to le ju.
1: Le no ma mu ko Manchester United.
0: Mo gbo yin ma o.
1: And based on form ti ko Manchester City wa.
0: Mo gbo yin se ti analyze Champions League ni sin mo kan fe. Mo fe mu ohun yin dani ni. Sporting Clever.
2: Ti eni to wa ni bi to.
0: Ni ma o to yes. Ti to le ju.
2: Ah. Mo le fala si boya iko Barcelona.
0: Iko Barcelona lo le ju. Ah, Raf Fambali.
1: Atokun.
0: Ki le se iko Saban to sese de.
1: Ah, koko jade ko akon ni. Owo en to ma mu je patapata bayi lo bo si igbe mi pe team yo na le shock only shock anybody this Saturday e to ba ti bia ni o se odun 2019 or 2021 ti kokon wa to shock ko yo ma je pe lemi kan so
0: do Slavia Prague
1: eh ni le won so ko be le o le fe sele e to ba je obodo limit na ni sa to koja e ma yin ko ti obodo limit so to no perform so o le shock as na o le shock ko bas na ko sense o le shock
0: o da mo ti bo yin
3: mi ma won se ni mo da duro ọ̀rọ̀ mi ń dàpọ̀ alọ́ngbà kò jẹ́ jẹ́ ní tútù bọ́dà kò jẹ́ dá àìnà tó gbé tí

0: ara se kolo
1: kolo won sa mi ko ma sa saku sa be kini ta se ti oda make up eleki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
0: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sa ni ori bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yan je pe mo kete kete
1: o pari o e ba leyan ni sogo mo en ti ogba go ni je o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
0: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
1: agbo were si wa won mo pe npade yin loni ni.
2: This skit was performed by Usain.
3: 32 FM 94.9.
4: It's Aladdin the Dangerous.

0: lugbe agbalagba kan ba wa nibi clever mi tan yin na inu re mi dun iwo mi gbo ni inu re mi dun agbalagba ni o abi agbalagba lore abi anu re se mi eyin ko yi won rati lugbe ai sori ri aye daye o wa yo
1: nigba wo tu niyan se ki lo je ko gbugbu awon gbugbu awon okete ti yin ke bi ma to si ona tonun tonun leleri yin ma nwa gbugbu awon ngba kan gbugbu ta so ni si bi 788 yen pe ko se to ri yin gba yen le re yan
0: ko je o eyan ni an fi amo pe agbalagba o toro loni mi me se agbalagba uya
1: ti e ma gbo gbugbu to te se nisin te so pe ti se ta ba wo gbo awon ogbologbon kan nisin ni kan tan ti se bi 50 years ago awon eyan si nri gbugbu oro ti yin gbugbu e la lo wa a ori yin nbe
0: ni ile yibo bo ni yan ba de ile yibo loni ere mi wa ni ilu ojuku
1: lodo ojuku
0: be ni tori lugba ogun biafra emi ni mo la ba ojuku soro pe ojuku o dede mi rawo
1: se pele pele o
0: se pele pele n ba tun yan ogun le ojuku de gbo si mi lenu a ti gba un ni oba ile yibo on fi mi joyi edu mefo of Ibo land
1: edu mefo of Ibo land
0: odu mefo yibo ba wa lule me gbodo so tun mo oye ni
1: orisirisi oye lesa
0: edu mefo of Ibo land of Anambra ibe na ti ko mi ni ede Anambra laarin ojo mefa na fi ko mi ni ede Anambra
1: ojo mefa pele
0: ojo mefa na fi ko mi ni ede Anambra
1: kai kai kai
0: ojo ku oju oju ku wa soro kan lojohun I obure men of brilliant I ye ni ni pe mo brilliant I obume ni amo brina
1: come a day
0: ojuku lo so oni ba je yibo ba wa lule ma lo soju opo facebook 32 fm 90 tesi facebook revenue 32 fm 949 feyin e tesi bebe ni oro fe jabo lale itan yin gbori iya gbo lori eto
1: se pele pele o
0: tori mo fe tu iyan asiri kan lupa ile yoruba o je pe se ni mo nipa re afemi kini mo joko o ma lo soju opo facebook 32 fm 949 feyin e
1: e mo bo loju opo facebook wa 32 fm 949 ibadan 32 fm 949 feyin e
0: laughter house lawa
1: loju opo facebook wa te ba tin wole sibe e comment ke share ke ba ni like e kavara adewale rapture won ki wa
0: ke ki baba re wa faru
1: won ni ki mo ki omo gegere tu wa legbe mi o
0: se gafaru lo so be
1: won ni ki mo ki
0: gafaru wa light and life mo fi jo mo wale aye mo fi bura mo fi kaaba ati madina mo fi bura
1: se lo
0: ni mo fi le aye madam kilo ko bo giga
1: ali
0: mo fi le aye ali bura mo ba ri o ni bikini amala fesi lola bi ge wedu ba wolu o mo fi kaaba bura fun wo jeri
1: bi ge wedu soke ni
0: ige wedu bibi re toki ado la wolu o lola je ka ko be ti re wa wa mo pe oniyan du oniyan lo
1: pele pele o
0: tori agbara wa mo mi ko lola ni ma se magic kan mo ti ko loro ojuku mo ti kuro bi mo se ko yibo oni ba fe dan mi wo lale iwo ba je ogidi yibo e se pe ka so pe eyan bayi ni ke pe ki wa lase kan ma pe pe ayi ka tin ni
1: iwo to gbo gidi yibo ko ma pe
0: ogidi yibo ka wa jo tanka ka se kedu oduma obregede e fun me na vardi bon 32 for do for ma fa 32 for 949 oburo mo na facebook oduma na facebook ye ni pe mo mi te mo yan yibo wa lule ka lo soju opo facebook oduma na ya facebook 32 fm 949 feyin e bro mara ko no figure ge fulu fe be so ma na ke bubu be ye ni pe kan comment kan share iwo ba gbo gidi yibo ni o mo fi olorun bi o ma wa fori ko lori eto lale
1: yibo bo se yibo delta abi yibo anambra abi yibo port harcourt ewo ni e gbo
0: nbe yibo port harcourt anambra yibo enu mi je ni
1: mo fe
0: odun mebu ayibo odun mebu ayibo folu pe sida omo no pada chineke for free get you again ye ni pe mo fi olorun be o
1: de ma wo be
0: ye ni pe mo fi olorun be o budu e ma chineke bo fudu e so fi e be for a ring phone e bo fun that our hello met wife kedu oduma finish mo te ma yan yi bo ba wa lu lele ti o gba temi ori radio ni mo wa bodu loruko gba temi so wa nibe mo fe kan wo nkan kan lori radio loni temi gba temi mo fe boya wa nibe bodu be e follow me abu
1: hello
0: olu bi aya
1: hello
0: ina joyesu loni
2: ke
0: ya kuro kuro o gbo yibo
1: e je kan ba yin soro e da mo lo e se yibo leyin ni
0: enu bi mi lowo
1: won ni yibo le nso yen
0: Kedu adu eme fwa Efo yon bana chineke fwa media For Ibo Holy imo fadi nka for call Iye ni nikpe Iwo ba je Ibo Oba walu li oba migwa Eh sekwe pa yon lakbele Ibo abi yon la yon Ibo lale Ninu oja lodo yon bemi yo Me feru Ibo ni yo Oba je po O gidi Ole jolok pa kolon Opo ti la chache wopo lu yon Ibo Tore yon ila jolok pa Ibo na efe Look, ma ba ti post ri on lo tori omo yibo edumo agbo odun ma chineke chineke chineke o edumo re ni e se won ni seku se o je pe o ti la ki yibo mo le ninu oja o me fe yi ma se pele o
1: hello
0: o gidi yibo
1: oya
0: mo ya mo fi awole
1: e mo ga e nisu ara yoke ni pe yo ta lo ma so re pele tin pe o hello
3: Chinedu,
1: speed. Ebe won ni Chinedu lo nsoro.
0: Iye o le ni.
1: Ah, e ni suru e me to je.
3: Chinedu la speed.
1: Won ni Chinedu. Oya e ja won lo.
0: Se o ko ya. Eh, se won ye ke fi wole yibo re ni.
3: Eyi yibo.
1: Se go won
3: ba yibo.
1: Won ba yin soro e da mo lo.
0: Adu e fa ma du e bo yibo. So ki me.
3: Ah. Oye yibo.
0: Ah. O gini.
1: Ogini ke.
0: Look out for my Igbo for Ibadan for Agbeni I do for my video for Queen Cinema for Bume Echigi and a clever for spoil Igbo see for Lafibi you ni pe mo yo won mi kuro ninu osu
1: oda
0: iwo ba je Igbo boya ka pe number kale kan ko kale
1: oda baba ti de lati oju oja e mo pe yin de ba je Igbo igba kan wa wusa ni en ba soro ni si ba Igbo lo tuku ti e fe ba soro
0: mo fe kan mo pe for do fe ma na Igbo for people network for 32 fm 94 fe yin for bomba omokola hill for vibon na ya gava with the talk what am I for ceo
1: koburu
0: am for ceo mo ti daruko pe ceo
1: oda e ja de oju oja na ka lo re gbe polo bi melo kan baba ti a ba pada de amu yogun mi o ti lapere e to wo wa lori phone yin o ya mo po jise fun yin osu kejo lati fe pari o lati fe bo sinu osu baba ba be se lo ti o gbo nkan fi rorun ju tata yin ba lo e fo kara yin bale koni si soro e ku kale
4: Ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gbo 32 FM
6: 32 FM 94.9

0: lati ojo oja eto panure na le ngbo lati kan ade ni po isona 32 FM 94.9 ni ori oke tente mokola ni lubadan irin laughter house emi eko eko na ni be pe n fe yin e o lo be pe 32 FM na ko se iti oje e parun to ne so fun pe won ni en to ba gbo yibo daada ti se awon yibo owo nu
1: e se yan yibo boya o yan yibo lale o
0: inu edo edo yibo gangan lon lon lon inu e gangan
1: o buruku meni e fu ha yibo strength flames
0: mo ka la yibo gangan bo boya te so inu isin ba yibo ya lede won boya to ni to je su
1: bo
0: ko to ni pe amo lo mo ni pe yin yin ni keni le ba se mi adugba adugba ko kun lo ogbe yin de mo ran wa lowo ni jo mejo mejo lati bada ti bere to ti ti lo pe e de fi ba kan so fun wa ri pe o ti reyin be lati ori alagba subatek atija ti mu yin ko ni nira o ni de ni ana lagbara olo bakan na ma baba tun de du e se gidi gan ni o e ku adu ti gbogbo gba wa ni ka fun yan lowo wa tu fowo sa wa na la ko ta to fi ube na ni subatek na se mo nse
1: subatek
0: wa nikan ka kiri gbogbo le ye ko fe se nti so pe ohun irowo subatek tabi tunde duwu afen to ba je pe boya kini ohun bo si asiko pe a tu wa ki iya wa mama fagboro awon ni o ko bitibiti ticket ile to tun wa fa won eyan fun amala fest ti de ba ri oju opo wa e ri ba ti bi ku ola na la se amala fest
1: beni
0: ni ru kisho klo gbo eyin to je pe ti ra ticket ni o aten to lori eto igbugbo awon ta fun ni ticket lo fe na ti a wa gba baba ni gaga baba de lo ya ni to pon ba ticket kan to gbogbo ele wa ni record won ti ha ati ha gbogbo etan lenu odo an baba security on kalu ti agba meji to ku won ti wa gba ran leyi so a je ni keni ni ticket abi nkan kan won to ba de be wa wa pelu omo lu abi re lola ticket eyo kan fe ni kan
1: ni kan ni mo ko le kona dani
0: awo to ba le mo mo wa
1: mo ya
0: mo kekere to je pe ele gbe kale nle to ni lo itoju yin be abi omo odun kan omo osu mefa omo odun kan bo ban bi omo odun bi mewa da wa di pe enikan ni o dide fun lori aga ko mo lo di gumi gun o ticket eyo kan fe nikan oni ke wa mo mo lo abi yin wa ti ba je jamala o ka gidi dudu boya fun ni o gbo be to ba wo nbe nbe
1: pelu eran o ba ladu barika
0: ni badan adugbo lo gbe ti eran wa lowo o te ni ka fa awon ti ka tan to fun alugbogbo e
1: patapata ye fashion ro aladu barok aladu barika
0: agbara olohun
1: omo mi gidi ni
0: oh eh kile tara yin ko ba le bayi gbogbo eyan lo mo yin
1: binu binu ba wa bi mi lori eto lale ma tu yi loruko yeye fashion ro o ma fun yan niyan lo ma daran si lorun
0: ehe
1: omo mi ni
0: ah balapa
1: o ma
0: ni wo
1: ma ko grandma tori ko ti mi wo lesi
0: lo
1: fi mi pe grandma ojo wo na bi omo dun melo ni fashion
0: ehe olomo
1: bi tori pe lo ra re ni lokulo
0: ehe
1: mo re se mi loruko re binu ba tu wa bi mi lori eto lale ma wa yeye fashion ro o loruko re o meji so pe mo so be o mo le so pe loruko re o lugbo ba tun de be ni lola wa tun fun olowo fi awo ko pada sule meji so be meri ko abere mi ka o aha
0: abere abere le be be ba o du e fe gbo oko o
1: me so meji so be o meji fun mi
0: ni wa e
1: sugbon ba iki mi daran loruko hun ma da e de sun a sele lagbara olorun eledumore owo ni tan lowo re
0: yibi sajo
1: o ni fi aisan lugba lagbara olorun eledumore olorun atubo amunu re dun ebi ale ni pon ojo ale re wa ni dira darada lagbara olorun eledumore oni ya lalubarika ni uya jeyeye ohun lo fi mo yo niyan lugbo wa ni kekere ohun ko le gbagbe mi re ni
0: ah
1: o di stage kan lugbo fe se wa e ki mo den wa yeye re ye sowo lowo mi ki abo owo okoko mi okole lowo yeye fashion ro aye re ni dibaje
0: ami o
1: aye olagbara olorun ile
0: se ri gbugbo awon ti e mo so yi to e ko ba wo oro enu yin ni won le ma se nkankan
1: yeye fashion ro
0: sugba awon ke ma wo pe
1: emi ati baba re ejo soso ma lo lo le kanu ni
0: e ba ro ye ri pe e ri pe
1: gbugbo kan a ro pe be so ba teki
0: eri today do won gba wa o gete ko
1: won today do wu emi ni mo pase fun e gbodo wa sori eto mo
0: so dan eleyan lo ele gbogbo eyan lo
1: so ba teki from January to December le support lori eto
0: be
1: lagbara olorun eledumore o ni wowo ti
0: ami o
1: lagbara olorun gege bi ise re aye o lagbara olorun
0: ami o
1: ayibo se
0: eti eh
1: so thank you
0: 0005549 0005549 tabi 0809079049 0809079049 fun wa ta wa ni le okiri tabi lojopo WhatsApp de ba be lo WhatsApp +23490 62949.
2: O se yebo lule abi.
0: Hello.
1: Kedu.
0: Hello.
3: Good evening, sir.
1: Ah, Kedu.
3: Eh. O dem ma.
2: Iye le gbo yi bo.
1: E suru e ma ba won soro lo.
3: About the matter of Kedu ma ra fun for the ticket
0: today.
2: Se yebo lo so.
3: Open my praise, Ureme. Call me from Malakia.
2: So English, you know, King Koko Uba, ya Ibu Ngu, so, ya Kimi Wu.
3: My name is Brazy. Brazy Ureme, from Malakia.
0: Okay. Same old, is it got
3: Tibani? I've been listening. I never have collect ticket, too.
2: Ticket, we don't finish. Oh, bro, my wife, I like ticket,
0: you finish. So, we know, man, pa,
2: so, get ticket here, I get ticket, you know, you too.
0: Gbogbo awon
2: lo fe gba ticket ofe
0: no won ni ticket awon gbogbo awon o wa gba awon to de wa lenu ona so pe gbogbo e ni ti gba o so mi o mo
1: eh o fe gba ticket
0: ticket ko si ticket mo ko ticket mo o
2: yo fe gba ticket ra je ticket mi oni ba gbo yibo se yibo gan lo so lenu ni ni yibo fake.
3: Hello
0: sir.
2: Se yibo ni o ni.
3: Hello, hello.
0: O le je yibo ni won te tu gbo Yoruba die.
2: Oni ri soro awon re
0: lo. Hello, ndewo.
3: Hello, Ebuto.
0: Oh.
3: Odi gi nzo lati tabati.
0: Oh yeah.
2: O ya kini?
3: Eh, to do ni o ti pin ticket ni. Ore mi na lo gba temi na je ta.
0: So bi yin.
3: Wa be bi. E jo time wo ni ma be.
2: Chase la
0: yo be o wa lara ticket yen te ba kiesi sugbon to ba je pe wa kiesi boya e ti ri boya ran yan wa gba ni yo be event yo be lati ago mokala.
3: Okay.
0: Ayo ago ma ba ti gbogbo gbangan yen gbogbo e to ti to ba lata le bayi mo wa pete ago mokala gbogbo go di bere to ti ma lo bla bla abi get here
3: o di yen
0: awa be da go kan awa be da go kan meji meta merin
3: olohun fun wa
0: asewa asewa. Mm. Obe be no le je pe won o kiesi lodo titi
2: won. Ah so wa je gege bi yibo mo yi ki
0: eni ba gbo yibo. Ru se bi e ma gbo bi e ba tin tojo lokun, la tin tojo ara eni o le je pe amon le ma ri ori ofe ati pe mo na bi pe ara yin ko baale pa pa de n se yi o poju. Hello.
2: Kedu.
4: Hello.
0: Hello.
2: Mo di aleti ko
0: ba la ba ejo dro lo en to ba ni ori ofe ati mo wa lojo bo Facebook e ri pe ni je la gbe nkan bo ti olodun ti jalogun brain to bo ejo dro lo brain to mo jare ejo ejo edakun je ba ti pe wa eje ka ma ye ba die ni bi ti ati mo gbo feedback kini yan wo ni ti wa lo edakun ejo. Hello.
3: Hello sir.
0: Sir Kedu.
3: Mr. Babatunde Aja ni lo npe lati Igbagi.
0: Okay.
3: Ejo mo debe yen ni irole yin won lo ti fun enikan pe nikan ti wa loruko mi mi o de ma mi o mo nto run ri
2: lati do wo lati fun ni ticket n sese mi bo ni
0: ojo ta ni ke wa ino wa lojo yen ojo tele ma wa e wa
2: any Monday abi e se Monday ni so fun wa
3: o lo ti mo pe oro program
2: aha so ati council gbogbo
0: e jade
2: e mo ba soro ticket mo ijo nitori olorun
0: ta ba so nkan fun yin ojo yen ni ke mo wa nigba te so pe e wa Monday a de ti gbo a ti ko le mo ko beyin se npa wa se ngbo yin inu ni kan le mo e mo inu demi ni kan mo mi mo nu yin elomi le deni ti ko lohun ni lagbaja ba ko de my card to poruko yen wa bo la ja fe mo so nkan to sele ni tam ta ba ti jo so nbe wa gba nkan bayi ko si nkan ta fe bi ticket se ah na ni mo ko fun wa ni so bi e ja doju oja jere yin tan pe me ba ti wole tan mo ba yibo te ba le pe wole atawon jo ba ya mo po soro bi kini on be ba ti se ri
2: e ku kale na
5: o di ba fi beru we ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo n gba ka ti tu e fe
7: 32 fm 94.9
8: books, uniforms, school fees.
9: Hey, mattress?
10: Mommy, please, I want the one I slept on at Auntie Regina's house. Mooka.
9: Say no more.
8: Don't leave sleep out of the back-to-school checklist. Doctors say quality sleep aids better learning. Choose Mooka students' mattresses today.
11: Sleep better, live better, Mooka.
7: Mooka, adding comfort to life since 1959.

0: kawo pada lati oju ojo itunpa nure na le ngo lati kana deni poshuno 32 fm 94.9 ni oyo ketete mokola ni luba de benon la fidi kale si itunpa nure ma binu a on lo lowo bi a se kowe re sile nkan to sele ile boya ka gba igbe bi meji wa bari ibo de ni mo pe wole tori en te bo ta bi pe nisin yi iru nwo ko timoti ni so ni I'm from igbo I'm Ibu from Ebonyi State. Good evening. Wani wa ki wa be egbon kan ti so. Wani Kedu Kodi
1: ni me feru. Hello.
2: Hello.
1: Boya so pe a de pe
2: ni. Hello.
1: Hello.
2: Hello, etale o.
1: Kan se Ibo ni oni.
0: Eni suru.
2: Ibe. Hello, etale o.
1: Etale anda yin lohun.
2: Etale Victoria lo n pe lati alaki o.
1: An se Ibo ni o. Se isba ye be.
2: Ibo ni ni. Ibo. Ule meni so ni mi ni bo mi. Ule meni so ni mi.
1: Eh? Oya ki. Oya.
2: Kedu.
1: Kedu ko ni
2: mi fe.
1: Eh,
2: ira. Ile fe ki ma bo si so si. Ile fe ki so.
1: Oya kokorin yibo. Ile fe kedu odin ma. Ki le bu me fe le bo ye ni.
2: Ile ti ba ti so. Ile fe ki so fun
1: yi. Yo kokorin yibo. Oya.
0: Kokorin yibo bo.
1: Oya.
2: Yibo ti mo ni bo ti mo. Ibu ti ma ya na gboya adama bo sala wo ke obi oma oye la ya nke di so adama
1: bo si mo o church na ti ko simple orin ni orin yibo gangan o ba fe se gbe yawo nile
2: yibo orin bo ni mo ko ni ti ko tan
1: iro ko yi o ba fe se gbe yawo lule yibo me fe
0: olori gbe yawo ojo yibo
1: me fe amaracho ye omi so ni ogwa ati je eran je ni yibo kekeke lo mi so oko re ni yibo olopa loko re o ori
2: yibo ama ibo gangan ni mama imo state ni
1: o wa ibo lo lo fohun jogo
2: lo da we ni no do
1: lo fohun jogo ibadan
2: o we ni
1: o ya
2: ibo ni mo gbe yoruba ni yoruba mo fe
1: me fe yoruba so tun gbo o ti si
0: won ni yoruba la won fe
2: ibo ni ibo le ni
1: fe le ni ibo o fe yoruba ogidi ibo o branpon on ni mo fe ibo o branpon o bro fo fe
0: se ibo anambra le fe ni
1: iye afani eti de ba di la so pe yibo ni ye oni je ko ti la yan
0: lo
1: lali
0: hello
1: kedu hello and that one da bi pe ohun ti iye o ti mu mu ku mu odo yan ge o mu re te ba je o te mu mu ku mu odo ko gba la ba re ja ni o ti mu mu ku
0: ja ni fa ye le ka mu yan ba ya mo po
1: o ya je kan a ba ti ri yibo gbe o da bi pe yan ni yan gan fe serious mo
0: hello
1: simple yibo la so kan so kedu odun ma opura po me fo po
0: mi me je so je ku yo correct na ni
1: ya o rin yibo re ni o ni o ni english ninu lo rin yibo
0: hello
3: hello abole
0: o
1: se yo mi soro
3: o je jo wa ka ja to te wa lo
1: mi papa ki
0: I don't know. E ba ya mo gbo soro gele mo osu to siku ina o to ra moto o to ko le ya mo gbo nbe nbi fun yin lati ji se fun yin
1: je ba se je kan awaye irin aye ara
0: ni ni kere bayi te ba se atokun ya mo gbo nbe nbi ya mo gbo na nbe nbi hello
4: hello
0: hello e mo ka le
4: hello
0: hello
4: afam do kene fun na veme
0: se gbo yibo ti atun so yo
1: ke se kilo ye ke fi bere bo se wole
4: ni afa mu bo ko le ku la ore me
1: laye laye laye
0: me gba yibo ore ti ni
1: yibo fele fele oya yibo ibodo yibo ibodo mi so oya
4: o so mo ye mu state
0: mo ni mu state
4: o mo ye
1: so la wa mu yara o le re o
4: gbe mu lo state mu kebi mu ma kebi mu state re ka mu ma di ma kebi
0: se ti gba
4: o e side kebi
1: ni ishi imo state ibo ibo oni wa baye re je
4: lo wa imo side
1: ni
4: kedu
1: laye
4: ni ma se bi ko
5: kankan ni ada olohun
1: la ila
4: ni ma se ko ba mi la sami la se pa
5: ara re ti je clever to ku to lo mi to
4: ara re mi la bi pa ma se bi se duro
1: se gbo
4: sai de e pe inish ma ishe
1: oya aprome buove
4: ba mo la o ka mu la ke pa na o
1: gbo
4: ima
1: sai ni ni ye
5: se mo se eyin
4: ba mo la o ma te bi se
1: bayi kalaba lo mi so kalaba
5: ina ni
4: ima sai bi se duro ba mo ima sai di keduro ka mu la
5: ke ni keduro eyin o ti e ta
1: bo so ri ibo mi so kalaba ni eyin ibo lo wa e se eyan ibo anambra
4: hello
1: emini
5: hello
4: ekale o
5: ekale
4: ekale ajibola lati godija o ri ko nikan se
1: ko gba yibo re o je wa gba yibo be ni o se o gba yibo
4: ko ko so ti mo gbo tobirin so
1: a se yibo o ko se yibo kalaba ni okay yibo kalaba eyin kule
4: yibo gidi ni mo lo so fu o
1: yibo ko kalaba ni yibo we owere yibo o ya ma bo ya pade lori oke mo ko lagbe
4: o tun de ri yibo
1: yibo owere ibo owere lugu ebumi owo lo mi toro lowo mi o me fe fi sky down re ni
5: won so fun yin wi pe ibo bi
1: awon ti obere pe buwe fo eburo fe me fo fo bi li aja iye ni ni pe ki mi fo lowo mo mo ma se bi pe me gbo ni lugu je pe ti ki oro owo bo
5: eh wa da
1: o ah o sele re ni o ba fe so ibo gidi e se pe ko a fi style toro owo lowo mi pelu ibo nevertheless I will never take that me so lori buruku yo ni kan ma da ri bari bo ibi mo gbo ibo de iyan ni wa lule on ba pe eni soro se ibo ni
5: se baba e
1: onu je po olode o mi se ni money bodija
5: e ka le
1: alaba
4: e je ma mama na ko la fota soro
1: li amasa
5: be ba soro
4: Mm.
5: Epo mi tari wo wa o ke le gbo dada
1: o ni bi tari wo wa number re te jade Lia Kesabia Oya kilomedun ni be kilomedun
5: Hello
4: Hello hello
1: Lalita
4: I'm going
1: Lia Kesabia Hey iya mo ko iki mi ki opo oku orire
4: O ese o
1: Lali Kabasi Hey iya mo po yi Olorun fe munu re dun ki ko ko mu to pa I sugbon wa gbe igbese kekere kan
4: Okay ki mi gbese lo
1: Iya mo po yi ise ode amore
4: Amore
1: Iya mo po yi ese oni oba fun ni fonu inu re idun Bon ba fun omode ni fonu adunu bon ba fun agbalagba ni fonu adunu iya mo po yi wa sise kekere kan
4: e je ki mo se na
1: I fonu ba wu oju ni ile aye fonu ba wu o
4: beni
1: towo re po to je fonu yan niyan mo
5: Oya mi fonu awon loju meta yen.
1: Mi fonu yan loju meta leyin ni. O je ko. Eh eh. Iwa lo bere oyan meta. Iwa wa ra bo se to tele ra meta.
4: Okay.
1: O le ra 16 17 18. Iye ni ni pe ojo aro re, osan re, ale re a fe ku da.
4: Mi je sin.
1: Iya mo pe lugbo ba ti wa na oyan meta. Iwa wa lo si bi POS o ba da on ba se magumago wa wa lo send re
5: ka so ko gbe ni si ba je bi 6 million la pejuwe
4: billion
5: o wa lo
4: se
1: o ba ti kun diva ti de o ba ti se tan ye mi si ketan omo mi ni abo so mo pe lo babirin me like re omo odun melo ni omo ikiti ni na se yon so mo pa
4: omo bini Oma bi
1: ba sha ti se tan ya mo pe alaafia ni fo oko ti banu mi je pelu oba oba obirin o mi daru kon
5: ah kun diva akin o
1: omo odun melo ni
5: e leva
1: ye mi si kun diva ara riun fun o iwo ni
5: kun diva se ke yen mo ki mo dede ko en to ba ki yen yen mo ki
1: kun diva n gbo ola ni kini be amala
5: en to ba ji daada si yen yen mo ji daada si
1: lali ki sabadi
5: hello
4: hello
5: e ma ka le
4: e ka le
1: kun to dake mo soro
6: dakẹ
1: wi ko mo soro ya mo ko ti ri otan
6: okay
1: ya mo ko yi okunrin lo ni mi ba soro
6: be ni o ya mo ko ri na okun na ni
1: iya mo ko yi onise owo ni o
6: ah bo mo se mo
5: o ya fe gbe se fun yin ni
1: iya mo ko mo bayi ti mi je oju titi lo wa o se lo mi rin ka
5: ẹjọ ibole wa
1: oju titi number re
6: de jade titi mo wa o
1: gbogbo re ni amọ pori ni bi
6: wallahi titi mo wa
5: ya mo pori en do e je so fun wa e
1: ba le bo se te fe je o balẹ o se wa le ri esisi o loyun abi ki yan lode ni oyo bo wa number re te ja
5: ni ye
1: pe diva se diva wa ni be na bo ti lo
5: hello
6: ẹwọ kalẹ pẹlú
5: ọ ẹmọ kalẹ
1: ewo ni ilu ẹ ibọn se bo
6: ẹ ba so bo ba re to ko mo gba tabi so abi koja o
5: loke gbadi
6: ko mo gba de koja de se mede de se lede ye ti o gba gaga to pa wo ye ko mo gba tabi so abi koja o
5: bo ni e mo gba mo go la koja mo sa bo won tun e mo gba sa fi se ami amo bi ti bori ka la ma gba
6: ba ko mo mo yin sa fi ami
5: wa
6: se to na ibo ha so
1: wa so o mo ni omi ba soro sa
6: ko ba gba ta be sa mi ko ja pare do
5: se gbo ba
6: e mo dari o
1: bo show my igwe show my igwe
5: igwe wo be
1: antoni igwe ni oke padi
6: e ta le ba ba ro do e mo dari o e mo gba ta be sa mi ko ja o
5: ah mo ma ni mo bo ba yin
1: anu re
5: e mo binu
1: lai lai anu re ni se mi o ba je ka gbara gun mi
5: e be lo ya ke mo be agbara iwo la nse bi agba agba agbara iwo la nse
1: lobo kekere o pe
5: o da ko buru
1: o ba pe mewa ma fi ise da ori re ru
5: ah hello
1: okunrin lo mi ba soro okunrin mesan
5: ni
1: do
5: lo
1: mi deru bara mi
5: impersonate ni en gan te je pera
1: mi
5: e na
1: nile yibo mo gbe o je pe on tun fun mi la word nile yibo lu pe on jagun
5: money bo pe se da so osise hello
6: okunrin to njanu yi
5: se gbo ba
6: to ri e bo pele se to lo ipe ko ma dojo ni bi tamini waju tamina
5: se gbo
6: o ri o lo se to lo
1: awe
6: waju tamina
1: gbo ojo lati se pade ni jeta emi ati tomi ati seye ojo lati se pade ni jeta ninu office AB o wa loke ninu ojo ninu tamina mo ti mi bo ni be laaro onba oya body re ba pe meji oya body re ba pe meji ja pade ni tamina iwo rodu laaro la emi ati tomi ni pade
6: o njanu o njanu ni nsin
1: lenu re ebo oya oya gbe moto re kuro ni garage bi mo se mi wo ni o de pada si be laaye re
5: laaye e mo binu tolorun ni
1: e si ko ma binu
5: se gbo ani e mo binu ani e mo binu
1: ara agbara re mi
5: e be mo ko mo binu
1: emi emi ati yusufu moni
5: oda won ni e mo gba sabo koja won ni e mo gba sabeja mi koja won ni e mo ni lojo se wo de lo mo gba
1: emi ara kiki ogun
5: se gbo eso agent ni ba
1: eso agent wo ke lasun
5: o lenu po
1: emi kiki ogun
5: oda kiki ogun ko buru
1: laila
6: oda
5: e ka le jare
6: e le ko le
5: o
6: e ka le sa
5: esma
6: aba pa ro nto egbe son le ki lo se le gan
1: inu mi bi mi ni ya omo kekeke
5: e ba won be awon ton ni mo mo
6: ni mi dinu bi yi
1: ya omo kekeke na ya omo kekeke mi ni mi lohun emi
6: e ja ku gbadun e petu
1: emi ni
6: first day ma pe yide mo kon ni kin kin ni o
1: ya mo ko de ti ri oro re o oro die lo
5: eni to je so agent o lawon jo wa ni lesa lo da bi kon ti mo yin gbadi lesa le ti mo senu wọ́n láwọn jọ wọ́n ẹ sọ ayé jẹ
1: ọ gbọ́dọ̀ rí iye ìlú iléṣà ìjọ ti dáràn ló ti kúrò ìlú iléṣà agodi ló wà tó ṣe wà ní iléṣà kẹ.
6: ẹgbẹ́ èmi tí mo kọ látọjọ náà ni ní tiwájú tamina.
5: wọ́n ti ní ẹ̀rọ
6: ọ̀hún ọ̀hún ọ̀hún ẹgbẹ́
5: rẹ̀ ọ̀yà ti ní ẹ̀rọ
6: ọ̀hún ọ̀hún ọ̀hún ọ̀hún ọ̀hún
1: oya kọ nọmba pe nọmba moto rẹ pe nọmba moto rẹ pe nọmba moto rẹ o de ti se ra rẹ o se sa lọ o se sa lọ
5: ebe won ni
1: mo fe pe tomi be
5: ebe won ni
1: mo fe pe omo le wa pc
5: e ma de ni elerin la mu
1: wa mo pe o ti be se oni
6: ju oro e bo le kan lo ni be jise fun lo ni ti oni mo wa loju diti
5: e mo ti ku oni e ge pe le kan jise fun ba mo ti ku oloju
1: inu ti mi bi mi lowo
5: ẹ má bínú
6: ẹ jẹ bu
1: lẹ́yà kasabiya ya mo po ki mi dariji o ya mo po ore kan mi bo ni waju re ninu kosun to pari ko to ku ojo meji kosun to pari
7: olorun se
1: ya mo po yi ore kan mi bo ni waju re
7: olorun se
1: sugbon gbogbo n ba mi di ona ire ni waju re iyan fe jo ya mo po yi wa lo ibi on ti ta epo petrol
5: Ebo
7: petrol
1: in wa wa lo ra 50 liters ona meji tori ko o ti lu aro re osan atale loku
7: okay
1: lu go ba ti ra epo 50 liters in
5: meji
1: wa wa fi mikra gbe wa o ba ni moto o gboro fi moto re gbe wa
7: okay
1: wa wa be oni mikra o de gboro de bi o gboro gbe wa tori o lewu
5: Can we say message ni
1: Benny.
5: Okay.
1: Oni mi kra la ba mi soro. Emi ni ma so fun mi kra igbo bi agbe lo, igbo loye ni.
5: Okay, no bo ni ke se to si.
1: Eh, se bi o le de. Igbo loyin ni. O ba ti wa ra Benny. O ba ti gbe ranse, iwo ma se faaji. Lugba ba rojo meta, ina ajo lori papa. Alaafia ni.
5: Eh, jo sele re, o dabi pe ise kan wa ta fe je. Eyo ka won ara le ka le mo.
1: Okay. Titi di ijo mejo ta tu ma pade. Mo gbagbe lola ago meji, ago mokanla. En ti wa ni recreation center. Ni Mokola Korini. En ti wa ni be wa nwa fun amala festi ni Sabo. En bere pe recreation center ni mi lo ibe ni 32 FM wa. Lagbara Olorun Eledumore a ni fodun yi a ni fi sase mo. I ma gbo 32 FM o. Imo yi kuro ni be eto to dun tun mi bo. En se o.
5: Fọ gbogbo eyin de olorifa pata te n ba wa gbọ patapata ra dupe lowo yin. A dupe pe ba se nse na lo n dun mo yin. Ayin en te jo olorife wa na lati le yin wa nkan ko ni salafia yin be lati ori alagba tun de dowo. Bakan na Subatech mama fashoro. Agbara ole ni sokun lori nkan ni yin lori ara yin gan ni pato. E se gidi gan eku agbale wa ni gbogbo gba. Ogbeyin te gba ticket patapata amala first ola yi na ni kolon fojure mo gbogbo wa. Ni recreation club ni sabo ni lu ibadan ele ku lati gan bi agobi wa ti ba dagu mokala e ti de atete de lati ti lo gbogbo to ti bere o petan patapata agu mokala si mejila sugbon mo ti lo o e to nbe eto fun ogori agbagbe ni se lagbolagbo ni je yo pelu ele ibadan o n bi olorin kan bo to ye je ndide le bo to n tan bi egbele mu kura wo remi ibadan ni je yo tu gbe yin de beta yo te fokan si ikan ni ade ni gbosu na le n gbo 32 FM 94.9 ibadan mu kule yo ke ma kola ni ibadan lagbara lati pade lori eto yi bo ba ti jo mejo nkan ko ni sala fe yin o redone adekunle clever je

ni. Ninu lele ti wa ngbo mi, ninu moto ni, tazi olokada gbigbigbe. Gbogbo eyin omo ya mi ninu Minecraft. Kuku ni bi kankan te tun ni lati yin si. E file, e gbe ese, tori pe to mi le o ba ti de. O de gan mo ni ke. Oya loruko gbogbo gbimo. O ran lakoso. Ele to lohun oba mi oge. O kokokoro re le lowo. Baba ba Peter omo. Loruko agbara atase. Ele to ri si gbogbo eto to njade ni kan ni 32 FM. La Liga won fi. Olorun to ba Yusuf. Loruko olotu agbafeto to nlo lori afefe yi pa mi abi nbolala mi

0: ti wa na champion pa se boju boro si aje ikan ni 32 na ma tun pada gbe tu ewu oya lo mo wo bo ba ti se wa wo ni gan ni 32 ye pe yin e mo share la ti si mo ba de ma fa si ti mo ba de ma kibo bezon wu ai dali emi ni padi gangan o One alone, or got a mini taufi. A battle beaming in Nasiru D. Ayela, Elio, Omelio, Ronaldo. Oh, good, Abbey, plenty, plenty. Lampadi, you know, Lori, you won't belly. I'm a very lady. Emma, we lo ju agbo. Ama nfura wa tan ni. Ije jo la soro pelu olori Messi. Mi mo ama mo agbo olori wa. Ama lale e n ba n wo kan ni 32. E ti won re mi atolori e ti ri bi studio ye se ruburugun. Lati bi owo ago marun ni e ti wa nbi lati n torin ise. Ora agbe party wo inu oju agbo wonu studio la sale yi gangan ni. Bakan na. E fo kan bale ma fun ni gbogbo siya e. Ke wa le ba mo pe mo ti de e je nkokko ti e gba pa bi wole na ki mo baba ba se ti de o ma si oni fuji ma fun alale ma ba nsi are ma bo lo sira sira o ba se wa nbo lojo po facebook ye ma comment ibi to ti wo ma da ko re toro lori mi ni asale yi akio oni gori aide Lana ni, ani 32 ikan ni, akoko. O lo lori oke. Awon aka egbe re yoku ti won to tele bo. Nkan ta ba se won lahan fe se. O wa si bi to le lo. Ta ba ti wa nse ye. Awon mo gba champion. Sold out ticket ti tan. Awon bi ticket ye se wa tan. Awon afunra wa nisi, a to ba ti dola. O ti sign re. San dance sure to ba ti ijo to ba joku loni lale yi pelu remi badun ijo to ba joku lale ni ori eto lagbo lagbo okan bale a tun wa jo ni recreation club loju oju agbo amala fest 32 fm ah ni nkan kan ta wa se ta wa gba o ju ka fun ni idunu lo ju ka wa mu ayo fun yin ori pe mo ti se tan mo fe ma para para para para pelu lori mic
1: brake olohun meji ju ko daro
0: aluko se ti se tan ti osun o ya mo lo soju opo facebook ye omo lara lincoln

kan dalẹ lasin eyin temi ale afa ti o le o oroju agbo ta fe lo awon omo lile awon omo le pa ni awon omo cbc baba igwe eba awon omo siri mi awon omo siri ri awon omo lile pa nu brown a ma wo e loju oke ti san o ma wo awon omo short foot so ti ye yin ye awon kasif ta ma mu e lo mu e lo ma kasif white to da le yi agbo fuji gangan laju se wa nbe mo ti de 0705 5000 949 ibo lo ka yin mo ibo lo ti run yin mo ibo le ti n gbo 32 fm lasale sare mu bi meji bi meta e wa gbala ta ti won loju agbo pe to ba sele seyin e se ka tun se adu fokan bale ah ni le mu ye wa lale Baba da le so pe popo e mo nkan to se le e je wa dale fun dada baba ti wa wole pada wa mo gbe ipe ye e to ti di bi owo ago mesan a wa pada fi second half ye 30 minutes yoku olorin mi o wa mo ti aye mo lo sojo opo facebook e mo lo e wa wo olorin mi Hello, my man, share it. Hello, my man, share it. Hello, my man, share it.

0: Terms and conditions there. Drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
1: Aja wuloro ti opo daje legbara agbomomo ta wuloro ti opo dabu mole jimu jimu jimu asure titu ni sure koja ile arin igbere oni sun se ba ona mo gba won we ma oga diraba mo si se ilodi si na tin dari oko loju opopo bi oba eti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ohun igbofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law Enforcement Authority ni nketatao inalo fi kumeni oda mo gba won we ma mo si jana tin dari oko loju opopo emi ola aro ipinle oyo ni baje o
2: ni o ma ni koja ile
3: Honorables, nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo thursday ose yi trophy premium laga oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun mejidinlogun o
4: Oye, yila fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni.
5: Eto igbeyawo laye.
6: Ejowo, eduro na jare.
7: Ah, bi lo sele.
6: Ki won to so wa po. Nje o ranti pe o sele ri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. I se le wa ma fowo ofoso nle e ni 2026.
4: Eh, ni tuto.
6: Ka sa so pe o ti rawon abi?
4: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti CDK e wa.
8: Iwo lo tun je CDK bayi.
4: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
6: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi.
4: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
6: Oluso agutan, e so wa po.
4: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
9: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinari Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
10: Now the sound of millions putting wait for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now.

0: fa bo lo se nlo lodo yin lasale eyin temi loju agbo se ti se tan o tori mo ti de
1: yana to se sara waju koni koni sole popuri nka o ti gbagbe
0: oya ti mo ba ti ni lagbo lagbo nkan to ku de ma so ni wi pe 32 fm fe yin e ati lo gbe kede pelu polowo oja nkan to ku ni karamo funra wa bae emi badon ti lo o Remi Ibadan ti lo e mo pe ti Remi Ibadan to ba ti wojo agbo ba nkan to ba ti di bi ago mesan ma si Remi Ibadan le pada ele to je pe yo fun la lujo ye daada te yin gan te wa lero lasale se ti sitan
1: akunde si dia ko ni alanu ba ri ka o
0: aye je ka sare pe ka re jo da si 0705 5949 abi Ti mo ba ti ni lagbo lagbo e nkan to kan ni ke so pe 32 fm fe yin e
1: ori omo lo
0: bakan na e je n sare hype e ko to dola e ja dupe

0: Sido.
1: Gbagbe e mo pe to ba ti dola amala first kan ni 32 FM recreation club lati jo munle gbogbo awon ticket ta pin e ja dupe lowo alaja ayinke alagbo gbogbo Indianapolis e lori le di America awon na won sponsor ticket lori eto yi ba si ti pin o ti e ti tan e se o agbara gbogbo ate kanle olori oko ile ta mu lowo ta nje lowo ti oni tan oye eja lo eja sare woju agbo bayi emi pelu re mi ibadan
2: jori to ba wa se pe talujo te so
1: ayo media abiade iye loju opo facebook temi dogbe akile ye olutoye emmanuel gbogbo won patapata won duro ti wa loju opo facebook won kan won gatan Oye ma lo sojo gbo Facebook kan ni 32 FM. E ma lo be, e lo ma share re.
2: Igba
1: ta gba ta go mesan ba ti lu mi ati re mi ibadan lajo mule bayi. A wa lo mo, a wa mo ijoloku bayi. Oye ja sise o.

0: everybody lati nje lataaro da je tan o la lejo wa loju agbo lasale alfa se feel e eja sare se 1 on 2 3 2 3 4 5 6 7 8 eja sare ka si won lara ka won ka si ala e ba nda ko ifo gba won ara le lekun lere ti won ran baba isi mi ni kilo wa de o le e to pari now tesi ti gbe bag ni isi era ko yin lekun re fa won ara le jare
1: oruko mi ni Shamsuddin Akanwo Remi Ibadan
0: Shamsuddin Akanwo Remi Ibadan omo lu oni
1: omo Ibadan ninu ilu yole
0: omo Ibadan ninu ilu yole ko ti e si ka se mo so pe ta la o ko se yin a ko se yin na kini e da abi
2: se le la mo baba bo se o ya le o ya jo
0: ego emi gan ti mo se
1: ejo baba
0: e o sa pra pra o sa no ma to bi odun bi melo te tin korin yi
1: alhamdulillah emi na dupe fo lo
0: hmm
1: ta tin ba ise boy na aba ta ba ma kamini meji
0: hmm
1: ma ti ma lo bi 12 to 15 years
0: 12 to 15 years e te en ba nse ko ma need you kini idi to fi je bi pe ilana yi ile yin wa ja bi pe ni gbogbo lorin fuju e ro supa tele e ri basu tele e ri taye poteli to fi je bi pe Remi aluko yi o le yan ki lo mu yin te fi yan Remi aluko
2: Sori mo ni ti emi ba wonu emi won so po fe sise fun ra won ni o emi to wonu mi lojo ti mo lo loya to si ti won ah emi o lagbara kan ju baba mi loke lo e to fa sa bi en ti mo tele en ti mo lo mentor gogun ko ni en to je personal oga mi
0: mhm
2: o le en ti o je pe o fi mi han inu se orin
0: ore ti pin si meje sare yan nana ila ni se ju meje
2: ni pe in to wa nbe ni pe oni en ti yan ma nwo lawo ko se
0: ta lawo ko se yin
2: awo ko se
0: that's role model
2: role model mi role model mi gogo ka so pe re mi aluko ni
0: re mi alu ta wa ni mentor yin ta lo ko yin ni se yi
2: e to ko mi se yi oga mi olo o nbe laye o den gbere laye se Lagos man ni wa mo di ta lu bi amowo jogun mi jogba mo sida
0: fujina la won na ko
2: ayi na ko ikuna wa
0: ikuna wa o bi mu yes ibo ba won di te yi fi wa yan re mi aluko e ti so
2: eh to je mi yan e mo pe a le ponu inu bi gbogbo ase wa Nigeria ni sin muslim religion wa
0: christian nkan to wu eyin
2: e to wu emi eh te mi tell ngba to ri pe ah in to mo yi five si to mo mu wa yi o ya to sin to ah to nko oga mi lo di yan da mi pe inu won dun pele to n tele yen na to tele yen oga lo je fun won na
0: o ti ye mi ni ti today o fe jora won die oga mi yen ma lo kose lodo elu mi to je pe e to kose re won oga re si lele be yen ba ri mo to ba ri ka dobue oloko ile onise won dobue wo ala di tu ah o na ni oga ile yi wa o kan jogbo ju do bi kaluku ona ti kaluku gba ototo o ye mi da biru ijo kan ma wa te ti so pe ise yi e fe se ma bi be si be na lo ndun
2: ha Allah mo dupe o
0: e ma fa story
2: o oro te so oro story ko ni show kini se re mo awon kan wa ton pe teyan ba nle pe move forward o man awon time kan wa ton pe a lo si bi ise ni
0: e fe mu story wole
2: story ko e kan dagun ni jo na to dagun ma won pe ah e wa awon ti mo ko jade awon na ni family le na o ja boro mo ma fun people ni nkan na mo ma fun mo ma fun olodo na ni ka mo go won gwewa se ma le ise mo sha amoye a lot of things to pe o tun ju yen lo
0: o tun ju yen lo
2: te en je won pe se ma pa fun or sha bo
0: olorun ti se ngba
2: mi le give up
0: eh le give up en to ba ti e ti give up o lo se kini e ma fi e ma so ye won ki so lori radio oye wa won bo e kin ton bu iro orin wo ibo le ti le korin
2: o si bi de mi o ti le kon ni
0: so ko gbogbo ode le ma lo gbogbo ojo abu le ma lo freedom mo wedding e oya laarin seju kan bi meji e pe number yin abi number manager yin pe eyan kan to ba nife si yin to ma fe appreciate yin
2: ni whatsapp number mi 081 14 04 39 44
0: e pe le kan si e sa fe
2: phone 081 14 04 39 34
0: awon na si le won to pada tele nde bi
2: o le tele mi de ba won ma pada
0: e wa farabalẹ pe last time
2: 081
0: 14-04-39-44.
3: Okay. Emo for any la in kate ekpe ni 40. Oya lorugo gbogbo igbimo. Alakoso ele wa Ali. Afa Ali. Mi mo kan ti yoku ta ma fi seyin. Awon ni agbara Loro Studio Dani. Ton ba mi te pere. Ile to fi n bo siti. Eyin na si fi enjoy. E ba ba mi soro 08146428064. 08146428064. Loro ko le otu mi. Abi n bola la mi di Sporting Chrysler. Ni mo mi so pe to ba tun dojo mejo. A tun pade lojo agbo lagbo lori eto lagbo. If you see no ban, you just come by look by inke. Me ne buy ni no wala on lasi go. Oh, Odaro, e jack party. Lord, I'm laughing. 2 dollar. Ire kabiti, Lord, everybody.

oni ki ila ki bani tenran la le foro lo eni oni kalu katosi en lembe mo ki ni ti le toko adaye ba le to yo eni ti o si si oni gbowo re awon na ni oloye ewe nje igi adubi agbefagori te ti won je otun oluawo le ibadan awon na to ni magaji ile olu oje awon ni si oni gbowo eto yi be ba wa nbo lati ri won adugbo oke ofa baba asale ibadan ibe ni won wa lati oje ibi eleni ni e ti lo gun okada tabi maruwa bo si je moto ti lo si oke ofa baba asale e so kale ni bi church kan ti nbembe e ti ri akomo na wa legbe church un loke re kere ewe nje igi adubi agbefagori ite namba ile le pe won si 080-3326-0141 080-3326-0141 esi le lo 080-53-45-9223 080-53-45-9223 bayin na ba ni nkan kan tabi ekeje te fe bi won iru aye wo la gbe ona wo la to ise wo la se ta fi moke eya ma bere eya to ba so pe osaye oni to ntiku won o ti gbe si ni mewa nsele ni duniya o eyin obi wa paapa te ni omo birin atawon omo kunrin ti o ti toju bo esimo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba tada afun lada laye ijohun funra won ni anwa lasiko yi e wa ma kilo fa won omo yin agaga to ba jobin airanju mowo eni o ba nibi to niran nla fe o komo ba wa di pe yo ja joyan loju idire ti me fe soro omo birin kan ti won pe ni blessing awon obi blessing won ran le eko o kawe o si de bi fafiti si le to jade university omo birin ni ore kan ore ta wi yi ore kunrin re ai mo ye igbare ni mo wa lo to je pe won fe ran ara won de gongo ama gbodi jo kan omo birin ta pe ni blessing o tun wa boyfriend e lo bi ise re ngba to debe won si ra won lalejo eyin na mo bokun ya to bi ba wa nnu ile gbogbo nto ye won se gaga bi ololufe sira won won se blessing pada le o leyin ti blessing pada le nkan kan sele aye toto aye akamara ke lo sele si blessing gbogbo e le lanfa ni ati gbo loni ni ko ni do

0: Olorun fe nikan se je nikan lo o otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dida wa mo bu mo te oni sulo niya ke yo ma se se ni ko ma je nbi eni ri oja dada re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo rere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju ona je nbadan lati oji eleri egun okada baba sale oju sauce ni e ti so kale e ti ri ako mo na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi be tabi keke won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon kan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agba yesebise wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM dosu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

lọmọ ṣe wo ma ba mi ṣe eto yi inspiration wonu ara mi lo lale ọlọrun ni ki mo yin o ma si yin gidi gan ọlọrun ni o je ko ta ori mi mu gbogun kowo kowo ti won ara ba mi o wo mo oju wa ti roko won kaka kewe agbon mi wa de won ta to sai ti eke fi woran mi ninu oko Long me mujade nu oko wa mu mi jada gbangba boju won je fo enu won omo yi ayo fe mi ni eniti inu mi dun si e ma gbeto re

0: awon kan de re won ki nje eja ah mo boya from the fish family ni won ti wa e ma be afa baby anu no no ba won ye na ma nje isi ewu se o odidi ori eran kan so isi ewu le iyan ti baba be gbede tan be we we si ati alubosa to se dada ya ga ninu odo e se bo dele odo ni ran ni o awon to gbe odo e kan yan lo folopa mu won gbogbo e ma pe si o ri oju mejeje o ri ahan o ri ti mejeje o ti yo gbogbo gungun be e ma se soboge sinu o mo ko se ma pari iran ni wa pari e wa je bi igba to nge asije la mama lo ni le bi ga don ta asije lagege inu okoko yo mo so choko choko choko choko e ma joja e ri awon e won mo deta won mo deta e won be o mo ore mi to gbe mi lo be oni mo mo so pe o wa bi o nle o na lo je asije ebe je se bi asije ti won mo nja si e atije ijoba ti ya igba won gbede won gbe won gbede nu satun tin so lo lo si bi e lo ko fi ka gbogbo iti eyin round ba awon ru to o pada si gbadun owo re next of king re se ni omo joti omo yo won o ni ku joti next king of king ba ti le ra kan balance e bayi
1: okita ni gba kan pa dale won lori ise won ti dale won lori
0: leyin ko mo change champion ni e time to time next of king re o feran re o

0: ma kajo la lai de otunba si ejinle niyan on political matters ala won ba mi o siwe ranti kawa na die die agbani ode emi omo kure mo ri comment e o ye wale ope emi ba wa si gunners lati ruwa awon fans mi le ruwa mo kin e ku ojo meta se koko lara ta gbogbo yi le dynamic and unique presenter, thank you my brother Rashidat Aderito oni aka ale ale bubble to e ku se opolo ejinle baba 32 fm ni baje ku eto sa oni toju emi o ba wa si lo so be o a seto si fomo olorun
1: ru enu araye
0: omo a se yori ride on jare ba mi dele home
1: dr magbola won mi o ma ni fowo se
0: ara ni yaya ni e ku se baba o soriri omo yi ara ni yaya lati se o ti domo poli e pe to thank god is friday mama president lati jegide lolu nlo yi
1: mo se wisho
0: aya je ki comment e ma lo fa fa ba mi share eto ye je lo fa e je lo gidi gan
1: christmas already mi o ma gbo la won mi awo ti to trouble
0: e je lo gidi gan ni ejo eyin ololufe mi oya e share e te like e love e kiss se le kiss wezu
1: ni bi taye muru de
0: ago mako la koja aseju meji awon eyan wa lapa bi won tin pe wole o nibo le wa
1: won tun ma wi won
0: nibo la nlo leyin
1: dr mogbo la won mi olohun ba lo ko moyo
0: nibo le nlo leyin bi te wa le fe mo nlo gan
1: gbo ara ile to feel concerned ti gbo won sare sotu ton wa mi lati ri mi lati bi mi ayinde wa si gbo yin se
0: hello ta lo wa nbe ka le oruko yin gogo o ja etini number to wo kan ni lowo

0: Money ma fi mi we won entertainer le mi. Mi ki se comedian, mi ki si nka royin.
1: Emi a se dandelaye.
0: Mi ki sotan.
1: Tore ni
0: mi ki se storyteller.
1: Ba lo jojumo wa si.
0: E ma be presenters any categories. Awon kan wa politiku ni won na gbodu si. Won ma ti fun tedo e. Awon kan entertainer ni awa. Wa. Entertain you. Take you to another level. Ajo gbagbe bo fe dajo lola. Bo ba wa ji o, e tun mo leje ma fa o. A moment to ba n gbo awa.

0: Hello.
1: Hello, Jule.
0: Emma Kale.
1: Emma Kweto.
0: Oh my God.
1: Ah, only God. Oh God. The lady pregnant.
0: Zomba, imbe yego ge like ye.
1: Ah, wow. Umba me bise ni mo wow.
0: Ibise night.
1: Umba me.
0: Iya. Yeni o jera ise dada eni lo sun.
1: O ti pe gan e mo mo yo do ni won le ti ki mo ti ra won.
0: Eh, o de ku.

0: Ewa. Ale bobu lawa. Somba yin abi o ba yin. E ma fi mi wa won roti roti. Awon yama yama.
1: Oh,
0: Mama, baba, yawo.
1: Yala no.
0: Oh, wow, le koyo.

0: alẹ bọbu la wa yi mo mo mo si wa le lori entertainment gidi gan lale oni ni
1: baba mi lọrun
0: eh kuta temi
1: baba mi
0: gẹgẹ bi bonafide citizen
1: o
0: na ni lati je eyin eyan mi si pe ibo ti nbo be na ri bu osun bo se lo awon eyan gba owo won si dibo fun en to fe entire level ta wa nsin niyan jare
1: ka
0: e kan ni kankan gbe e mora bo nkan kan ni mesaya kan ni bi kan ira o e to ma ni lati se ni pe ko proof are to ba

0: baba ise dada loro mi ni may third ta lo yi o en ba sere ka lo sere en ba se eyan ka lo se eyan eh papa gbeyanju gidi gan fun mi gan gidi ni o vat eh titi lai ni mo royin e titi lai na ni si ma so se ki ma paro to yin je eh eyan nu eni yato se ninu eni eyan nu eyan yato sinu eyan Papa ni ojojo ti mi lojo yen. Mo te je popolopo disappointment sele. Ko da oni juju kan ti mo tun arrange. Ko wa, ko lohun oni wa. Baba ko si ko wa, ko si lohun oni wa. Mo na ba mi je da lo. Oju e da lo ni gbogbo ona. Tori ta ba teni pe ko ju o ti e da egbe ni. Olorun ba mi o si gbe nkan dide pe aloju oni ti se. Tori pe o fi oko kan o si daada sin aroma styling koma e wa dun jo na pe bi o ba se jasi ko jasi sugbon lo nje dale dana mo tun ni ogbon to po si ojo na ni mo tun ri pe ase gbogbo erin to nso po ohun fe ni ko lo fe ni asawon mi ma nwo wi pe ani o poju opada tin olorun wa dun pe aloju oni ti se alayan fe mi ni Mo dupe Olorun ti o boju mi je My 25 years journey A ma se appreciation night e laipe lagba lowo Olorun ta dupe lowo awon eyan Mo tag yen ni my mic my pride concert My mic my pride concert Agba Olorin kan Nigeria ni mo n gbe bo Teyin ololufe mi te tun wa ba mi dupe lodo Olorun si ape ni appreciation night
1: egba be
0: e te raye wa ngba yen e le raye wa ele se wa ra won ebun te egba njo yen e wa gba lele I promise you ope pataki lowo oba mi commonwealth commonwealth alase chill investment
1: awa la la luju
0: to fun mi ni odidi e kale kan making fun won lolufe mi ni Betele ejile mi o fun iwo awon ololufe re ni mo fun
2: Oni e ma ma daba awon te ba ti ri wa e ma gbo
0: pe fun won Araye se ni joyen awon eyan bi mu ni e ma so ticket yinu yo pada dobe E de so ticket yinu mo kin ku orire Kin ku orire E de wa so ticket nu te wa gba
2: O ti sure
0: E wa se gba ticket bayi La fi yi ko tu Ori ti se mu le ma je
2: Daba si ni le
0: La gba lowo Olorun
2: Daba awon te ba
0: ni gba ni mo fe bere eto yen ni gba na lo ni odun to lo kin to wu mi lokan ni kin gbe odidi moto le keni kan chuchu o si tara mi la
2: amo jojo
0: wa sare re mo gbianju e gidi mo wo pe abi kin ta moto mi kin ra keke kan nu e ki kan fe mi muriran
2: yoruba
0: wo yin agba ni a ke fi pa le nkan ti o ba le mo wa fi le fo lo
2: e nigeria yin
0: ndari jiyan sugbon la koko yi a gbianju e

0: Hello, ta lo wa nbe?
1: Hello, kale.
0: E kale, oruko yin gangan.
1: Ati tiketi abala
0: festival. E ti ni tiketi abi?
1: Yeah, ma be.
0: Recreation club we ni, e ba dress up ele lo rec.
1: Okay, wa dress up.
0: Ele lo rec, ele gba dama si gba lo wa se gbo. E wa nbade, wa mo rec. Recreation club ni lola o. Be to bi bayi te ba ti ku ni sabo e da waye demokola e ba demokola e so follow kada be ko ma gbe lo rek e ti ri logo wa ka kiri 32 fm amola fest lola ka wa jabula ta lo wa nbe jare ka le o
1: eh
0: sey mo rek ya be mo be
1: ah mo be
0: eh wa ba mi le gin gbe yin lo
1: Baba
0: Lamala, eh, look, I don't love me officially.
1: I am a woman. I'm a
0: fellow Jumaka, my Jack and
1: Light. Ah, Baba Lamala,
0: I'm a laggy laugh, Bamba.
1: I mean,
0: I mean, I mean, I mean, I mean, I
1: mean, I mean, I
0: I like my body. Tell him I'm not going to go. Hello, somebody. Somebody, you look. Hello.
2: Hello, Baba, Baba.
0: Oh, my God. Ah, yeah, here. Ki le pe bo ni a pade mi oka lola
2: o ba ti mo ni ra ye mo ti boye
0: ki le na ki le lo bi
2: mo dimo
0: eyin gangan
2: omo ti dimo
0: e wa be ola tun na mo Solan tuna ni.
2: Tuna.
0: Sa wa ni bombe. Awa je ka suna omo. Eh? Ise. Ola jari alagbaru network re yo da. So mo pe ki mo sere o. Ki ja ti mo ja lo je ki mo ja ja. Aro le o twa o. Hello, ta lo wa nbe jari. Se mo ran ki lola ka wa je ka o abi o wa ni
2: o mo be awo re na ni je bu be laton ni adi
0: je bu be re
2: abaga lagba
0: ticket kan ni o gbe nikan wole o ke se pa merin la wa a wa dawo ra ticket kan o
2: eh a le fupo na
0: o lu yi pada o mi ni o
2: ni mayo
0: poro la olu yi pada lo won mi ke wa to mi wa sirek ko wa la wa me awa merin wa dawo ra ticket kan
2: wo
0: olu ah iyun lo buruju
2: bi igba de leji lo ni wa
0: bi igba te ji eyin ti igba te ji eyin pepe yen
2: koli e mo ko yin da sister
0: bi igba te ji eyin pepe yen koli ilukunu wa ma lu yin
2: ni je ma lu boju window
0: abi gbẹgbẹ rẹ gboju le wole wa lo fe gbona egun wo o alaji awon ta ku fe ko be lola won gbo yo ba kankan won gbo ko ya mi jo won won mo san 40 won mo san 40 re
3: eh ogo ti o sha na ti o won le dada bye bye tu yeye
0: igba to yo bo to transformer be won se lu o o ba ti lo ti do ko le yin ma fe ti gbo lori radio a gbe life lo mo wa lori facebook mi se roka mo roka lola o alomi lamu mi ati a jo roka lo nje o le fikun re.

0: gọ́, mọ jẹ won pa o.
1: Ti o sa pa pa o.
0: Mọ gọ́. Mọ jẹ won fogo re mu gari o. Mọ gọ́, mọ jẹ won fogo re, won jẹ won fi nu se o.
1: Ojo ti o sa pa pa o. Ti o sa pa pa o. Bye bye.
0: O mo rẹrin si o. Ta re ni.

0: Hello, tell me, I'm going to call you.
1: Hello, Jinle.
0: Yes, ke. Come on, Tobe. Come on, Beto. Hey.
1: Come on, Beto, Abula.
0: Ah. Oh, Tida. Lion, so, Bajori, Ope. Mama, si, Obe, Bulola, Rama, Fe, Mama, son, Fono, Niu. Alo mi lamu oni o mo ko na mi o mo roka awon kan won ni ki layo layin o to bi a ti layo mo we no sha ah mu wa la torun a ko bi o se mo bu bi e bo mo yo local awa awa mo gbogbo apade alodi e alaruba bo be ba kiju a mo gbo ta mo dance ewe duni gan ni o se dogbon si e mo sa ni afenjo ba da kan mo mo dupe lowo Olorun fun awon to bi mi won ko mi ni gbogbo nkan mo mo atalo ata ta ta gbigbe to yawo re ni mo mo apade alude e te yo fi atalilo ata gbigbe te yo lo fi set be rice ni mo dun gbe mo ta egusi ti o mo ra mo mo egusi lo won ko mi bi eyan ti lo egusi pe te ba fe fi di egusi ti o de kandinu o be bayi mo mo si egbe mi lo competition ti ba gba fi wale enemy o faruse gbe opin ti o fi owo ro mi seyin pe a ndanu je mi o ti re na o pa yesa gbe nu mo fi sori radio mo wa to be o ba mu ra dada isi be julo alarun ba alarun sa alarun sa alarun feran mi gan gbogbo.

ngba n ba ma retire we a kin da kitchen le mo dana van we bo temi o wa yato e mo pe mi wa le yin wa ba yin dana ni o e se mo fun mi lowo gidi yo need lati to be wo tin ba nse mo ti mo ti iyo ba dun mo ti mo

0: ẹrin pa lo joyen odo lati gba ti mo ti bere le ba ni gba won ti le o fi mo ko ni sun mi ko ni re ise mi ni
1: amo ni seyin o ati soro dada baba ti gbe ko mi o
0: mo ti soro
1: ati soro
0: in to wo ni o ka si o le ni mo n se gberaga
1: soro o pe mi
0: alara ni mo n gbe

0: to ba ri wa la wa ri eyan ti o ri wa awa go wodo e o npe ibi ti n ba wa ni mo wa mi o kin garun kiri ise ma ko lowo tori owo ni mo fi n sise olorun ba mi o tete da mi lohun ki must ba seru egbe mi
1: gbogbo se ti mo ba se
0: ki mo ba jeje ku aburo mi olorun tete da mi lohun ki mo ba lo ba aburo mi polish bata re wa o le ba fun mi lowo olorun mo je riru e o gbeyin tete n be niru position yen o toro yi pada oju ojo gidi e ta ti gba ogun egbon lowo yin tan wa taburo yin tin da yin richard taburo elomi ba pe ni ati london bayi to si mo regbon e se bi igba ti ran omo nu e se anti mi sori yin pesa oni ke ba mi lo si oja baloda won legusi re gusi ke ke de se yan ma yama no ma binu oko mi aduke egbon ni o e ta ti gba ogun egbon lowo yin mo fi ola e pe atego ti mo fi nso re mo fi gbadura fun yin ọba mi yo da ogo yin pada fun yin awon ta ti se pati paro ogo yin awon iya elomi mo nse be awon baba elomi mo nse be to ba won na bi wa ba ti gbo akose jaye elomi won wa gba ogo aburo won wa gbe won gbogbo egbe won gbe faburo re won ni bo ni mo fun se ko si ko sa ni kun da kun ni ku gbo gbo ogo te ke gbon lo ma da vate to da aburo oni o mo sanwo school re oni o mo sanwo school awon mo re oni o mo fun yawo re to ba jaja send 20,000 yawo re yo tun e abe ri pe yawo egbon mi yen ba mo send 20,000 na ko te le so pe mo je e to e pun gangan lo e kan ma bo ohun gbogbo awon to pete re ati iwo ti won pete re fun olorun wola tegun ti mo fi n sore yo da ogo yin pada fun yin e ku ni po e tin toro je eyin na le mo fun yan la se eduma ko rorun ko rorun ki aburo eyan mo da yan pe egbon mi mo ro pori yin o pe e tin si ni awon aburo kan ma n se be se gbon won tori bu won jajara koro pe kan fun boda won won ni e deliver last week se aye yin o fe eyin ta ti pa kadara aye yin da to le ni je nkan kan mo laye mo gbadura de wakati akoko yi gbogbo bi ta tin ro reti downfall yin oke oke le gbada e pada gesi wole awon ota yin la se dun

0: Aja fi akoko yi ki ya adura mi dada. Ya kede ni akini gan yi. Eku mura ti ajodun. Ajodun da sile. Sunday tin bo Olorun o jo ka gbogbo waye. Ya kede won fi eto yi sere o. Adura ni ni gbogbo gba mami. E jeun wa pe lase edumare a de pe e pe fun wa a pe fe yin gan na e ma paro tan yin je gan a ri awon ipa adura yin lori aye wa atawa atiya atiya atiya wa abu ajo ajo je won mo adura yin na ni ke si ma gba fun wa olohun oni joju o ti wa o nkan o si ni se wa ko ni se mi enikokan wa mo reti won sunday lase edun ka jo wa yin olohun e mo pe olohun nikan na laye ti gbogbo nkan fi ndun to fi nda cause it praise night a praise day kulubele atawon team o ma buru gan a jo yin olohun lojo yen na ni ile tin ya die die mo ti fe ma lo e ti ma la mo ko fe ka egbenu se leyin ni mo ti rin message Allah ba wa dasi eto idibo ti de o ma je kan fi bread ko e lomi obe lo ibo eye gan ibo eyo kan ti eyen priority ni toju e dada ma je won gba card re lowo re be lo won fun 1 million ma fun ma fun okan bale aja yo si da ti olohun o yan si wa ti o gba adele leri o de tan o so pe bawo kan se nse niyan ko pa ti e na o tori rice congo meji ko buruko ara re je rice congo e ba ti yo lagolo marun bi e meta o tanu pare rale ni oku e fun rice ka fun lata o lati e o ka fun o ni iyo ka fun o leja to fi je o ti wa ni koko rice ranu te ngba kiri gan won mo gbe rice fun won tun mo fi peti bi e nta mo ta gbodo won di pelu e lowo losun mai tabi pe bi ni sada e gbe rice fun o tun fe peti tori ki awa ni dadan ni ka support n jo won ni ka support awon ni won ranu awon mo ni lu won mo je yin local locality na ni gugu e da mo lo leja re ko sa aye para Olorun ba mi ko saanu wa ko ju mo ti wa ja tori pe gbogbo nkan ta nso yi na ko le ba da ni eh ko ni ba je o la se idumare
1: to wa ma ba ba ja to ni baba o se to to de sun ba ma ma ja to ni mama o se to o di gba to ba da gba to ba nda se se wa ri bo se rorun to gbogbo e gbogbo e

0: alorun ati aye nbe lowo e pelu eje maje mu tata sile ni ka bayi o ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma dominira lo fi eti wo no da ko mo gugu eya ti bi labe ipe olorun lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mes laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun a se jire ni e ma bo lagboju oko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipinyare fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: oruko mi ni ayede mo gbe lati ijoko ide ope mi ni pe omo yawo omo mi wo lo wa nu oyun so gba ti mo de ri ororo yen mo wa mu ororo yen fun yawo omo mi pe to be case ti asiko ba ti to bye bye bye ni ke se lo on ran ti mo ororo sha on ba gba hospital lo ko gba to ma to be 3 hours no ba pe ni omo e ba pe omo bi ba pe mi oruko be si sukun pe on so pe toro ti bimo kan tele so omo yen o si so won wa ti o wa ti o wa pe mi pe o so pe omo yen pe koni si ah mo ni ro
2: pe le to tun fe bi koni si
1: eben sir mo ni eleyi mo ni ro ni bu pa ti mo to ti pe mi yen emi ko pada seyin ni mo ba pada si ile so that is so pe ka ma ni pepe gbogbo photo omo mi kedere ori pepe lo wa mo je pada si ile ni yen mo ba lo joku si ori pepe mo ba bere si ni mu ororo yen mo bere si ni da si o ara iyawo omo mi yen mo da si inu e mo da si ori e mo da si gbogbo e mo sa gbadura mo gbadura mo gba bi mo se gbadura lomo mi sunkun mo ni ma mo ri oro ikun ko bete mi rin rerin o ni lati mi rerin ni rerin ni ah mo ni ko si problem sha ma loro gan sha bi mo se bere si gbadura gba to ma to 3 hours sha won je pe mi pe o ti bimo niyan
2: omo yen wa nko
1: omo wa laye
2: ha shout hallelujah.